0: kabutian. O, tested na ba ang among mga experience? O, di ba? O, sa paminaw, mo niya. O, ga, mga panagisgutanan po, gikan sa alternatibo hangtod sa medisina ng mga pamaagi at o gihapon ang isgutan dire. Gikan sa natural, hangtod na sa unsa pay pwede na ito nga mahimo, aron mamahimong piskay or baskog, himsog ang atong lawas, matagkaroon o gunya. Kaya bililhon kayo kung atong abusuhon. Kaya pag-abot sa panahon, kita ragihapon ang magka-problema. Dili ang atong silingan. Ay, mingon pa nato silingan o magkasakita. Merese! Mamirese, li. Ito sa itong mga kwandya, iksoong mag-uma, may buntag, kumusta man mo? Morning ninyo, ha?
1: Good morning!
0: Medyo pahupa na. Dako-dako gid ang damage sa Davao area, Davao region. Gumikan sa Intertropical Convergence Zone nga niigo sa Southern Mindanao. Oh, perting dako-dako gig damage pero medyo maragwala wala na kaysa kuha naman kayong init. Sakit na kayong init niya, wala pa po giwala. Ang kaning gitawag nga Super El Nino. Naan man gani, dunay mga pipila ka probinsya sa nasud Pilipinas, mga lugar or area nga nakasinati na o grabe nga pag-init. No. Doon na ay pagkakulangon sa supply sa tubig. Kumusta man ang inyong area karon diya? Ito mga igsuong mag-uma, may buntag.
1: Good morning!
0: Dasig o kogi lang. Salamat sab. Kanunay ko kamong pasalamatan sa matag-adlaw. Gumikan sa inyong kadasig o kakugi na ay makaon ang kinabag ang loods katawan. Isa na nga kong kinatibok ang bahin sa kong banay, mapasalamaton og dako.
1: Thank you!
0: Sa merkado publiko, may buntag at mga gwapo-gwapa nga mga tinderog tinderas na kadaiya nga merkado or palingki sa tibok Mindanao nga nakamonitor karon samtang nagkubi-kubi, nagkure-kure sa ilang mga paninda. Morning ninyo diya, dasig og kogi lang, diyas bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan o sa may mga paninda o panginabuyan. Sa matag-adlaw diyas merkado, importante ang atong kadasig og kakugis matag-adlaw. Kaya ng atong arawan, sa una lang. Sa mga driver nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon, may buntag ninyo diya. Nagpantalan, taga-terminal, mga biyahidor, o dumudoong, mga driver na to, nga nagka-monitor. Labi na sa balhabal, bao-bao, taxi, tricycle, van, buses, multi-cabs, pampubliko man, pampribado. Ng mga sakyanan, nga naglawig, naglabigar karon nga mga orasag karon nga mga taknaan, nagmonitor din nini ng atong tuluman nun. Ha? Kanunay, paimang nun ni Kuya Dudes, ayaw ninyo wala, amping kanunay sa biyahe. Piyo nga ang mataog na ibae. Mata sa dalan, dili sa bugan. O para tunay, og tiunay ang atong padulngan, kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli. Sila ang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar. Lipay na sila ni ana, muna importante diya. Ayaw kalimot, pagbalon o Kuya Dudes ay solusyon. O, sumatag karunugun niya, labi na kung taas-taas kayo nga biyahe, maabtan sa panahon sa kagabiyon, para nga dili magsakit, dili magkurapkap imong pananaw, dili magsambol, dili ngulngol imong kalimutaw, balon kanunay o patuloy imong mata, sa Kuya Dudes ay solusyon, duha katulo, kada mata, pikas-pikas yun na. Yang atong anting-anting diya, anting-anting sa mga driver, anting-anting sa mga kalalakinan para di ka madutlan ang Kuya Dudes Bomberman. Kuya Dudes Bomberman, ang anting-anting sa mga kalalakinan para di ka madutlan. Warning sa ating mga kapungango nga walay paglubad. Salamat kayo ninyo.
1: Thank you!
0: Lapakan niya itong kapungango din sa atong live. Balang magkinaunsa, magkatuwad, tuali, tumbling diya. Naagi hapon kanunay nakasunod-sunod niya katong gusto nga mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay, sungay-sungay, sabak-sabak, kugus-kugus ni Kuya Dudes din sa atong tulumanon. Ato sa imuhang cellphone niya, i-search niya sa imong search engine ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Kinadi atong live. Ha?
1: Good morning!
0: Ikatin ang punda pag-like, pag-share o pag-follow. Oh, kanaragod ang atong hangyo na nang kabubuton lang kung alanganin ayaw na lang katugoy. Out sa live na to sa E6FM 99.7 Davao. Good morning.
1: Good morning.
0: Diritas mga pagpanimbaya para nga madali aron makasugod taog sa iyo. Gika ni Girlie Caparuso Kirubin. Grabe, salamat kayo. Morning.
1: Good morning.
0: May paglubad ning pamilya ha. Gikan niya

0: Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur DXGV Tandag 93.1 High FM Konektado Garantisado. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Lagi ang tagdumala kang Sir John Perelias Mabuwa. Morning ninyo dia Tandaganon. Tandag City.
1: Good morning.
0: Jocelyn Hubay Sabredo. Morning ni mo dia Jo.
1: Good morning.
0: Mga pabilyan Sabredo Kent Russell Costas. Morning ni mo dia Bon.
1: Good morning.
0: Kung anak nga pitok-pitok rang mata murag bilo ang napas mo. Adias kagayan diaro. Good morning, kudod. Shout out kang Marco Samonte. Nag-area sa ground floor karon. Looy na manggod kayo og kang Edwin Galarpe. Nga wala pa ka move on atong Domingo. Imbis mo championay na nabagdukan pagis buko-buko. Nagtuog ni Daog, perting piliha, munang ayaw mo paglaom anong manukbon. Kanang imong gi, buhi og manok. Kanang imong gi, panari, diag imo panang gi, palit og bugas, maka lugaw pa. Ay ka blaka, bawi ita sunod si mana, dalhan di kag duwa ka buhok diya. Lugaw. Like father, like son eh, mga wak-wak ug manok. Ayaw! Yan ang kagmanari, siya ra isa.
1: Ayaw!
0: Joy Cortel, may buntag Juicy Sanchez. Morning ni mo dia, Jo. Kang Joy Cortel, gikan dia sa Carmen. Surigao del Sur. Good morning, Karkan Madkarlan.
1: Good morning!
0: Karkan Madkarlan, Karaskal, Kantilan, Madrid, Lanusa. Muna siyang kwan, Karkan Madkarlan. Good morning ninyo dia.
1: Good morning
0: Joy Cortel. Lamat Edwin Edmond. Maghanoy morning kwerods. May buntag dia mon. Unsa pod nga produkto nimo nga pwede itambal sa thyroid. Morning dia kang Edmond. Maghanoy dia Dudo Chinso sa Dakbayan sa Bayugan. Morning nimo dia boss.
1: Good morning
0: boss Edmond. Ato na isgutan ron, tiwasan na nato. Balikan di ka boss ha. Sa kunoy maayo para sa thyroid. Kang Christine Kabugnason Rilampagos Diasporok Uno Kanayugan Bayugan City Bibo Diri Kuya Dodge. Daghan na delegado nga nangabot. Busy ang kalsada. Ito busy karon ang kwan. Agusan Del Sur kay mooy kanini ang nag-host sa pambansang palaro. Pambansang palarong pambansa. Motorot inyong Tagalog rin diya ba? Naot lang, okay ra gyapon. Maayo nga pagpatigayon, maayo nga pagplastada. Pasalamatan nato ang labi na inyo ang mga lideratos dia. Nga mooy nanahimong kanini ang nagpasiugda sa maong dako kayong kahigayunan. Pagpasiugda sa dako kayo po nga aktibidades dia mismo sa Agusan Del Sur. Ibog yun. Kang Melvin Silirinio. Melvin Clirinio. Gikan dia sa Barangay Kawilan, Tubod, Surigao del Norte. Salamat kayo, Melvin. Morning ni Moria Ben.
1: Good morning.
0: Gikan dia sa Barangay Kawilan, Tubod, Surigao del Norte. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Kapiskay o kabaskog sa panglawas. 2 days from now, Jupay, si Tinta na ka. Yatis ko biyang ha. Birthday naman rin ako karong birthday biyang no. Nahimugso ko sa Mayo 22. Hapit na, duha na lang kadlaw. Magsitinta anyos na ko. Lasgawa ni mo biyang duha na lang kaadlaw, si Tinta Anyos na ko. Thank you. Abay, matikwan, tagkukyutin. Para nga, mulaho tayo itong kasing-kasing ba sa pangidaron nga si Tinta Anyos. Klaro, gini si Ibiang Kabaw, so kung nahi mo bantay, bitaw, digberti, salig kay humana ka, bag-ulang. Bayong tikwan, siguro tagkukyutin, ano eh. Para nga nagana po kay nagatang ato na iba yung tikuan kay para nga maka avail gitong uban. Ayaw oy mahal man mahal kan sita. Ah, birthday bitaw nako. Kang Ginalin Arcio Amaro, San Francisco Agusan del Sur, Basilisa Pagubo, may buntag. Salamat kayo, Rupa Saransa. Grabe na itong mga followers. Salamat kayo ninyo ha. Gikan sa Wangki Claver. Good morning ninyo dia. Pasensya Kuya Dudes, karon lang ko ni balik og paminaw nimo kay nabisi jud kayo. Gikan sa Wangki Claver. Good morning Claverian.
1: Good morning.
0: Kang Rupa Saransa. Flor Ruales. Good morning Kuya Dudes. Watching from Moncayo. Old user sa Kuya Dudes Products. Morning nimo dia.
1: Good morning. Kayo. Thank you.
0: Kang Flor Ruales. Bot pasabot karaan ang gumagamit sa atong produkto. Thank you kayo at tagamun kayo Davao de Oro. Morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Ina kang Flor Ruales, Z Radio 102.9 San Miguel Surigao del Sur. Morning. Salamat sa pagkonekta.
1: Good morning.
0: Salira Kirog, gikan dia sa Drinks Kirog Barbershop New Bataan, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Kang Jonathan Kiamjot, shout out. Godere ko yun sa mga Mundiar family, Handayan, Digorio, Kiamjot, Pumar, Sipada, Tanduyan. Nga kanunay nga minaw. Salamat kayo. Gikan ni Jonathan Kiamjot.
1: Good morning.
0: Ano to Janley? Brazil Juwas. Ato gining pang kwanon. Ato gining pang huruton. Ginatunay parway magmahay. Rizel Juwas. Risma Puhanis Bagundol. Dioscura Surya Fajardo. Good morning. Shout out from Kananan ni Ate Sabayugan. Dioscura Surya Fajardo, good morning. Kananan daw ni Ate Dias Bayugan, good morning. May buntag.
1: Good morning.
0: Bisi inyong kananan dia, kidagan kay mog bisita dia pura buyag. Unya magawi ko dia pakan apo ko Dioscura. Pakan ako sa kananan ni Ate dia. Bisag sambaw ra gud sunog. Giyokay Priyang Kalimpong. Direk ko ya dud sa Karaskal. Pintada gajud kasuga. Diri ko ya dud sa Karaskal, pintada gajud kasuga. Nagkaliki-liki na jud, nagajud ang mga dangas sa mga dangason. Pintada kasuga init.

0: Wala silang masabi yung radio update kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras sa FM Arga Vibes, alas 11:05.
5: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: Good afternoon mga ka-vibes. Ang atong aras sa last 11 na. May pagkabinaw sa mga solid ka-vibes sa itong nakatune in na karon. Siyempre may pagkabinaw sa mga solid ka-vibes sa itong nagtanaw sa itong Facebook Live. Shout out sa itong 3,000 live viewers. Grabe ka solid sa 3,000. May pagkabinaw kaniyong tanan. O siyempre sana at naasalang tatatag sa kapanimalay karon. May pagkabinaw, may pagtune in kaniyong ka-vibes. Welcome sa itong 2 ka-oras ng programa. 2 ka-oras sa pangamarag uban. Ang programang favorite mong request. Ako'y makaban mga ka-vibes ulo sa 2 ka-oras ng programa ang inyong kuya. Inyong kuya Jason, inyong kachika, lunch buddy. May pagkabinaw sa mga solid ka-vibes sa itong always good nga nakatunin dire sa itong programa or dire sa itong sibiyahanan ka-vibes. Nagkaging salamat sa always inyong pagtimbaya. O siyempre, alang sa inyong greetings, request, patimbaya ka-vibes kung ano na kay load. Pwede ka mag-text sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, para sa itong Facebook Live ka-vibes, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Gusto on the go, gusto sa mga OFW na ito, nga gusto makapaminaw pamaagi sa itong mobile apps, search lang sa Play Store ka-vibes ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paborito or atong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre, dali lang. Dari lang mo permintik vibes. Ayaw na naibalhin or ayaw na naibalhin ng dial sa inyong maradyo. Ilansang na mga ka-vibes. Kung pwede, tanggalin nag-dial. Ibda ng pagtuyok-tuyok. Hindi na ginabalhin sa pikas. Lansang na tatari ka-vibes. O siyempre ka-vibes, kung makailingaw ka ron, sa may mga katikahan ni Mudrap, pwede kayo magtawag kay mga ka-vibes, pumagi sa itong live greetings. O siyempre, pwede kayo mag-comment sa itong Facebook Live. O siyempre ka-vibes, ayaw kalimot nga i-like o i-follow itong Facebook page. O siyempre, basin, pinasingkasing nga pag-share o subs sa itong Facebook Live ka ron, pagdagan ng mga kita ka-vibes. O siyempre, happy birthday! Happy birthday! Sa kong anak dara karon kang Jazz Mabrik. Happy birthday ka ni mo, Jazz Mabrik. O siyempre, sa mga tanan nag-celebral silang adlaw nga natawahan karon, happy birthday usab ka niyong tanan. O siyempre, sa nag-celebral kahapon, belated happy birthday ka niyong tanan. Happy birthday! O siyempre, akong usbon pagbalik nga happy birthday. Happy birthday ka ni mo dara, Jazz Mabrik. O siyempre, may pag-uminang usap sa kong partner dra kang Flore May Mission, ang ginanggang queen ng Prok 7 poblasyon na Bunturan. Siyempre, kang Ati Margo Allison, may pag-uminang kanyo dra sa tanan na nakapaminaw karon dra sa may Prok 7 poblasyon na Bunturan. May pag-uminang, may pag-tune in kanyo ka-vibes. O siyempre, sa mga solid ka-vibes sa itong nakatune in na karon, labi na sa itong mga tender o tendera dra sa may public market sa Bunturan. O siyempre, dra sa may municipal gym. Sa mga namaligya, drug snack. O siyempre, may pagkabi na usap sa mga solid ka-vibes sa itong always good nga nag-tune in sa itong mga tricycle driver. May pagkabi na, may pag-tune in kanyang ka-vibes, amping permente sa biyahe. O siyempre, hinahinay lagpadagan. O siyempre, always magdala o mga tubig ka-vibes. Kaya siyempre, timani ka-vibes nga adunay naghulat sa imuhang pag-uli. At ang aras mga ka-vibes, alas 11:14 na, padayon kita sa tugtugan dire lang sa programang favorite mong request. O siyempre dire lang paminawan sa iyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro.
1: FMR, favorite mong request.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: This song is brought to you by
9: Board Member Colherb Zamora Absay.
8: This song is brought to you by
9: Mayor Manuel J.R. Zamora.
8: This song is brought to you by
9: SB Member Yuel Zamora Absay.
10: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
11: ACS.
10: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
12: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: bag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
2: Sa Amcor!
1: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Los Mindap, Cristico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magnumse. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, ipigtibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakugi ang gihapon ko. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain Cristico.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.

Atong oras, mga ka-vibes, alas 12:40 na. May pag-aminaw sa mga solid ka-vibes na naka-tune in kaya pun karon. At sa mga karon pa naka-tune in, may pag-aminaw, may pag-tune in kayong ka-vibes. Welcome sa itong programa. A favorite mong request, dali lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pag-aminaw sa mga solid ka-vibes sa itong always good nga naka-tune in sa itong programa or sa dire sa itong sibihanan mga ka-vibes. May pag-aminaw, may pag-tune in, may pagpaniod to, may pag-relax ka na yung taraan. Siyempre, may pag-aminaw sa dira kang Ati Ruth Rimulta Niyog dira sa may Tamya Compostela. May pag-aminaw ka niyo dira Ati Ruth. Siyempre, kaoban ng mudra sa imong panimalay, kang Bibi, o siyempre sa imong mga anak. Sa imong mga kasilinganan nga nakapaminaw karon dira sa itong programa, may pag-aminaw, may pag-tune in, may pagpaniod to. May unto ka niyong taraan. Sibon ko, may pagkaminaw ka ni Mudra Ati Ruth Rimulta Niyog. Og sa tanang Rimulta, og Niyog Pamili nga always nga nakatune in dire sa itong kasibiyahanan ka vibes. May pagkaminaw, may pagtune in. Nagkasalamat kayo sa always nga pagpaminaw o pagtune in. Og siyempre sa pagtanaw sa itong Facebook Live. May pagkaminaw sa ab kang Kuya Rekrek Orbuda o kang Ati Minda Orbuda dala sa may barangay Panggutusan. May pagkaminaw ka niyo, Draya. Salamat po sa always nga pag-update sa mataga. Status sa itong signal dara kung nabay na bago, kung okay ba. Kaya salamat Kuya Rekrek Orbuda dara sa may barangay Panggutusan. Siyempre may pagkaminaw sa tanang Orbuda family dara sa may barangay Ugao sa kung lolo dara kang Florencio Oyoy Orbuda kang sa kung papa kang Flordelito Orbuda. Siyempre sayang loved ones kang Ima Orbuda or kang Mama Ima Orbuda. Siyempre kang Boss Alok, kang Loyloy Orbuda dra or Jan Lloyd Orbuda, kang Kuya Longlong Orbuda o kang Manong Jimmy Orbuda. Siyempre sa mga kaupanan ni Manong Jimmy dra sa may National High School sa may Manat, kaupanan niya mga security guard or watchman dra, may pagkaminaw kaniyong tanan. Siyempre sa Labadan Family, may pagkaminaw kaniyong tanan. May pagkaminaw usab kang Atay Erning Orbuda, kang Kuya Ayan, kang Ati Inday, kang Jojo, kang Mayuha Musayaw, kang Ati Lalay, kang Ati Gingging, kang Kuya Felix. O siyempre, ikaw ba nila mga anak? Salamat sa always kapag tune in sa itong programa. At ang oras mga ka-vibes, alas 12:42, nasa mula para kapaniunto ng mga ka-vibes. O siyempre sa mga mabalik pa sa trabaho, andam-andam ng mga ka-vibes. Kaya siyempre ang atong oras, alas 12:43 na. Ay kamughawa mga ka-vibes, kasi itong pagbalik, suryahan na ito atong word of the day karon, kundi ng integrity. O di ako sa Bisaya pa na siya pagkamatinud-anon. O pagkamatinuron sa prinsipyo. Gano'n lang sa inyong paboritong sasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Kumanin pipila ka mga pahinumdum.

0: tulo. Nga, narapag itaw nga may ugam. Sige, raghungit. Isa yan sa mga deadly sins, mga kaibigan. Yung busog na, tapos kumakain pa rin. Di ba? Hindi maganda yan, mga kaibigan. Huwag nyo sanayin ang mga sarili nyo sa ganyan. Mas mainam nga po sa katawan daw yung minsan, meron kang tinatawag na fasting. Yung minsan, may sa umaga, dati kasi, ang dati nating natutunan, ang dati nating alam, napaka-importante yung agahan or breakfast, mga kaibigan. Pero ang totoo daw, according sa makabagong pag-aaral, mas mainam pala yung hindi ka kumain ng almusal. Mas maganda daw, pwera na lang siguro kung construction worker ka, no?
1: Di man pwede di mo kao
0: na ng bugat kayo mong trabaho, eh. Labi na kung farmer ka. Pero maganda po ang fasting, mga kaibigan. Magandang dulot, o may magandang dulot niyan sa katawan. Yung mga, may mga tao na minsan sa isang araw, dalawang beses lang kumain. Depende siguro pagka mabigat ang trabaho, no? Pero marami na po ang may ganong klaseng sistema ngayon na sinusunod. Lalong-lalo na yung mga particular sa health, yung mga ayaw mag-gain ng timbang, tapos mini-maintain yung kanilang timbang, yung kanilang diet. Bakit? Kasi umiiwas sa hypertension, diabetes, ganyan ba? So, maganda din pala daw yung sa katawan. Na-share ko lang po, mga kaibigan. Na-share ko lang kasi actually gusto kong nag-attempt ako how many times. Nag-attempt ba? Gisulayan ako. Kanang dili, mamahaw niya sa hive. Dito na ako mamahaw sa bandang alas 11 sa Udto. Para isa na lang ba? Pamahaw pa ni Udto. Diba? Sa, magandang bagay rin. At some point, nakakatipid ka rin. Nindot sa bano, nindot sa... Gisulayan ako lang, mga pila kaadlaw lang. Di makaya, nagkurog akong kaunuran. Gisulay sab ko, wak ko manihapon. Pagka alas 9 gabi, nibangon ko, naka... Di makaya, nanungkab yung goy, alas 9 gabi. Di makaya. Kapantay ni Ugma, pakumukaon na ni. Gisulayan ako lang, wak ko manihapon. Ya, kausar ako ni kaon sa kaadlaw. Pero na yung mga in-between, na yung mga merienda. Sima-sima gamay ba, pana na... Sulay, bitaw ko wako ni hapon. Nyadugay mo ko nakatulog. Basta mga alas 9, wako kagwanta, di barog ko, ato ko kusina. Pag-abre na ko skaldiro, kay sakto kayo nga, udong ang sudan. Ay! Di magsilbi, oy. Gapang lado ko nagtanaw. Birahan pang kanon. Lamia maging sa udong. Pero humani mo mga kaon, magmahay ka, busugan ako, di man maayo. Oo, kanang ma-feel ni mo ba, makonsensya ka ba nga, saman to eh, napasubraan man ako kung kaon. Oo, di isa't maayo, di isa't maayo. Disiplina talaga mga kaibigan, ang bottom line yan, kalaban mo sarili mo. Yan ang totoo. Okay, usahay, agwanta man gita mo, di yun lang, I mean, mo try man ta, pero di yun ta kaagwanta. Pareha ko na nang gusto mo, payat niya, gusto mag-exercise, sana. Usa kaadlaw, duha kaadlaw, ganahan pa na mag-post sa Facebook. I-post pa ilang mga exercise, mag-jump rope, ana, niya ka nang mag-stretching, ana, first day, second day. So, layo nag mga upat kaadlaw. Tingala ka, lahin na i-post na. Ang i-post na, pagkao na. Pagkao na i-post.

0: 3.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang doha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
4: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Daya Care Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga at in-observe ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghang. Wala naman akong diabetes. Kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements.
0: First Magnum C.

0: Caravan Day sa Davao. At tangi ang tibuok team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026.
1: Yahoo!
0: Pwede makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. O pwede makadaog o up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum Sea. Unsa ang pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum Sea products kadong June 10, 2026 sa Almendas Gym. O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum Sea Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum Sea Caravan Day.
1: Caravan Day.
0: Basta Magnum Sea, epektibo, barato.
1: Magnum.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Ayun. Greetings muna tayo mga kaibigan. Pasahin na natin ang mga greetings. Gusto ko lang mong badin sa magandang hapon. Good afternoon kay Rafina May, si Micah, si Papa, si Mama Umbos. It's me, Jenny of Maguindanao. Maraming salamat, Jean. And greet ko lamang po Magbanwa family, Adiano family, Kabilian and Cabanyas family, coming from Merlin Magbanwa ng Mlang, North Cotabato. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Asa nabit ang inyong kabuhayan sa Marihatag. Mga taga Marihatag, meron tayo sa Tandag. Wala pa tayo sa Marihatag. Sa Tandag City meron. Nanay Lynn Madria, maraming salamat. Nanay Perlita Rinoblas, atong inahan diyan nga cool kaya itong nanay diyan. Nanay Perlita Rinoblas, nay, kumusta ka diyan, nay? I hope okay ka lang diyan. Salamat sa iyong pagpamina. Davao de Oro, Nanay Lading, diyan sa Nibataan. Nanay Carmen Porras, hindi natin makakalimutan yan. Kahit na hindi ko sinusulat yan, nare-refresh lang ang isip ko. Yung mga inahan na itong kanunay kapaminaw, Nanay Milagros Gonzalez, maraming salamat. Diyan naman po sa San Francisco, si Nanay Alvarez. And si Nanay Erlinda Bacol, lagi nakanta ba yan? Salamat Nanay Erlinda. And si Nanay Nora, Nanay Nelly, diyan sa San Francisco, Agusan. Kumusta mong tanan? I hope okay na mo diyang tanan. Na may mga problema, but I hope lang and pray. Okay lang mong tanan diyan. Samtang kapaminaw sa itong programa. Di man ta kanunay magstoryahanay, di naman ta kanunay magtaksanay, pero akong kanunay pag-ampo, ngaunta healthy mo kanunay diyan. Maayong lawas. Sag may problema, basta malipayon, mora na itong pag-ampo. Ayan, salamat sa inyong pagpaminaw. Ng mga taga Bislig naman, Nanay Lani Plaza, maraming salamat. Nanay Neneng diha sa Tandag City. Shoutout sa inyo, Hanta Nadia. Mga taga RRT Auto Supply na Midsayap, good afternoon po sa inyo. Maraming salamat po, RRT Auto Supply. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat naman po sa mga taga Puro 4 Libasan, Davao de Oro. Maraming salamat. Lagi po ako nakikinig sa programa niyo, Kapitan. From Asyawan, Tandag City, Maricel Rambuyon. Maraming salamat, Maricel Rambuyon. Thank you sa pagpamina, Vierna Mensis. Salamat po sa inyong pagpaminaw diha. And sino pa ba? Nancy Isiderio, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Cherry Jimena, maraming salamat. Ng Bislig, Ging Margate, maraming salamat. Jean Tinoy, maraming salamat. From Valencia, Bukidnon. Salamat Jean Tinoy, thank you sa inyong pagpaminaw sa Valencia. LC Joy Valenzuela na Midsaya. Victor Vigonte, maraming salamat. Ng Mangkarugo, Bislig City. Si Mary Grace Avisido or Acevedo. Nanay Shoni Tuntun, maraming salamat. Si Adelaide Cinco from Midsaya. Rebecca Nilias, maraming salamat. Si Mary Sohitado, hello Kapitan. Mga taga Central Katingawan, good afternoon sa inyo. Maraming salamat. Si Ma'am Joy V. Borja, maraming salamat. Si Dai Sena, maraming salamat. Si Ging Balinawa, nakaantabay sa programa natin ng Showcon. Si Yang Guerrero, oh, Ma'am Ellen Guerrero, kumusta ka diha? Natuwa ang gwapa diha nga nanay diha sa Nabunturan. Si Rachel, maraming salamat ng Bislig. Si Nancy Stoso, maraming salamat. Si Josephine Dalangin, Rena Lunakines, Moreno Maricel, laging nakikinig sa programa po natin. Si Girly Duay, hello po sa inyo. Ang Duay family, maraming salamat. Si Len Capin, Chachi Villaverde, maraming salamat. Si Maricar Villarrojo. Ayan ang mga taga TikTok Raj, maraming salamat. Sa Maramag Bukidnon, si Lizelle Cudrelias, salamat po sa inyo. And Absalon Ramirez III ng Midsayap, maraming salamat. Si Lizelle, si Amy Peligro, maraming salamat. Si Amy Nakines, nabasa ko na. Cristita Pardillo, Julieta Candari, si Jane V. Ayan, Rodelia Gonzalez, Rosalie Bual, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nabasa ko na, ha? Thank you. Wala ko utang, napaba ko'y nag... Si Agustea Mendoza, good afternoon. Salamat po sa inyo. Si Lisa Adante, maraming salamat, ng Tandag City. Ayan, nabasa ko na. Thank you sa inyong pakikinig po, ha? Mabuhay kayong lahat. Yan yung mga nag-comment sa ating Facebook, mga kaibigan. Mga nag-follow sa Facebook. Si Kunyado May, maraming salamat. Si Genevieve Vivas. Si Tatay Wilson Katumaw, laging nakanta ba yan? Nanay Marlene Gatchalian. Nay, kumusta po? Mabuhay kayo, ha? Maraming salamat po. Bumili siya ng Magnum C sa Farmasya Sitang. Tanong ko lamang po, may discount ba ang PWD? Nay, ako na mabibigyan ng discount sa inyo. Pumunta kayo sa office ng Radyo Bandera sa Midsayap. Pumunta kayo doon sa Radyo Bandera sa Midsayap. Tapos sabihin mo lang na sabi ni Captain Jake. Pagka pumunta ka doon, i-PM mo lang ako para bibigyan kita ng discount. Oh, mas malaki ang discount doon na eh. Bibigyan kita ng malaking discount. Ayan, hindi na kailangan doon sa butika. Sa amin na lang po, didiretso, bigyan ka namin na napakalaking discount. Mga taga-Hinatuan, maraming salamat. Si Merry Chris Malinaw, mabuhay ka. Si Jennifer Tirado, si Queenie Joy Lagawan, maraming salamat. Kinanay Nilda Pulido, and si Boss Benji Montero, maraming salamat. Nanay Leonila Ligutom, maraming salamat. Si Nora Abid, salamat sa inyong pagpamina ng Carmen Cotabato. Nakikinig po sa programa ninyo, Kapitan. Salamat po, salamat. Si Daryl Banaria, thank you po sa inyong pakikinig. Wow, Bibo, kaya to ang Facebook. Karoon na, daghang kayo. Taga-Bingkungan, Bigaan, maraming salamat po. Kunyado Alice May, salamat po sa inyong pagpaminaw. Okay, sa lahat po naman nakaandamay, pwede nyo kaming i-text lang para alam po namin kung taga saan kayo, sino ba nakikinig. Ang number po ay 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Si Delia Umani, maraming salamat. Si Emmy Malangges, maraming salamat. Ayan, si Cherry Jimena ng Labisma. Si Ging Margate. O, ayun, nabasa ko na lahat. Hangakon mo sa dami. Sige, ato nang basahon ng atong story this afternoon. Hopefully, mga kaibigan, sa pagbabasa po natin, may makaka-relate. At pagka nakaka-relate kayo, pakinggan nyo ang payo natin mamaya para magkaroon tayo ng magandang pananaw sa buhay. Ito po, mga kaibigan.
0: Love, sex, marriage, and career.

beer. Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at maging sa lahat po ng mga tagapakinig na inyong programang Love, Sex, Marriage, and Career. Nag-aalangan akong ikwento sa inyo ang karanasan ko, Kapitan. Naisip ko noon, meron din namang mga kapareho ko ng kwento na nagbigay ka na ng opinyon. Pero minsan, napapaisip rin ako mas magandang i-share ko na rin ang aking kwento. Ano kayang pakiramdam kung ako na ang bida sa aking kwento? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cherry. Hindi ko po tunay na pangalan. May ka-live-in partner ngayon. At ito po ang naging dahilan kung bakit ako nag-send o gumawa ng sulat o liham para sa inyo para ibahagi sa inyo ang karanasan naming dalawa. Totoong hindi pa kami handang dalawa nung magdesisyon kami ni John na magsama na. 21 anyos lamang ako noong, Kapitan, nung sabihin niya ang kailangan na o gusto niyang magsama kaming dalawa. Ang punto rin naman ni John noong una, Kapitan, ay para daw hindi na ako maagaw pa at makasiguro siyang ako na ang babaeng makakasama niya habang buhay. Kahit na noong una ay talagang ayaw ko sana, Kapitan, dahil hindi pa kami handa. Wala siyang regular na trabaho at ganun rin naman ako. Hindi rin kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral, Kapitan, at marami pa akong mga kapatid na tutulungan sana. Lalo na ang aking mga magulang. Pero dahil na rin siguro sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, kinalaunan ay nagdesisyon na rin akong sumama sa kanya. Nung una, Kapitan, ay kaya pa naming magrenta ng maliit na kwarto. Pero nung mabuntis na ako, medyo hirap na talaga na pagkasahin ang kukonting kinikita ni John para sa aming dalawa. Kaya ang sabi niya sa akin, napupunta na lamang daw kami sa bahay ng kanyang mga magulang at doon muna panang pansamantalang makitira. Ayaw ko talaga sanang makikitira, Kapitan. Dahil una, naiilang ako sa kanila. Hindi naman kami close o ganun ka-close ng mga kapatid niya at ganun rin ang kanyang mga magulang. Sa buong panahon bago pa man kami nagsama ni John, ay dalawang beses lamang kaming nagkita at hindi pa nga kami gaanong nag-uusap ng kanyang mga kapatid. Pero wala na rin akong choice dahil buntis na ako sa mga pagkakataong yun. Sumama ako kay John at nakitira kami sa mga magulang niya. Masasabi kong hindi man sila ganon umapera ang kanyang mga magulang o hindi man mayaman ang kanyang mga magulang, pero hindi naman ganon kahirap. Konkreto ang kanilang bahay at dati, nung hindi pa nag-retire ang kanyang ina, ay isa itong guro, Kapitan. Samantalang ang kanyang ama ay nagtatrabaho din sa gobyerno noon. Pareho na itong nag-retire. Pero dahil na rin ang kanyang mga kapatid ay wala rin mga trabaho, kaya nahihirapan din ang kanyang mga magulang. Ito ang lagi kong sinasabi kay John noon. Dadagdag pa tayo dito sa bahay ninyo. Dadagdag pa tayo sa sakit ng ulo ng mga magulang mo. Pinakiusapan ako ni John, Kapitan, na pagtiisan ko na lamang daw. Ang sabi niya sa akin, pag nakapanganak ako, ay aalis din naman daw kami sa bahay. Habang nasa bahay lamang kami o habang nasa bahay pa daw nila ako, ay maghahanap buhay siya at mag-iipon para sa darating na araw kung sakaling makapanganak na ako, ay meron na kaming magagamit.
unang kapitan o nung unang mga linggo, buwan. Mahirap mang makisama sa bahay na andun ang mga kapatid niya at ang dalawa dun sa mga kapatid niya ay may mga anak na rin. May pamilya na rin. Pero nakitira rin kami, kapitan, sa isang malaking bahay na may kanya-kanya lamang kwarto. Nung unang mga buwan at araw, linggo na lumipas, kahit papano ay medyo nakakapag-adjust na rin ako, kapitan. Pero hindi talaga maiiwasan na hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, lalong-lalo na sa mga bayarin sa bahay. Minsan kasi naiinis na rin ako dahil ayaw kasi magbayad ng kanyang mga kapatid, lalong-lalo na sa bayarin ng kuryente at tubig. Na minsan ako na ang nahihirapang mag-budget sa maliit na kinikita ng aking ka-live-in partner na si John. Hindi naman ako nagre-reklamo pero talagang nahihirapan ako at sinabi ko rin ito kay John. Sabi ko sa kanya, paano tayo makapag-ipon nito kung ganito lagi? Kulang na kulang pa ang sweldo mo sa pangangailangan dito sa bahay. Nahiya rin naman akong hindi mag-ambag at nahiya rin akong hindi magbayad. Baka kung ano pang sabihin ng mga kapatid mo.

takot. Pero nung pagbukas ko, kapitan, laking gulat ko na lamang dahil ang laman lamang ng alkansya ay umabot lamang sa 5,500 pesos. Hindi ako makapaniwala dahil alam ko naman at binibilang ko naman kung ilang beses ako naglalagay. Buwan-buwan. Dalawang beses na minsan hindi lamang 500 ang inilalagay ko. Na minsan naglalagay pa ako pagka nakakaluwag ako. Nilalagyan ko ito ng 1,000 pesos. Pagbukas ko, kapitan, yun lamang ang nakita kong halaga.

0: Di na mapunan.
1: Sobrang sama ng loob ko dahil alam kong ginalaw ang alkansa. Wala rin akong mapagbintangang kapitan dahil wala naman akong ebidensya. Pero alam ko na may gumagalaw sa ipon na inilagay ko sa isang aparador. Pag-uwi po ng aking asawa, kapitan, ay agad akong nagsumbong sa kanya. Sa puntong yon ay hindi ko na rin mapigilan ang aking sarili sa sama ng loob, kaya umiiyak akong nagsumbong sa kanya. Bagay rin na ikinagalit ng aking asawa dahil naapektuhan rin siya nung aking pag-iyak. Tinawag niya ang kanyang mga kapatid at pinagsabihan ito. Nagbanta ang aking asawa na kung sino man ang kumuha sa inyo kapag nahuli ko, siguradong makakatikim sa akin. Ito ang kanyang banta sa kanyang mga kapatid. Nung marinig ito ng kanyang mga magulang na sana ay pagpayuhan yung mga kapatid, ay nagalit pa ito. Huwag daw kami basta-bastang magbintang kung wala naman daw kaming nakitang ebidensya. Baka daw nakalimutan ko lang. Nagkasagutan pa kami ng mga kapatid niya dahil sumama rin ang kanilang kalooban sa akin. Ano daw ang tingin ko sa kanila, magnanakaw? Sabi ko naman, hindi. Wala naman akong pwedeng ibang pagbintangan kundi tayo lang naman dito sa bahay. Kung magnanakaw ang gumawa nito, dapat sana naubos na ito o kinuha na ang lahat. Pero klaro at sakto talaga, may naiiwan pa. Nagkataasan kami ng mga boses, kapitan. Namuntikan na magsuntukan ang aking asawa at ang kanyang bayaw na asawa ng kanyang kapatid. Pinayuhan ko na lamang at pinakalma ko ang aking asawa na hayaan na lamang namin. Sabi ko sa kanya, hayaan na lang natin. Kahit na masama ang loob ko, kapitan, pinigilan ko pa rin yung aking emosyon o aking damdamin para hindi na lumaki pa ang away o ang gulo. Doon ko naisip na napakahirap talaga kapag ka nakitira ka lamang sa hindi mo naman bahay o hindi mo naman kamag-anak.

naglaon, Kapitan. Lumipas ang mga panahon, nakapanganak rin naman ako at salamat sa Diyos dahil normal ang aking pagpapanganak. Nakakatawid naman sa pangangailangan sa araw-araw. Sa sobrang pagpupursige ng aking ka-live-in partner ng aking asawa, Kapitan, hindi ko naman

tapos akalaing darating ang pagkakataong magkakasakit siya. Bigla na lamang itong nangangayayat nang hindi maipaliwanag kung bakit. Sa loob lamang ng 2 buwan ay talagang sobrang bagsak ng kanyang katawan at sobrang niyang payat. Napilitan kaming magpa-check up kahit wala pa kaming pera sa pagkakataong yon dahil yung perang naipo namin ay para lamang sa gatas ng bata. Nang malaman ko, Kapitan, may sakit sa baga yung aking asawa. Nagkaroon ito ng tubig sa baga at mabuti na lamang at kaya pang gamutin ng gamot at napakaraming resetang ibinigay sa akin. Dahil dito, Kapitan, napilitan ng aking asawang huminto sa kanyang pagtatrabaho. Mas lalong naging mabigat ang aming pagsasama dahil wala naman kaming ibang alam kung paano namin isusustain ang pangangailangan ng pamilya. Si John lang kasi ang naghahanap buhay. Kaya mula noon, nung nasa bahay lamang si John, nakiusap na ako sa kanya na siya na lamang ang magbantay sa bata at ako na ang maghahanap buhay para makabili kami ng gamot at para hindi na kami humingi pa sa kanyang mga magulang. Dito ko na na-realize, Kapitan, na napakahirap pala talaga kapag hindi ka handa. Lumapit rin ako sa aking mga magulang pero wala rin akong napala at napagalitan lamang ako. Sinabihan pa akong ang tigas raw ng ulo ko kasi, kaya ito ang napapala ko. Sa bagay, wala rin naman silang ibang inaasahan din sa buhay. Kung saan-saan rin akong lumapit sa mga kaibigan ko, Kapitan, na alam kong may kaya rin naman. Pero wala akong nakuha. Doon ko na-realize na hindi pala lahat ng kaibigan mo ay kaibigan mo sa mga panahong nangangailangan ka. Nagtiyaga akong mag-apply sa mga trabahong. Nung una ay akala kong hindi ko kakayanin dahil hindi naman ako sanay sa mabibigat na trabaho, Kapitan. Dahil nung kabataan ko ay sakitin ako. Wala rin akong choice kahit maliit ang sahod. Kahit papano ay naaagapan rin at kahit papano ay nakakabili rin ako ng gamot para sa aking asawa pero hindi naman sapat. Kaya idinadaan ko na lamang sa panalangin ng lahat, Kapitan. Lumipas pang mga araw, mas lumala pang sakit ng aking asawa dahil mas lalo pa itong nangangayayat. Okay lang sana sa akin kung nahihirapan kami para sa panggamot niya, Kapitan. Pero mas nahihirapan ako sa pagdadala lalo pat nakakarinig pa ako ng masasakit na istorya sa likod ko laban sa akin mula sa kanyang mga magulang at mula sa kanyang mga kapatid. Keso pinababayaan ko raw ang kanilang anak. Sa mga panahong nakakasakit daw ang kanilang anak ay wala ako sa bahay. E paano ba naman kasi, Kapitan? Naghahanap buhay ako. Hindi ko naman kayang hatiin ang katawan ko para alagaan ko at the same time maghahanap buhay ako para sa amin. Masakit lang kasi nakakarinig ako ng mga istorya mula pa sa mga kapitbahay na inihahatid sa akin na ako daw ang sinisisi ng kanyang mga kapatid kung bakit nagkakasakit si John. Ako pang sinisisi kung bakit lumala ang sakit ng aking asawa. Lumala raw ito dahil hindi ko naalagaan ng mabuti. Ang lahat ng sama ng loob ko, Kapitan, ay minsan idinadaan ko na lamang sa pag-iyak. Dinadaan ko na lamang sa patagong pagluha.
ko naman kasi pwedeng sabihin ito sa aking asawa. Baka madagdagan pa ang kanyang alalahanin o ang kanyang stress. Maraming mga bagay na negatibong pumapasok sa aking isipan. Sa sobrang problema, Kapitan, minsan gusto ko nang mawala sa mundong ito.

gusto rin naming umalis na sa bahay at gusto ko rin talagang makalayo na sa kanila. Kasi hindi na okay. Araw-araw na lamang, Kapitan, ay nasasaktan ako. Hindi ako makaimik at hindi ako makareklamo dahil hindi ko naman pamamahay ito. Pero wala rin naman akong kwarta. Wala na raman. Wala rin naman akong perang pangbili ng pangangailangan ni John. Wala rin mag-aalaga sa kanya kung sa panahong magtatrabaho ako. Ito ang naging dahilan kung bakit ninais kong ibahagi ito sa inyo para mabigyan niyo sana ng opinyon at payo, Kapitan. Maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Cherry.

0: Marriage and Career, Love, Sex, Marriage and Career.
1: First Magnum C Caravan Day sa Davao.
2: Oh yeah!
1: Atangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
3: Yahoo!
1: Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dala ha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendas Gym.
2: Oh, yeah.
1: O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anong adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
2: Caravan Day!
3: Woohoo!
1: Basta Magnum C, epektibo, barato!
4: Magnum!

0: isa na kung nagpasalamat dito ni Magnumsi. Tanan nga, produkto sa Magnumsi akong gikamit. Nakaayon yun ko. Aktibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnumsi. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnumsi.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Lucila kami, nagaya ko ipang bati. Sawa pa ko magamit, karo nagamit na ako. Barigid ako, nakaangid ako sa Magnum C. Labi na ang kapsul o ang kapi. Provgate ko sa magamit sa Magnum C. Barato, epektibo, barato, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, ina-invite gaya na ko ang akong mga silingan na maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
6: Ha? Kabuhian man ko, oy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
6: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
6: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhi.

0: hapon og biyahe.
1: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
3: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera ug glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
4: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang iyang tibok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
5: Oh, yeah.
4: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C.
5: Oh, yeah.
4: Unsaon pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato!
6: Magnum

0: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
0: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Marriage. Sos na sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: Yes, tanawat na kayo sa trabaho.
2: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
3: Ingatan mo siya.
2: Love, sex, marriage and career.

0: and career. Love, sex, marriage and career.
1: Grabe, wag gihapon mo sa upside ang kainit sa panahon. Din sa distansya gamay.

0: Na ina sa na nakapitan eh. Ligo taga duha. Katulo karong adlaw, ganihan ligo ug ganihan buntag. Ah, pahambog. Tapos naligo sa ko karong udto. Ah. Pero gabasa gyapon akong ilok. Gabasa gyapon ang ilok. Kati mainita gyud. Anyway, gusto ko naman madina sa magandang hapon si Nanay Lidita Plaza. Maraming salamat ng Santa Josefa. Milda Pugahan, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Jennifer Bisnar, good afternoon po sa inyo. Nakaantabay sa programa sa NHA Mungkayo. Maraming salamat, Jennifer Bisnar ng Mungkayo. Thank you sa inyong pagpaminaw. Sa mga naiinitan at gusto mong uminom ng palamig, bumili kayo ng Magnum C Herbal Juice na mabibili po sa lahat ng butika pharmacy sa inyong mga lugar. Diyan sa Mungkayo, diyan po sa Daklan Pharmacy, Magnum C Herbal Juice, mga kaibigan. Salamat po sa pakikinig. Mga taga Sinayawan, Davao del Sur. Ayan, mga taga Davao del Sur, available po sa MD Drug, Almico Drug, diha sa Ranis Pharmacy sa Padada. Ayan, sa Sulop, available na rin ang Magnum C. Ayan, dyan sa Gihing, available na rin ang Magnum C. Dyan po sa Hagunoy, available na rin po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Sa doon ay problema sa bugat, kanun ay maglaban ng ulo, kanun ay bugat ang lawas, kanun ay magluya, Magnum C Herbal Capsule para sa inyo. Subukan niyo po, mga kaibigan. Kung ikaw ang may GERD, may merong tinatawag na hyperacidity, itry niyo Magnum C Herbal Capsule. Yan po ang nagpagaling sa akin, mga kaibigan. Dati, aksyon naging kukabalaka, kay gamay kaon, musakit. Di ka kakaon, musakit. Makainom ka gamay ng kape, musakit. Halos tanan imong isulod si mong chan, muriak imong chan, sakit. Nya, diri pagit sa kilid nga part sa kong lawas sa my left side. Mubati kag kulba eh. Sa naghani no? Inuman og Magnum C Herbal Capsule every morning bago mamahaw. Karon wa na gyud ibalik. Kaluis Gino. Yan, kaya po talagang napaka-confident ko diyan, mga kaibigan. Confident ako mag-promote, bakit? Kasi alam ko na epektibo talaga, mga kaibigan. Napaka-epektibo. Napakarami na rin ang nagbigay ng testimonya. Brenda Aldaya, maraming salamat, Nanay Brenda Aldaya. Good afternoon po sa inyo, Nanay Perlita. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Carmen Pora. Salamat po, Nanay Milagros Gonzalez. Maraming salamat. Galanog-lanog ang itong programa diha sa convenience store sa Mungkayo. Thank you po sa inyong pakikinig. Mga taga-convenience store sa Mungkayo, may paglanog-lanog ka na itong tanan diha. Balikan na natin ang kwento this afternoon. Kwento po ni Cherry, mga kaibigan. Gaya po, napakarami na nating kwentong na-receive na ganito ang halos magkapareho lang ang kwento. Kwento ng, siyempre, bagong nagpas siya na pumasok sa buhay mag-asawa, mga kaibigan. At saka, lalo na pagka pumasok ka na hindi ka handa, normally, kultura ng Pinoy, doon po na tayo makikitira, hindi sa, minsan hindi lang sa magulang, kundi minsan pa nakikitira tayo doon sa kamag-anak, minsan sa tiyahin, minsan sa kapatid. Ganun talaga, mga kaibigan, ang kadalasang nangyayari kapag ka hindi pinaghahandaan yung buhay mag-asawa. Lalo pat may anak nang pwede makompromiso. Yung anak, mangangailangan na rin ng budget yan. So dadagdag yon sa pangangailangan sa araw-araw. So kailangan talaga, hindi lang yung isa nagtatrabaho, o kung isa man ang nagtatrabaho, dapat merong sideline, merong talagang pinagkukunang iba para magpagkasyahin doon sa pangangailangan sa araw-araw. Kasi dyan talaga ang ugat ng hindi pagkakaunawaan. Tandaan niyo po, makinig po, mga kaibigan. Makinig po ha, makinig po, lalong-lalo na sa mga nakikitira. Lalong-lalo na sa may mga ganitong sitwasyon, baka may nakaka-relate sa inyo dyan. Makinig po kayong mabuti para maunawaan po ninyo. Pag nakikitira tayo, mga kaibigan, ulitin ko, bago natin himay-himayin yung kwento, bago natin po, bago tayo pupunta doon sa ano ba dapat gawin, makinig muna kayo. Ito po ay para sa lahat. Pag nakikitira tayo, mga kaibigan, halimbawa, papasok ka sa buhay mag-asawa, tapos hindi kayo handa, normally, ganun talaga ang pupuntahan, makikitira muna pansamantala hanggat hindi pa sapat, wala pang saktong trabaho, wala pang saktong pinagkakitaan, kaya mangyayari, makikisama ka. Sakto yan, makikisama ka. Hindi ang may-ari ng bahay ang makikisama sa inyo. Yan ang masakit na katotohanan. Ulitin ko, pag tayo nakikitira, ulitin ko, tayo ang makikisama. Kahit ayaw mo yung taong pakisamahan, pero dahil sila ang may-ari ng bahay, makikisama ka pa rin. Mag-a-adjust ka pa rin. At ang katotohanan sa katotohanan, mga kaibigan, minsan o madalas pa, makakarinig ka pa ng masasakit na salita. Masasakit na puna. At hindi ka kampanting gumalaw kasi hindi ka taga doon. Hindi ka kampanting humiga kasi hindi mo naman sariling bahay yon. Yon ang masakit na katotohanan. Totoo, totoo. Totoo talaga yan, mga kaibigan. Gusto mong matulog, gusto mong manood ng TV, pero hindi naman sa'yo. Wala kang karapatan. Sakitan. Totoo yan, mga kaibigan. Dahil naranasan ko na rin yan eh. Naranasan ko na rin tumira sa ibang bahay. Gusto mong humiga sana, matulog pa muna kasi pagod ang katawan mo. Pero dahil gising na ang may-ari ng bahay, kailangan mo na rin tumayo at gumising. Totoo o totoo? Masakit na katotohanan, pero yan talaga ang tama. Yun talaga ang katotohanan kapag tayo'y nakikitira. Tayo mag-a-adjust, tayo ang magtitiis, lulunukin natin ng lahat ng pride kasi nakikitira ka lang. Sakita sa nanakapita. Totoo yan, mga kaibigan. Kahit na masakit, yun naman talaga ang katotohanan eh. Kaya nga dapat, sabi ko nga sa inyo, bago kayo pumasok sa buhay mag-asawa o sa pag-aasawa, eh maging handa muna. Hindi pwede nang gugma kunin mo. Hindi pwede nang nahigugma ra kunin mo. Hindi pwedeng bahala na ugma. Na mga babae, mag-ingat kayo. Kasi kayo una-unang nakukumpromiso. Makinig, mga babae. Kayo unang-unang nakukumpromiso sa mga ganitong sitwasyon. Balang araw, kayo magtitiis. Kung sa man ni mo, ikaw magbuntis. Huwag saktong trabaho ang lalaki. Kadalasan, nakikita ko yung mga batang nabubuntis, niwang kayo. Sa batanon pagwapa kayo sa dihang nagpuyo pa sa puder sa ginikanan, mga hamis pag naong wapa pa, nindot pa mangarte. Pero nung nabuntisan na, kasi tungod sa gugmang dali-dali, di na halos makapangarte, niwang pa, di na halos makapanudlay, kalkag ng buhok. Nakakatawa pero nakakaawa po, mga kaibigan. Nakakaawa na nakakatawa. Ba't nakakatawa? Yung itsura. Pinayuhan ng magulang, hindi naman nakinig. Ayaw namang sumunod kay sugod, lagyan ng gugma nga bahalag saging basta labing na. Di ba? Bahalag way sudan basta maguban. Liman ka na. Nya ganahan ka na, babae nga naminaw karon, dalaga nga naminaw karon, ganahan mo ana. Na kung ganahan mo, hala padayon sa inyo ang gugma. Kaya nga maganda kung mag-aasawa, dapat may kabuhayan muna. Tapos yung lalaki masipag. Pero naman dito sa ating gender, mga kaibigan, masipag naman yung kanyang partner. Talagang ipinaglaban naman. Mabuting tao itong partner niya. Kaya lang nalalagay sa alanganin po, mga kaibigan. Nalalagay sa hindi magandang sitwasyon. Kaya ko lang naman to nadidiscuss dahil para pagbalalaan yung mga binata at dalaga na nakikinig. Balalaan sila na huwag muna kayo pumasok sa ganun pagka hindi talaga handa. Ilang beses ko nang sinabi to, mga kaibigan, bago kayo pumasok sa buhay mag-asawa, pag-isipan nyo ng mabuti. Huwag nyo ilalagay sa alanganin ng mga sarili ninyo. Ngayon, ano bang gagawin sa mga ganitong sitwasyon? Kailangan pa magtiis. Kailangan mo munang isakripiso yung masasakit na mga naririnig mo. Kailangan mo munang tigpagtiisa kasi wala kang choice eh. Aalis ka sa bahay na yan. Saan kayo pupunta? Wala rin eh. Kasi yung mumunting perang kinikita mo ngayon, sa halip na irenta mo ng bahayan, ibibili mo na o ipambili mo na ng gamot. Yun ang masakit na katotohanan. Kaya kahit na makakarinig ka ng masasakit na salita mula dun sa kamag-anak, mula dun sa mga kapatid, tiisin mo. Bakit? Wala kang choice. sa pagkakataong ito, wala kang choice. Nung una siguro pwede pa. Nung una siguro wala ka pang anak. Nung una siguro na hindi pa nagkasakit ang partner mo, may choice ka pa. Pero ngayon, pagtiisan mo muna. Hanggang sa maka-recover ka, hanggang sa gumaling asawa mo, hanggang sa makahanap ka ng mabuting trabaho, magandang trabaho, kasi sa pagkakataong ito wala kang choice sa nakikita ko. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya balala. Balala, anong balala? Babala. Balala. Mabala po sa mga dalagat ulitaw. Huwag niyo nahintayin malagay kayo sa ganitong sitwasyon. Pag-isipan niyo ng mabuti. Alalahanin niyo rin yung magiging partner niyo. Kung totoong nagmahal ka sa partner mo, ang isa alang-alang mo yung magiging kinabukasan ninyong dalawa. Makinig mga babae. Kung tunay na nagmahal yung lalaki sa inyo, ang isa alang-alang ng lalaki ay yung magiging kinabukasan ninyong dalawa. Kaya hindi siya gagawa ng bagay na malalagay ka sa langanin. Huwag kang sumama sa lalaking walang plano sa buhay. Walang plano sa'yo, walang planong magiging o pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Pagka ganon ang takbo ng usapan ninyo sa relasyon, ay huwag ka na sa lalaking ganyan. Dadalhin ka lang sa kapahamakan yan. Di ba, I mean, ang pinag-uusapan, gugma. Ang pinag-uusapan, kiat-kiat. At saka maganda, pinag-uusapan, plano sa buhay, sa hinaharap. At makikita nyo mga babae kung totoo ang isang lalaki. Bakit? Hindi lang basta sinasalita ang mga bagay na yon, kundi nakikita nyo sa gawa. Limawa, lalaki, nagpaplano para sa kinabukasan. Hindi lang niya sinasabi yan, kundi talagang ginagawa. Pinapakita na seryoso ako sa iyo, pagbubutihan ko, magsisipag ako, para balang araw, kung sakaling handa na tayo, aba, pwede na tayo magpakasal. Ayun. Dili kay pwedeng hilabtan sa takakaron? Yung niya, mabuntis ko. Sa ano naman lang niya? Basta. Kung mabuntis ka, ako lagi ng atubangon. Ah, garan. Lami at ang kuguon na. Ha? Katawa ni mga aktor. Katawa mga ulitaw. Lami at ang kuguon sa kagawang ha. Mayo mangga, hindi mga mabuntis. Muna ang babae yun mag-ingat. Kasi ang babae talaga in control kayo. May choice kayo lagi. Kung hindi nyo ibibigay yan, wala rin namang magagawang lalaki. Totoo yan. Kaya huwag nyo ilalagay sa alanganin yung mga sarili ninyo. Magandang lessons to sa buhay, Marvin. Yung ganitong kwento, napakaganda nito. Warning ito, babala sa lahat ng mga babae. Hindi lang sa babae, maging sa mga binata. Para sa'yo, Cherry, makinig ka. Para sa'yo, habang nagkakasakit pa o may sakit pa asawa mo, pagtiyagaan mo muna. Wala kang choice. Pagtiyagaan mo muna, kahit anong maririnig mong masasakit na salita, palipasin mo lang yan. Hayaan mo lang muna kasi kailangan nyo munang makisama sa ganitong pagkakataon at panahon. Hanggang sa makarecover kayo, maging okay na asawa mo, lumaki na yung anak mo, pagka ganon, pwede na kayong umalis. Pagka may ipon na, saka na kayo umalis. Sa ngayon, wala muna. Makisama muna kayo kahit na anong masasakit na maririnig nyo mula sa mga kapatid. Magtiis ka muna. Pagtiisan mo kasi may sakit pa asawa mo. Wala kang choice. Mabuti na andyan yung mga magulang para maalalayan ka. Kahit na anong sabihin nila, pinabayaan mo o kung wala kang ginawang hindi ka naman maapektuhan kung talagang ginagawa at ginagampanan mo bilang ang gampanin ng isang asawa, huwag kang maapektuhan sa ganon. Hayaan mo na lang. Tapos, gawin mo nila kung yung mga dapat gawin o nararapat gawin. At least kahit papano, andyan yung mga magulang para alalayan ka. Para sa panahon na maghahanap buhay ka, may magbabantay sa anak mo, may magbabantay sa asawa mo. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, maawang Diyos, gumaling ang asawa mo, makapaghanap buhay sa muli, at lumaki ng anak mo, dalawa na kayong maghahanap buhay, maybe that would be the time na aalis na kayo. Saktong panahon para pwede na kayong magsarili, makarenta ng bahay. Yun ang sa tingin ko. Ganon talaga eh. Pinilit yung sitwasyon. Nakisama kayo. Ganon din naman ang lalaki, gusto niya makisama muna. Ganon talaga. Makakarinig at makakarinig talaga kayo ng masasakit na salita. Kung ayaw niyong makarinig ng sakit, masasakit na salita, paghandaan niyo. Panamin sa mga nauna. Totoo yan, ha, kaibigan. Alam niyo ang gabay ko lagi kapag gumagawa ko ng isang bagay, lagi akong nananalamin sa unahan. Lagi akong tumitingin sa mga nauna sa akin at lagi akong nakikinig ng mga payo sa mga taong nauna at maraming karanasan sa buhay. At true enough, talagang napakalaking tulong ng mga payo nila. Kasi marunong akong makinig ng payo. At hindi lang ako basta marunong makinig, talagang sinusunod ko yung mga mabubuting payo. Na ikabubuti rin ng kapalaran ko. Yun ang maganda, mga kaibigan. Kaya yung mga binata, dalaga ngayon, tignan nyo yung mga nauna, manalamin kayo. Salaminin nyo ang buhay nila para merong kang gabay. Guided ka sa bawat desisyon, sa bawat direksyon na gusto mong tahakin. Sana malinaw yan, mga kaibigan. Sana nagkaunawaan tayo. Sana may natutunan na naman tayo sa araw na ito. Lingaw po ning istorya. Kaya daghan ta mapaambitanin. Daghan makarelate ani. Labi na sa mga hangtod karon, pila na katuig, nagminyo, nakiipon gihapon. I mean, nothing personal po, mga kaibigan. I have nothing personal again sa inyo. Sa mga nakiipon. Alam ko, at some point, maybe, masasaktan kayo. Lalo na kapag pinag-uusapan ng mga ganitong bagay. Totoo yan eh, tinatamaan tayo eh. Totoo yan, masasaktan ka. Minsan, ano yung pride natin eh. Pero yun talaga kasi ang katotohanan. Para hindi ka masaktan, magsipag ka, magpursigi ka pa. Tapos gawan mo ng paraan. Mula dun sa mga maliliit na ipon, darating ang pagkakataon, lalaki din yan. At mula dun sa mga maliliit na ipon, baka makakita ka ng negosyo na pwedeng pagsimulan. Sa maliit na puhunan, simulan mo na. Yun ang pinakamaganda. Yung mga Sunday na mga break din niyo, halimbawa, may nakikita ko sa mga kapitbahay. Ito, lesson din to, mga kaibigan. Napapaisip rin ako. Makinig po, mga kaibigan. Sishare ko lang to sa inyo. Maraming taong naghihirap. Kung maririnig mo ang complaints nila, talagang puro ang salita ay ang hirap ng buhay, wala akong ipon, hindi kami makapag-usad, hindi makausad kasi napakahirap ng buhay, kulang yung hindi sapat yung kinikita. Pero tuwing Linggo, makikita mo may bit-bit na red horse. May bit-bit na grande. Diba, mapapaisip ka eh. Walang ipon, pero tuwing Linggo, may inuman. Tapos nagbibideo kayo mula umaga hanggang gabi. Hindi masama yon, mga kaibigan. Ulitin ko, nating personal ito, ha. Pinapakita ko lang sa inyo ang katotohanan ng buhay. Yung mga ganong bagay, mga kaibigan, ipon na sana yun eh. Pwede nyo na sanang ipunin para sa mga panahon na mga ngailangan ka, may madudukot. Tama? At yung mga maliliit na ipon na yan, balang araw, lalaki din yan. Pagtsagaan nyo pa. Paano palaki niyan? Ipunin niyo muna. Pagka meron ng opportunity na pwedeng inegosyo yan, magsimula kay maliit na puhunan, palakihin niyo. Umalay natin, di ba? Papabor ang Diyos doon. Bakit? Nagsisikap ka kasi. Nagsisipag ka. Kaya papabor ang Diyos sa'yo. Pagtsagaan mo pa. Ayun. Tapos mula doon, makapag-ipong ka, baka balang araw, makapagpundar din kayo. Ayun. Sana po, malinaw tayo dyan, mga kaibigan. Kasi minsan kasi, mas nauuna yung kapritso ng buhay. Ano yung kapritso? Yung mga hindi naman sana kailangan, pero inuuna natin. Walang pera, pero pag tuwing may birthday, na lechon. Yan nga sabi ni Ramon Ang. Alam nyo, ikikwento ko lang sa inyo. Nating personal lang, huwag po kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang yung katotohanan para po may realization tayo. Ha? Tama po? Okay. Alam mo yung sabi ni Ramon Ang, bakit mahirap ang Pinoy? Kasi ang Pinoy kasi daw, mahilig sa pakitang tao. Kilala niyo ba si Ramon Ang? Chairman ng San Miguel Corporation. Sabi na, ba't mahirap? May tinanong siya ni Katoning. Sabi ni Katoning, bakit kadalasang Pinoy mahirap? Eh, sabi ni Ramon Ang, mahirap ang Pinoy kasi mahilig tayo sa pakitang tao. Pakitang ano ba? Pakitang pakita ng ano ba, yung mga fake results ba? Yung pakita mo na may kaya sa buhay pero wala naman talaga. Yung mahilig tayo sa mga pagka nagkapera lang ng konti kung ano-anong binibili. Yun ang sabi niya, mga kaibigan. Totoo naman yun. I mean, talagang nakakatuwa pagka nakakarinig ka ng ganun. Kasi it reflection yun ng buhay natin eh. Kultura talaga yun ng Pinoy. Pagka nakakapera ng konti kung ano-anong binibili, sa halip na ipunin siya para sa panahon ng pangangailangan, merong madudukot at hindi manghihiram. Pwera dun sa mga taong talagang nagtsagang mag-ipon na. Pwera po dun sa mga taong yon. Saludo po kami sa inyo. Yung mga taong, halimbawa, may mga nakikinig ngayon na talagang nagpupursige, nag-ipon, ay talagang saludo kami sa inyo. Yun ang pinakatama. Para huwag kayong malagay sa alanganin. Panahon ng pangangailangan, hindi ka manghihiram. Walang taong magsasabi ng hindi maganda sa'yo. Di ba? May mga ganun, mga kaibigan. So, sana po malinaw yan, mga kaibigan. Paghandaan natin yung mga bagay sa hinaharap. Paghandaan natin para hindi kayo malagay sa alanganin. Yan. Pagka may konting pera, di ba? Pumasok na pera, itago nyo muna. Hindi yung kating-kati yung katawan mo. Kating-kati yung katawan at hindi makapaghintay. Pagdating ng pera, alis kagad. Tapos diretso sa mall. Bag o na yung cellphone. Okay naman yan. Wala naman tayong problema dyan. Pero sana, unahin natin yung pangangailangan. Unahin natin yung para sa pangangailangan kinabukasan. Pang-emergency. Ayun, yun ang pinakamaganda. O sana po, may natutunan tayo, mga kaibigan. Ako po, napakarami kong learning dyan. Nung magkasakit ng anak ko, ang daming itinurong lesson sa akin doon. Wala kang pwedeng lapitan sa manahon ng emergency. Iiyak ka na lang. Maaawa ka na lang sa sarili mo. Kaya simula nung pagkakataong yon, ay nako. Lahat ng mga maliliit na bagay, iniipon ko. Sa panahon ng pangangailangan, hindi na mangyayaring lalapit pa ako sa iba. Bakit? Kasi pinaghahandaan ko na. Sana po, malinaw tayo dyan, mga kaibigan. Sana po, may ambag ako sa buhay ninyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bukas po ulit, magkakarinigan tayo. 1 down to 3 p.m. sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Sana ang programang ito ay may ambag sa lipunan. May ambag po sa inyo. Sana may natutunan tayo sa araw na ito. Huwag kayong magalit kapag tinatamaan tayo. Hindi po ganun yon. Wala pong personal ito at hindi po o wala pong pinatatamaan ang programang ito. Wala pong ganun. Ito po ay base lang sa katotohanan ng buhay. Cherry, maraming salamat sa pagbigay mo ng panahon at pag-share mo ng kwento mo at may natutunan na naman kami. Maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga kwento at nagtiwala sa programang ito. Bukas po ulit, mga kaibigan. Huwag niyong kakalimutan, ang mali ay mali at ang tama ay tama. Pagka gumagawa ng mali, itutuwid mo lang. Humingi ka ng tawad. Pag nakagawa ka ng pagkakamali, huwag mong pangatwiranan. Huwag na huwag mong pangatwiranan. Hindi ka matututo sa buhay. Pagka nakagawa ka ng mali at alam mong mali, nakagawa ka ng pagkakamali, itatama mo at humingi ka ng tawad. Yun ang pinakamaganda. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang hapon sa inyo lahat.
1: Love, sex, marriage, and career. First Magnum Sea Caravan Day sa Davao. At ang Young Tibok Team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum Sea. Unsaon pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day? Talaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum Sea products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anak adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum Sea Caravan Day. Kita kids sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo, marato! Magnum

0: ato.
1: Hahay, kalami untay kapi-kapi ron oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa na?
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
3: 3 o'clock.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
9: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sesyon.
11: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
12: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
11: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
12: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
11: Likay ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat...
13: Summer na naman!
14: Summer na naman!
13: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
15: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
16: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by
20: Governor Engineer Raul Mabanglo.
21: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
22: ACS.
21: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
22: ACS.
23: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Alas 3:36 sa kapuno mga ka-vibes. Mayong hapon ka na itong tanan. Welcome nga ito ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Kinintak na mga ka-vibes. Atuhod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, Ugisbi Member Yuel Zamora Absay. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes, tamang tala 5 na nga ito ang programang FMR Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga nagtanaw karon sa ito ang FB Live, mayong hapon kaninyong tanan. O sa tanang mga naminaw karon sa kahanginan mga ka-vibes, sa itong hotline number para sa inyuhang song request and greetings, 0951-220-0478. Usbon ko mga ka-vibes, 0951-220-0478. Mayong hapon sa mga ka-vibes na to. Kang ka-vibes, TZ Ortez, Hentapa. Mayong hapon ka-vibes diha sa may barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Og syempre kang Malon May. Mayong hapon ka-vibes, happy watching with you. Dagan kayong salamat kang ka-vibes Malon May. Og sa tanang mga naminaw karon, asaman mo karon dapit nabot ni nga to ang programa, mga kabaranggayan, kalungsuran o din sa probinsya sa Davao de Oro. O sa mga kasikbit na itong mga probinsya, mga ka-vibes, Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Mayong hapon kaninyong tanan. Siyempre, ubani ko ninyo tamanta. Sa kikaingon ko na alas 5 sa hapon, mga ka-vibes. Sini nga ito ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Samtang oras ito mga ka-vibes, alas 3:38 sa kahaponon. Nalita gamay mga ka-vibes tungod kay nikalit magbundak ang ulan to sumuha eh. Abot ako dito sa may Santa Maria. Peting hayaga sa langit. Hindi na gini mo may bawaan ng asa dapit ng ulan mga ka-vibes kay bisagasa nga kuan kanang barangay-barangay yung ulan di ay. Balak na inyo ang programa mga ka-vibes. Sumanin yung pipila ka mga pahinom-dom.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also pod para sa mo ang anak.
7: I have it's El Maguay.
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuan ako sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas ra ko. Walay ka po. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang paningkamot ng makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by
20: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
21: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
22: ACS.
21: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
22: ACS.
23: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Alas 3.56, sa Kapuro mga Kabibes, ipadayan nga po na ito ang programa ng Happy Barbie with Mix of Rock. Umining ba yun na mga Kabibes? Ito na ito mga sinyuhang mga greetings and mga song request. Pwede tayo mag-comment sa ito ang FB Live mga Kabibes. O sa ito mga nagtanaw karoon sa itong FB Live, don't forget to share mga Kabibes. Huwag sa tanang mga nagtanaw karoon sa tuwang FB Live, no? Daghan kayong salamat mga kabibes na to niya. Kang kabibes TC Ortiz Hintapa. Huwag siyempre kang Malon May, no? Maayong hapon kaninyong tanan. May hapon usab kang Pring Dudong Rick Rick Urbuda. Mga nagtanaw karoon sa tuwang programa, eliminas sa tuwang FB Live. Huwag siyempre kang Ma'am Minda Urbuda diya sa may barangay Pangkutusan. Huwag siyempre sa tanang mga Urbuda family diya sa may Purok 4 barangay Ugao. Kang Tatay Florencio Uyuy. Huwag siyempre Urbuda. Kang Tatay Erneng Ernesto Urbuda. Kang Tatay Alejandro Ninin Urbuda Nanay Bibi. Huwag siyempre kang Pring Dudong Rikrik Urbuda. Huwag Ma'am Minda Urbuda. Huwag siyempre kang Lalay Bus Felix. Ayan Mili Inday Jujut Chichay Ate Gina. Kang Boss Flor Delito, kanong Jimmy og kang Christopher Longlong Urbuda, no? May hapon usab sa tuang Purok Chairman sa may Purok 4 Barangay Ugao sa Rosales family. Kati Gina Rosales ug kang Titing Joning Rosales. Siyempre sa tanang mga pamilya di ano, Rosales Joseph Maluloyon kati Marlene mayong hapon. Sangay Budoy Monterde o kati Madrian mayong hapon ug mayong pagpaminaw. O sa tanang mga kabibes na ito diha, no, mga suki na itong tigpaminawan kang nung Peter Amungan, no, mayong hapon. Siyempre kang Wilbert Amungan, kang Cool Tatot, mayong hapon ni Ol. O sa tanang mga barangay kagawa na ito diha sa may barangay Ugao, kang Manoy Sherwin Torintira, mayong hapon. O mayong hapon usab kang Ati Ason Pontevedra sa may Purpres, barangay Ugao. O siyempre mayong hapon usab kang kagawad Raymond Arangcon, maayong hapon. Kagawad Boss Danny Digal, sa may Purok 1, barangay Ugao. Siyempre maayong hapon usab sa tanang mga kabibes na tuliha, no? Kang kagawad Dennis Muso o kagawad Alex Mante. O sa tanang mga barangay pensionaris sa may barangay Ugao, maayong hapon. Alas 3:59 mga kabibes, magpadayon niya po ng ito ang programang FMR Pervert Megs of Rock.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubo nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: of rock.
1: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng inyong mga text, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, magpaabot na nga inyong mga katanungan. Patuloy lamang kayo sa pagpapabot sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have another texter, Doc Ben. Every month po, grabe po ang PMS ko. Masakit ang puson ko, irritable at parang nag-iiba-iba po yung mood ko. Ano pong pwedeng mga natural na gamot para po dito? Victoria from Kidapawan City. You know what, Ma'am Victoria, no? Ang PMS ay dulot po ng hormonal imbalances bago po ang menstruation. Kailangan po ng tamang nutrisyon at lifestyle upang mabawasan po ang sintomas. Ano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng situation? Asitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Ito ay may mga phytoestrogens na tumutulong sa hormonal balance, serpentina at implant, no? Mga natural pain reliever para sa cramps at pananakit po ng katawan. Turmeric at cinnamon na pampababa po ng inflammation at bloating. Rosehip naman at agaricus mushroom na pampataas po ng energy at mood stabilizer. Iwasan po ang caffeine at processed food bago po mag-period. Mag-eersisyo at uminom po ng maraming tubig. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 times a day, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang tasa tuwing umaga. Sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga health concern, at huwag pong kalimutan na laging araw-arawin po ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, and of course, kung may nararamdamang pain, gamitin din also ang EXL All-in-One Skincare Oil araw-araw para sa natural at holistic na kalusugan. Alright, Doc Glenn, may type 1 diabetes po ako. Insulin dependent na po ako at hirap po ako sa blood sugar control. Paano po ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee para sa kondisyon ko? Rodrigo from Valencia, Bukidnon. You know what, Sir Rodrigo, no? Ang type 1 diabetes ay isang uri po ng autoimmune disease na kung saan ang pancreas ay hindi na nagpo-produce ng insulin. So kailangan po natin ang mga natural na paraan para tulungan po natin ang ating katawan para sa blood sugar regulation at insulin sensitivity. Nakakatulong po ang EXL Makabuhay products para sa type 1 diabetes. Ang EXL Makabuhay Capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga natural na insulin mimic properties na nakakatulong para sa blood sugar control. EXL Makabuhay Capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may curcumin at gingerol na tumutulong sa insulin sensitivity at pagbabawas ng pamamaga sa pancreas. While the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee also ay may mataas na chlorogenic acid at fiber para bawasan po ang glucose absorption sa bituka. B vitamins na mahalaga para sa nerve protection dahil ang may sakit po na diabetes ay nakaka-apekto po talaga ang nerve po dyan, or yung tinatawag po nating diabetic neuropathy. Iwas sa refined sugar din po, mga kamakabuhay, no? And iwas din po sa mga matataas po na mga carbs na nagpapataas din also ng ating blood sugar. Dagdagan po ng fiber-rich diet tulad po ng gulay at whole grains, regular na ejercicio para sa insulin sensitivity. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Para sa inyong mga health question, no, patuloy lamang kayo sa pagpapaabot po ng inyong mga katanungan. Pwede kayo magpaabot ng ating katanungan sa official page and of course sa ating Makabuhay hotline number. Pangalagaan ng kalusugan, pagyamanin po ang buhay. Lagi natin pinapaalala that health is wealth. Ano po ba ang silbi ng yaman kung mahina po ang ating katawan? Ang tunay po na kayamanan ay ang malusog na pangangatawan at mapayapang pag-iisip. Sabi nga ni Hippocrates, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Kaya piliin po natin ang mga pagkain na nagpapalakas at nagpapagaling, hindi yung nagdadala po ng karamdaman. Sa bawat pagsubok sa kalusugan, alalahanin po natin ang pangako po ng Diyos. Sabi sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Siya po ang tunay na manggagamot at tayo naman ang katuwang sa pangangalaga ng ating katawan, ang templo ng ating kaluluwa. Maging masigasig tayo sa tamang pagkain, tamang pagpapahinga, tamang paggalaw. Take care of your body is the only place you have to live. Ang ating buhay ay biyaya, kaya't gamitin po natin ito ng maayos.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan mag sa kuan Magnum C. Lagsik na mi sir, tapos may na ang trabaho. Doon lang ikakapos ang trabaho sir. Kay nagmintin mi sa Magnum C, kapsolo, kape o juice. Viktay, babarato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Summer na naman!
11: Summer na naman!
10: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming

0: sige ko sa Magnum Cheese. At inong ko nga, patsada kayo. Pawala ang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika. Wala kayo batiyon sa imong kutukuto. Hindi ka makatulog. Nagkakain binipis ang Magnum Cheese. So, dili yung kong gagamit sa laing. Magnum siya nagyan ako, oh.
1: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Cheese. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban niya mga kapi. Di ko makukuha magamurag mo UTI na yun ko. Wala di ko makukuha niya. Ako nang isulayan ang Magnum Cheese niya. Mayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, magpalit yun ko. Oh, lami ang Magnum Cheese.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Cheese. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Talton Drug, ug Jalen Generics.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
0: Cine Fuentes, taga La Union, Kabadbaran. Na akong lawas, no, kung gamay lang ang trabaho, magluyag yung ko. Magsisakit akong ulo. Pagkaibalo na ko aning Magnum C, dagitry lang na ko. Nakahurot ko mga isa ka box na. Kuhan, yun ka nang tinuod yun ilang giingon niya. Kanang kuhan, bitaw mga ramaliski, bitaw ka bisag nagdahang kang trabaho. Murag dili ka batiw kakapoy ba? Muna akong gibati. Kunya, mayo po na nga akong katulog. Panahon nga matulog na ko. Continue gina akong katulog. Muna akong gimintin karon Magnum C. Pitibo na barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: pharmacy sa inyong lugar.
1: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhian man ko oy.
1: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
2: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
3: Refreshing lagi.
2: Lami sa paminaw.
1: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
2: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
1: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
4: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
5: Magnum C Organic Rub.
4: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
4: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Love. Anlam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
8: Sigurado ka?
7: Sex.
8: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
9: Marriage and career.
10: Sus na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Kay sige kang pambabae.
9: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
10: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
9: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career. Isang magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Wala si Mami Lucky, ako na lang sab-usa. Ako po si Captain Jake, mga kaibigan. Makasama po ng dalawang oras, 1 down to 3 p.m. Ayan. Simulan na naman natin ang ating araw, panibagong araw. And ang kanindot pa yun, kay natunong pa yun ng sweldo. Alami, uy. Pero sa mo ang employer sweldo na sa FDI. Pero kung empleyado ka, yehey! Sweldo na! Pero sa mga negosyante, ang unahuna na po na kung saan na ito niya, ha? Ting sweldo naman po, dun saan may asa mong tamangitag kwarta ay sweldo. Ano rin na, no? Anyway, balansi-balansi rin ang kinabuhi. I just hope lang kanang kuan pagka tumatanggap tayo ng sahod. Sana po, suklian niyo po ng kabutihan rin ng mga pinaglilingkuran po natin. Hindi po biro, mga kaibigan, ng ma-survive or kanabitong ang ato ang negosyo nasa survival mode dayon o nasa survival mode kanunay. Ayan. Labi na sa panahon karon, crisis po, mga kaibigan. Very challenging time for the business people na i-survive ang ilang mga negosyo. Kaya kanunay nasa unahona sa mga negosyante, paano i-sustain ang business, paano makabayad o renta, bayarin sa kuryente, mga tax dues, mga bayarin sa gobyerno, kanang isa na diha sa mga obligations sa mga kani mga employer, kaning imuhang SSS, kasi ang SSS marag, I think 50-50 na siya. 50% coming from the employee and 50% at I think dili ka lang ko kay sigurado kay di kay ko namaguna sa muhang admin work maguna siya. So I think 50-50 na, then 50% contribution coming from the employer. So can you imagine, halimbawa na kay mga 20 ka empleyado, halimbawa lang ha, 20 ka empleyado ang katungaan na obligation na sa employer, inana na sa kabugat. Nya kung na SSS, dili na mahimo nga walay PhilHealth o wala po'y pag-ibig. Just so you know lang ba, kaibaw lang yun mo nga, unsay stance, unsay ka business people or person, o sa business side po ni siyang aspect. Bugat na siya, nga naman, dili pwede nga pagka nagbayad o SSS, dili na mo sabay ang pag-ibig o ang PhilHealth. Then ang PhilHealth ata is 60-40, mga kaibigan. Ang 60% coming from the employer and 40% coming from the employee. So bugat, mas bugat tong PhilHealth niya. Obligation na kanunay, every month na, mga kaigsunan. Niya mo na'y ginagukod permitting na bayaran sa Osaka kumpanya. So sana malinaw po yan. Sana pagka tumatanggap tayo ng sahod, andun yung gratitude sa puso. Pagka tumatanggap ng sahod, andun yung pagiging grateful ba? Ay, salamat, nakasweldo paghihapon among kumpanya. Dili tong, dito mo trabaho tarong, total, madawat mo tagsweldo. Dili tana, eh. Naunsa, ayaw kayo maapiktuhan ka. Can you imagine, mga kaibigan, kung unsa ka bugat na sa Osaka? Ako lang i-share ha, so that kung mga empleyado nga naminaw karon, nakakaroon sa Osaka karinderya ba karon, sa Osaka establishment ba karon, at least kahibawa mo ba sa business side? Ayan, para kahibawa mo, in behalf sa inyong mga employer, ako na musulti sa inyo ha. So that kayo, say, di man na masulti sa employer ko, di man na masulti sa inyong amo. Ang inyo ramang kita sa inyong amo, kanang masuko lang siya o ma-stress. Kanang masuko lang, masingkahan ka, saputon siya. Pero wala niya nakita unsa kabugat ang burden nga gi-carry sa usa ka employer, kanang inyong boss. Wa mo kahibaw unsa kabugat sa burden nga gina-carry niya on a daily basis. Ayan, daghan sa obligation, wala mo kahibaw. Kung 20 mo ka-empleyado sa kumpanya, 20 po na kabuo ka-partisipasyon niya. Kung mabayad sa PhilHealth, mabayad sa SSS, mabayad pa yun na sa pag-ibig niya. Dili lang na maodihan, nagtuyok ang monthly obligation sa usa ka-employer. Ang usa ka-employer, doon na po na siya obligation, labi na sa mga sa BIR, ayan, o tax due. O pailabot niya, mga bayarin sa kuryente, mga office nga, mga rentals, ayun. Daghan pa na, so bugat kayo na siya. So, ibig sabihin lang po, mga kaibigan, kapag ka nagtatrabaho, tumatanggap ng sahod, pagpasalamat, higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Bakit? At least meron ka pang tinatanggap na sahod. Sa likod ng crisis, o sa likod ng crisis ngayon sa mundo, mga kaibigan, meron ka pang employer, may kumpanya ka pa na nagsusustain ng negosyo, meron pang kumpanyang nagsasahod. Yan, so sumasahod ka pa rin. Ayun. So ibig sabihin, maging grateful lang, magpagpasalamat. Suklian po ng kabutihan, mga kaibigan. Suklian niyo po ng kasipagan yung inyong pinaglilingkuran, no? Kung anong kumpanya ka man ngayon. Suklian ng kabutihan, suklian ng suklian ng kabutihan. At hindi lamang yung kabutihan, yung kasipagan, yun ang pinakamalaga. At suklian po higit sa lahat, ito malasakit, kasi hindi lahat po nagmamalasakit. Ayan. Ulitin po natin, mga empleyada, suklian po ninyo ng malasakit, kabutihan, kasipagan. Ayan. Hindi po lahat ng empleyado may malasakit, at hindi rin po lahat ng mga empleyado may kasipagan. Okay na sa ilaha, basta kayo mudawat lang kong sweldo. Mali po yung mindset na yun, mga kaibigan. Kapag gumagawa ka ng buong makakaya, mga kaibigan, i-re-reward ka ng panahon. Hindi ka man i-re-reward ng kumpanya kung halimbawa man hindi nakita ang effort mo, kung talagang nag-e-effort ka. Kung hindi man nakita ng kumpanya, i-re-reward ka ng langit, maniwala ka. Bisan asa man ka muabot aning kalibutan na, basta maayo ka mo trabaho, di yung kalikayans grasya. Matingala ka na lang, bisan asa ka maabot, naagi pirming grasya, dunagi mga tao nga.

0: Huwag niyo kalimutan yan, ha? Pinapakain mo sa kumpanya o pinapakain mo mula sa kumpanya papunta sa inyong hapagkainan, disente, maayos, hindi nakaw, hindi galing sa pagbinuang, sa isig kaingon. Maayos, napapakain mo ng payapa, namumuhay kayo ng payapa. Kung kumpiyansa ka, dahil pinakakain mo ng maayos ang kumpanya, mula sa kabutihan ang iyong pamilya, makakaasa ka magiging maayos, payapa. Mag-unsama ng fried chicken kung gikan mas daotan ni mohang pangita. Why silbi? Habunay, abi lang ninyo na isilbi. Pero hindi po magtatagal ang mga ganong grasya. Hindi man yun na grasya, disgrasya man na siya. Kanagikan sa binuang kwarta nila eh. Di na magdugay, abi lang ninyo, lami na siya. Kana magbinuang ka, mangilad ka. Di gina siya pang taas o pang long term. Short lang yung gay na siya. Mga nagisulat sa Biblia eh. Kaya ayaw kaingitan ng mga kwarta nga gikan sa dili maayo. Kay dili na siya pang long last. Di na siya pang long term. Ayun. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Nawa po, may napulot na naman kayong aral. Mindon na nga sumbanan ako. Empleyado ka ngayon, ay nako, gawin mo ang buong mong makakaya, gaya po na nakasulat sa Biblia, gawin mo ang iyong makakaya na parang sa Diyos ka naglilingkod. O, kanabitong pagbuhat og maayo, dili lang kay tungod ng empleyado ka, buhatas sa tungod kay nain Ginoo nga nagtanaw sa imo, ha? Ano ba? Nagbuhat kag maayo, nagsipag ka, nagkugi ka, dili lang kay gusto nimo magpabilib sa imong boss. Ayaw, buhata sa tungod kay dunay Ginoo nga galantaw sa imo, ha? Rest assured na kapag maayos mo ginagawa ang mga bagay, i-reward ka ng Panginoon. Kay bisan asa gani ka maabot aning kalibutan na di gyud ka magkuwang, perminti ka gyud abunda, kay ngano man maayong tao ka man. Ayon. Sana ganun po mga kaibigan, ang tamang mentalidad, ha? Kung empleyado nakakatagap ng sahod, ma'am, salamat po ma'am. Kahit konting text lang mga kaibigan. Simpleng text lang yan, kahit hindi mag-reply ang boss mo, pasalamatan mo lang, masarap sa pakiramdam yan bilang boss. Sir, pasensya po ha, kung hindi man ako minsan nakaka... Pasensya na po kapag nagdulot ako ng sakit ng ulo mo. Pero sir, salamat po sa sahod. Ay nako, kalamian ang feeling. Kahit hindi mag-reply yan, tuwang-tuwa ang boss mo kapag minessage mo ng ganyan. Mararamdaman niya yan. Salamat sir ha. Sa kahit papano po sir, nakakasustain tayo. Mula po dito sa sahod na kinikita ko, napapakain ko po ng maayos ang pamilya ko. Ayan, sana po, maayos tayo dyan mga kaibigan. Anyway, simula na natin ang programa po. Ang programang ito mga kaibigan ay hatid sa inyo ng Magnum C. Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Sa mga mahilig sa kape, ito po yung mga kape natin. May herbal coffee na ang ingredients po ay mangustin para sa mga bukol, balungay, para sa resistensya. Kung barley naman, pang cleansing, pang detox. Kung naghahanap kayo ng kape, pang cleansing, pang detox, pang limpios tinae, Magnum C Barley Coffee. Makapalit mo sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Magnum C Barley Coffee. Kung haplas ang istoryahan, naasabtay haplas. Magnum C Herbal Massage Gel. Doon ay panuhot, pamaol, adto lang sa butika. Pag adto ni mo sa butika, pangitalang, namoy haplas sa Magnum C. Naana, daghang kay haplas, napagay may vapor rub. Napamoy rub, katong pang pingot sa ilong. Naapod, napaganit ay produkto nga Magnum C nga para sa kabuhi. Kanang kabuhiyon ka, mubiyahi ka, Magnum C Refreshing Oil. Kompleto na, kompleto. Anyway, padayon ta sa doang programa. Sa pagpapatuloy po natin, napakaganda ng kwento ngayong araw mga kaibigan. Love story ang kwento natin ngayong araw sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
3: Ha? Kabuhian mong kuoy.
2: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
3: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
2: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
3: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
2: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
4: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
5: Magnum C Organic Rub.
4: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga

0: Parte sa imong lawas, makatabang sa dali nga kahupayan ug mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub, 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika ug pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang ba kakapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa tiyan. Pero kusog, mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
2: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang iyang tibok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Oh, yeah. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C. Oh, yeah. Unsaon pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products. Karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato!

0: Hi, kalau mi untay kapi-kapi ron oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo oy? Naino mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
1: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay ha. Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
0: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
1: Hala Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
0: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Ingan ta na ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum CC. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Love, sex, marriage, and career.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: I tell you, ngayon sa lawagan, kisan bukid nun. Luya, nakaroon na dami to Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Laksik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Po si bisitasyon, manigdi, taga-dabong-dabong. Pinay Magnus si akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, nadugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayog yun siya. Duhara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
7: Good morning, Mang.
8: Oy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
7: Kumuta ng...
8: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
7: Kumuta sa aroma ni, oy.
8: Ay, syempre.
7: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
8: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
7: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
8: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio, favorite music radio.
12: FM Radio.
13: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
14: TV Patrol.
13: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
14: TV Patrol.
13: Replay alas 5 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
3: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio.
13: FM Radio.
12: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
13: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!

0: 2026, Miyerkules. Mainit ang mga naging eksena sa Senado nitong mga nakaraang araw dahil sa pag-iwas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa arrest warrant ng ICC. Kanina, tinanggihan na ng Korte Suprema ang hinihingi niyang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pag-aresto sa kanya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita.
2: Hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, tinanggihan ng Supreme Court. Paglabas ng magkasama ni Senator Robin Padilla at Senator Bato mula sa Senado, sa pool sa CCTV. DOJ, nanindigan na palalawakin pa ang gagawing investigasyon sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Ilang mambabatas mula sa Mindanao, kabilang sa prosecution panel na tututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At panukalang batas na nakatutok sa pagprotekta ng yarong dagat ng Pilipinas habang pinapalago ang ekonomiya, nakapila na sa Senado.
0: Tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pag-aresto sa kanya dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa botong 9-5-1, nagdesisyon ang SC en banc na tanggihan ang petisyon ni de la Rosa. Nauna ng hiniling ng senador na pigilan ang mga ahensya ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o iba pang foreign judicial instrument ng walang Philippine judicial warrant. Nilinaw naman ng Supreme Court na ang desisyon ay para lamang sa interim relief at hindi pa final na resolusyon sa pangunahing kaso. Ang buong resolusyon at mga hiwalay na opinyon ng mga mahistrado ay ilalabas sa Mayo 25. Kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa, paano na ang magiging pagkilos ng National Bureau of Investigation? Makakausap natin sa linya ng telepono si JM Pineda. JM.
3: Yes, Nina, sa ngayon nga ay wala pang kalinawan kung ang NBI ba ang mag-iimplementa ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Matapos ngang ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong TRO sa warrant of arrest mula sa ICC, nilinaw ng National Bureau of Investigation na kailangan muna nilang basahin at tignan ang naging desisyon ng Korte Suprema. May iba ba daw kasing saklaw ang TRO na hinihiling ng kampo ni Bato, pati na ang mga motion nito. At base sa nilabas na payag ng SC, ang interim relief lang na hiling ng kampo ni Senator Bato ang pinasura nila. Tumagi naman ang NBI na magkomento kung magkakaroon sila ng manhunt operation, pero tiniyak na sila ay alerto at handa sa mga posibleng mangyari. Hawak na rin pa rin daw nila yung kopya ng arrest warrant, pero wala pang opisyal na desisyon patungkol sa pag-aresto sa nagtatagong senator. At yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: So JM, wala na munang ikikilos ngayon ang NBI. Kahit na tinanggihan itong TRO ng Korte Suprema.
3: Yes, Nina, sa ngayon yung malinaw na desisyon ng NBI dahil hinihintay pa daw nila yung kung ano pa yung magiging galaw ng iba pang enforcement agencies. Dahil sa ngayon nga ay umiiwas pa sila magkomento, titignan pa daw nila kung ano pa yung mga magiging solusyon pagdating dito sa pag-enforce nitong arrest warrant. Kanina nung tinanong natin si Attorney Matibag, ay tumanggi siya magkomento dahil nga hindi pa talaga nyo totally nakikita dahil hindi pa rin na-upload yung pinaka-resolution na sinabi ng Korte Suprema kanina. Ninya.
0: Maraming salamat, JM Pineda.
1: Samantala, binigyan diin ng Malacanang na may tuturing na valid ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos ang ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ni De La Rosa para sa TRO na layong pigilan ang mga pag-aresto sa kanya sa kabila ng ICC warrant. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang lahat ng interpretasyon at evaluation ng Supreme Court ay ibabato sa Department of Justice. Dismayado ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa pagtatago ng tinaguriang pugante na si Senador Ronald De La Rosa. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na mahalagang maaresto si De La Rosa para mabuksan na ang kanyang kaso sa ICC. Hindi rin aniya pwedeng itanggi ang pagkakaroon ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa dahil may jurisdiction ng ICC sa member countries nito at maging sa dating member countries. Hindi rin kailangan ng kumpas ng local courts para arestuhin si De La Rosa dahil ang trabaho lang ng local courts sa ICC warrants ay beripikahin ang pagkakakilanlan ng aarestuhin.
4: Para sa mga biktima, source ito ng frustration, source ito ng kalituhan, at source ito ng galit kasi dadagdag mo pa yung layer na eto na naman yung senador na sumweldo ng 6 na buwan kahit hindi pumapasok, abay, ganun ulit, samantala sila, no work, no pay.
0: Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil ito sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13. Kaninang umaga, dumating ang mga tauhan ng Senado sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame para sa imbestigasyon sa nangyaring shooting incident sa Senado. Dumating din ang kasalukuyang Senate Sergeant at Arms Officer in Charge na si Manuel Parlade, isang CCTV operator at mga tauhan ng OSAA. Si Parlade ang itinalagang OIC matapos suspendihin si Aplasca.
1: Mainit na usapin pa rin ang nangyaring pamamaril sa Senado. Balikan nga natin ang mga pangyayari, pati ang kuha sa CCTV na nagpapakita ng umano'y pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa Senate building. Nagbabalik si JM Pineda.
5: Area kung saan nag-disburse ng firearm.
6: Ilang minuto bago ang shooting incident sa loob ng Senate building, makikita pa sa CCTV ng GSIS building ang pag-iikot ng mga NBI agent na malapit mismo sa lugar kung saan nagkaroon ng putukan.
7: This is the GSIS canteen which is adjacent to the Senate second floor.
6: Nagkaroon pa ng koordinasyon ng NBI sa ginagawang pinto na katabi ng Senate building. Dito rin narinig ng mga miyembro ng media ang tunog ng drilling sa pinto. Bandang 7:46 PM hanggang 7:49 PM ay nakipag-usap pa ang grupo ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at kita pa na binuksan nito ang pintuan kung saan nakapwesto ang isang NBI agent.
7: At there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assume that this is the first time shots were fired by General Aplasca.
6: Matapos niyan, ay namatay ang ilaw sa hallway. Pero makikita na may mga pumuputok na baril sa gilid. Lumayo pa ng kaunti si Aplasca sa pintuan. Maya-maya, nagpaputok ulit to papunta sa bintana.
7: Then he came back. Aplasca pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed. And then, his aide fixed the gun for him. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them.
6: 3 minuto rin nagtagal ang putukan bago umatras ang grupo nila Aplasca. Makikita rin sa CCTV ang paglapit ng mga media at kaunting komisyon. Pinipigilan pa ng makatawan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang mga miyembro ng mga media. Karamihan ng mga media members nakalabas rin sa Senate building pero may mga naiwan rin sa loob. Bago mag-alas 9, pinalabas rin ang ilang mga na-hold na media. Lagpas alas 9 ng gabi nang pumasok ang PNP para silipin ang lugar kung saan nagkaputukan. Bandang 10:30 PM naman nang dumating ang mga tauhan ng SOCO at pinasok ang loob ng Senate building. Makalipas lang ang ilang oras, sapul rin sa CCTV si Senator Robin Padilla bandang alas 2:30 na madaling araw na papunta sa parking lot. Kasunod niya ang isang babaeng nakakap at si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakajacket at cap. Sa isang angulo pa ng CCTV, kita na pumasok si Senator Padilla at Senator de la Rosa sa isang puting SUV at ayon sa DILG, ito ang naging escape vehicle ni De La Rosa sa Senado. Ang SUV rin na yan ang nakuha na ng PRTV News na lumabas sa parking lot pasado alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Ako si J.M. Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Palalawakin pa ng Justice Department ang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Tutukuyin ang mga naging galaw at komunikasyon ng security hanggang sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa kustodiya ng Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
8: Walang nangyaring pag-atake sa gusali ng Senado. Ito ang buod ng investigasyon na ginawa ng Philippine National Police. Ipinakita ni PNP Chief Director General Melencio Artatis Jr. ang timelines ng gabing mangyari ang di umano'y barilan sa pagitan ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms at sa tropa ng NBI.
7: For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. They were dressed as NBI agents, clearly identified. Nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shaped charges to breach any door.
8: Gaid ni DILG Secretary John Vic Remulla, kung titingnan mabuti ang laman ng CCTV, ang sinuspending Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ang unang nagpaputok sa tauhan ng NBI. Bago ito, makikita si Aplasca na pinaghanda ang kanya mga tauhan, mga sundalo at ilang pulis.
7: According to testimony of General Aplasca himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired three shots into the, not exactly to the direction, but three shots towards the to the vicinity of the NBI agent.
8: Ipinagtaka naman ni Remulla kung bakit kailangan pang ibandera ni Aplasca sa media na tila sasabak sila sa gera. Inuuna daw dapat ang kaligtasan ng mga sibilyan sa mga ganitong pagkakataon.
9: We are preparing the complete video. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
8: Humingi daw ng security assistance ang GSIS sa NBI, kaya may operatiba sa lugar. Sa takot kasi nalusubin sila dahil tila nagtatawag na ng people power si Senator Bato de la Rosa ng gabing yon. 44 na basyon ng bala ang narecover mula sa 4 na klase ng baril. 23 sa mga ito ay pinaniniwalaang mula sa baril ni Aplasca. Palalawakin naman ng DOJ ang investigasyon sa insidente. Aalamin din ang mga naging pagkilos at komunikasyon sa mga nasangkot na grupo hanggang sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa mula sa kustodiya ng Senado.
10: Tinitingnan nga ng panel natin based on my order is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
8: Ipinakita rin ng DILG ang isang kulay puting SUV na nakarehistro kay Senator Robin Hood Padilla. Malaki kasi ang paniwala na dito sumakay si De La Rosa sa kanyang pagtakas palabas ng Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
11: Arangkada. One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamati. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Goodbye!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Angkasa!
11: Balwarte ni Vice President Sara Duterte ang Mindanao. Pero dalawang mambabatas mula sa Rio na ang kabilang sa miyembro ng House Prosecution Panel na haharap sa Senado para sa impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: Hindi magpapatinag ang mga Mindanaoang miyembro ng House Prosecution Panel kahit ulanin ng batikos at fake news sa nalalapit na paglilitis kay VP Sara Duterte. Handang humarap sa Senado, sina Cagayan de Oro Congressman Lord Ansuan at Bukidnon Congressman Jonathan Keith Flores na kapwa bahagi ng House Prosecution Team. Sa press conference ng mga taga-usig, inami nilang isa sa pinakamalaking hamon sa paparating na impeachment trial ang pagkalat ng fake news at mga naratibo na layong magkawatak-watak ang rehiyon.
13: Because we are talking about accountability here, and accountability does not respect regional bias. So, dapat yung totoo ang manaig.
12: Ayon kay Congressman Suan, hindi dapat pagsabungin ang mga rehiyon dahil nakasalalay dito ang pananagutan sa pondo ng bayan.
13: My being a Mindanaoan is precisely the reason why I take this duty very seriously. And I believe that no region, whether it is Luzon, Visayas, or Mindanao, no family, no official should be elevated above the Constitution or even above the investigations of the COA.
12: Samantala, si Flores na nag-abstain sa House vote noong isulong ang impeachment ay nagsabing hindi niya maipagkakaila ang bigat na mga ebidensyang nailatag sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Aminado siyang may mga kababayan siyang Mindanawa na sumusuporta sa Vice Presidente. Pero hindi ito ang naging matimbang para talikuran ang kanilang constitutional duty. Mahalagang masunod ang proseso at maiharap ang mga ebidensya sa Senado.
14: For me, parang it's easy. It's an easy decision. No? Now, I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice.
12: Handa ang mga taga-usig sa anumang kahihinatnan ng kanilang pagganap sa tungkulin sa kanilang political career. Ang mahalaga nila, hindi ito labang personal o ng rehiyon, kundi isang mandato mula sa konstitusyon at obligasyon sa taong bayan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
15: Tinanggap na ng Office of the Vice President ang mga summons na inilabas ng impeachment court. Ano na ang mga susunod na hakbang? Alamin natin yan mula sa isa sa mga prosecutors ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon.
10: Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
15: Kong Terry, reality check lang muna yung una kong tanong. Ano? Sabi nga dyan sa batas, 16 votes ang kailangan ninyo para ma-convict si VP Sara Duterte. E ngayon, pag tinitingnan po natin yung Senado, no, ang gulo-gulo po, parang di mo maintindihan yung kanilang pagkawatak-watak. May solid Duterte block, meron po tayong independent block, tapos may mga pagpapalit sa liderato na hanggang ngayon ay marami pa rin nagsasabi na baka mapalitan rin ito anytime, no? Very, very unstable. So sa totoo lang, Congressman Terry, saan niyo po kukunin yung 16 magic votes na yan?
10: Kukunin pa rin po ito doon sa 24-person Senate po natin, no? So irrespective naman po of the leadership changes and concerns, no? We will still have to convince at least 16 Senate judges po to convict the Vice President. And I'm quite certain po, with the evidence that we have, tingin ko naman po makukumbinsi po yung po at least 16 senators, judges po natin, pagka po pumasok na po tayo sa trialism.
15: So you are confident that you will get the numbers at the end of the day?
10: Tama po yun. Tingin ko naman po, kung ano man po yung galawan po sa Senado, it is extraneous to the issue of public accountability in the Senate impeachment trial. No? So we have great faith that the Senate judges, when they look into the evidence, when they look at the entire process na pinasok po ng Kamara at siyempre kahit po ng defense panel, sila po yung magpapasya sa huli kung ano ba talaga yung magiging desisyon po nila batay sa konsensya, batay po sa ebidensya.
15: Oo nga, sana nga po lahat tayo, no, ganyan ang faith sa Senado ngayon, no? Dahil iba-iba talaga ang ating pakiramdam sa mga nangyayari ngayon. Pero sa tingin niyo po, haharap ba si VP Sara sa impeachment trial?
10: Sa totoo lang po, siya naman po yung magiging mapagpasya, no? Kung tingin po nila ay makakatulong yung kanya pong pagpapakita or pag-take ng witness stand dito po sa impeachment trial po niya, sila po yung mag-recite po niyan. So, we will leave it to the defense panel as to their strategy kung best po bang magpakita ang pangalawang pangulo o hindi po.
15: Oo, pero ano yan, ano, kahit hindi siya magpakita, tuloy-tuloy pa rin ang trial, at kahit mag-resign siya, tuloy pa rin ang trial. Pero tuloy ba kung sakali yung conviction, Congressman Terry?
10: Pero siyempre yung pong bagay na yan, sa dulo pa po natin talaga yan mapag-uusapan. Pero I think for as long naman po as makapaglatag po ng ebidensya ang prosecution at yung kapuan po ng ebidensya kahit po sa depensa, tingin ko naman po mag-decision yung po ating mga senador, certain judges po natin, towards convicting the Vice President.
15: May isa pa po akong gustong linawin, ano, tungkol sa conviction. Does it mean na kapag na-convict na siya, ay automatic na ba na perpetually disqualified? O iba pa yun?
10: Magkaibang usapin po yun. No? Yung po nga perpetual disqualification from holding public office, that is an entirely separate vote para po dyan sa impeachment trial po rin. So there will be a vote to convict or acquit, and then there will be a vote to perpetually disqualify an impeachable officer from holding public office.
15: Mm-hmm. Let's say the scenario is that she's convicted but she's not perpetually disqualified, so she can still run for any office in the future.
10: Well, and then that will be the decision po of the Senate Impeachment Court. That is something that all of us will have to respect. Kasi, syempre, sila naman po sa dulo yung pinakamapagpasya sa bagay po na ito.
15: Okay, apunta na muna natin rin yung House panel po, no, that sabi nga ninyo, legally airtight ang impeachment ngayon kumpara noong 2025. Anong part po ba ng Articles of Impeachment ang masasabi ninyong pinakasolid at pinakamahirap i-rebut ng depensa?
10: Well, ang totoo naman po, yung pong apat po na grounds, no? Unexplained wealth, confidential funds misuse, yung po threats against the president at bribery, lahat po yan ay meron pong solid po na ebidensya. No? Pero yung pong pagkakahanay po na gagawin po namin over the course of the trial ay una, threats against the president, unexplained wealth, confidential funds misuse, at bribery. Pero kahit alin po doon, tingin ko naman ho, we have a solid base, a solid body of evidence to basically convict the vice president.
15: Opo. Magawin naman po tayo sa Senado nun sa iyong opinion muna, no, Congressman Terry. Una, sa palitan dito ng liderato sa critical na oras bago mabuo ang impeachment court. At pangalawa, sa nangyaring putukan sa loob ng gusali ng Senado. Ano po ang masasabi niyo dyan?
10: Well, ang totoo naman po, malaya po yung mga senador po na magdesisyon, no, ng sarili po nilang liderato. So, wala naman po tayo nga masyadong opinion po dyan. They will have to decide the fate of their leadership. So if that is Senate President Alan Peter Cayetano, then we will respect that decision for of an entirely separate legislative branch of government. Ito po yung una. Pangalawa, syempre, inaantabayan natin yung pagtatapos na lahat po ng pagsisiyasat dito po sa shooting incident sa Senado. Lalo't higit ay meron po mga House officials and staff na nakasama eh nung pong panahon na yan. That was the time po that House officials were submitting the articles of impeachment. So, ang totoo naman ho, pagka ho naging mapaminsala yung pong shooting incident, eh pwede ho nadamay yung pong mga kasamahan po namin sa Kamara. So, very much interested po yung House dito po sa katotohanan sa likod dito pong shooting incident po na ito.
15: Naniniwala po ba kayo na the Senate was under attack noong mga panahon yan? At tingin mo ba dapat ilabas lang lahat ng CCTV video sa mga pangyayaring yan?
10: Well, I think hindi pa naman tapos na tapos noong ito pong bagay po na ito. So, meron pa hong continuing investigations sa iba't ibang mga ahensya katulad na NBI, PNP, DILG. So, I think mas marapat po na antabayan po muna natin yung pong pagtatapos nito po nga bagay po na ito.
15: Kunin ko na rin po ang inyong opinion bilang abogado dahil may lumutang nga ng video sinamahan ni Senator Robin Padilla papunta ng parking si Senator Bato de la Rosa at sa kanya raw SUV sumakay ito palabas ng Senado. Ano po ang liability dito ni Senator Robin? Ano bang maaring paglabag na ginawa niya dito na maaari siyang masampahan ng reklamo?
10: No, we will leave it to law enforcement, no? Kung ano yung pagtingin po nila dito sa bagay po na ito. But very important po yung results po nitong Supreme Court resolution relating po the request for a TRO. I think that should put to rest kung dapat po bang kumilos na o hindi. Ito po ang mga law enforcement po natin on arresting and effecting an international warrant against Senator De La Rosa. So yung po OSG position po, so Solicitor General position, ay wala po dapat impediment doon po sa enforcing this particular international warrant, and that should serve as a signal already to the PNP, to the NBI, dito po sa pagpapatupad into pong warrant of arrest against Senator De La Rosa.
15: Okay, balikan ko ulit yung impeachment. Last two questions, Congressman Terry, ano? Sa tingin nyo ba mas madaling makuha ang boto ng mga senador pagdating sa pera or unexplained wealth kumpara po dun sa mga political charges like grave threats dahil ang numero sa bangko ay walang kinikilingang partido?
10: Well, ang totoo naman ho, well, firstly, papasok na ho yan sa merits ng kaso, no? So, that is within the sub judice rule. Pero ang confidence naman po namin, particularly within the House Committee on Justice Proceedings, lahat naman po ng mga naging batayan, no, ay mabibigat ng mga ebidensya. At tingin ko naman po as soon as we go into trial, that is something that we can most definitely po prove before the Senate impeachment court.
15: Mm-hmm. So we expect na bubuksan na yung mga bank accounts, no, ng VP dito sa trial na ito kasi nakita natin na sa hearing parang ano lang yun eh, mga patse-patse, no? Ito po ba ay maaari na mabuksan yung kanyang mga accounts at makikita na ng publiko?
10: Well, yan po yung isa doon sa mga tunguhin noong po trial itself. Kasi sa isang impeachment trial lang po namin pwedeng mabuksan po yung bank accounts, no? Noong po mag-asawang Duterte Carpio. So I think that is something that we will pursue during the course of pre-trial and trial proper itself. Bukod pa po dyan doon sa pagpipinal kung i-unseal ho ba namin yung po BIR box relating to the tax documents of the Duterte part of government.
15: And last question po, does the leadership of Speaker Cayetano make your job harder or easier to get those 16 votes? What do you think?
10: Ang totoo naman ho, we can work with, of course, Senate President Alan Peter Cayetano, lalo tigit, siya naman ho yung nag-delivery nito pong commitment to convene the Senate Impeachment Court. He had delivered it in the last couple of days. Meron na pong summons on the Vice President today. At masaya ho kami. Sa totoo lang, and we are raring to present evidence in the soonest time. Pagka ho, lumapag na ho tayo to trial maybe around the middle of June.
15: All right. Maraming salamat, Bicol Saro Congressman Terry Ridon.
10: Maraming salamat. Magandang gabi.
11: Umuusad na ang panukalang batas na magbabalangkas ng malinaw na sistema sa pagprotekta sa yamang dagat ng Pilipinas habang pinalalago ang ekonomiya. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tivusio.
16: Nakapila na sa Senado ang panukalang batas mula sa mababang kapulungan na lilikha ng sistema para sa sustainable at responsabling paggamit ng yamang dagat sa bansa. Ito ang House Bill No. 6762 o ang Blue Economy Act na pinagsamang panukala ni na former House Speaker Martin Romualdez, Representative Yeda Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez, Representative Jude Desidre at iba pang mambabatas. Isa itong gabay kung paano gamitin ang ocean resources gaya ng pangingisda, turismo at shipping sa paraang poprotekta pa rin sa marine ecosystem at mapapalago ang ekonomiya. Ipinaliwanag ito ng isa sa may-akda ng batas sa PRTV News.
17: Marami pang aspeto ng blue economy ang gusto natin i-explore, which at this point, medyo hiwa-hiwalay. Nakakawatak-watak ang pilisiga natin. So pag meron na tayong mas buo at pulidong economic framework para sa blue economy, is magiging madali ho na mabigyan ng mas marami pang options sa pangkabuhayan ang mga komunidad na nakadepende po sa ating karagatan.
16: Sa ilalim ng panukala, may tinatawag ding blue financing na pupondo sa sustainable fishing, marine conservation, coastal protection at iba pa, kasama sa makikinabang ang mga mangingisda sa bansa na pupondohan para magkaroon ng modernong kagamitan.
17: Pero ang gusto ko natin is kahit dun sa commercial fishing areas, ay magkaroon din ng competitive advantage ang ating mga mangingisda. Diba? Hindi naman pwedeng hanggang dyan lang sila. Kung paano natin sila matutulungan, ay sinisigurado natin na yung mga, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan nating mangingisda, ay talagang mabibigyan ng pagkakataon na umangat din sa kanilang buhay.
16: Bukod ba dito, magkakaroon din ng mga Blue Economic Zone na magbibigay insentibo sa mga negosyo na magtayo ng tanggapan sa piling lugar na inaasahan ding bubuo ng maraming trabaho. Oportunidad din ito para magamit ang potensyal ng mga yamang dagat sa West Philippine Sea.
17: Ay magiging maganda para magkaroon tayo ng mas aggressive na economic and commercial activities dun sa West Philippine Sea, di ba? Kasi sa ngayon, dahil nga dun sa national security concerns natin, medyo nalilimitahan ang pwede nating gawin sa West Philippine Sea.
16: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano nang sumagot sa mga naging pahayag ng kapwa senador kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong isang linggo. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela?
18: Christian, matapos ang isang linggo ng nangyaring kaguluhan dito sa Senado, nais ng ilang mga senador na pag-usapan ang insidente at siguruhin na hindi na ito mauulit.
19: Halos isang linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin mapanatag ang kalooban ng ilang mga senador kaugnay sa naganap na putukan sa loob ng mataas na kapulungan.
20: Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President?
19: Ito ang mga katagang nagdala kay Senator Pia Cayetano na maging emosyonal bunsod ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Naging emosyonal si Cayetano nang marinig ang privilege speech ni Senator Lisa Ontiveros.
0: And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
19: Pero paglilinaw ni Ontiveros, hindi niya kinikwestiyon ang mga pinagdaanan ng mayoriyang nasa Senado na nangyari ang kaguluhan, kundi ang mandato at aksyon ng Senado matapos ang insidente. Dahil sa kabi-kabilang sentimiento sa insidente, napagkasunduan ng mga senador na sa Lunes na ito pag-usapan at dalhin sa plenaryo.
18: Christian, kaugnay pa rin noong insidente noong May 13 na muling iginiit ni suspendidong OSAA Chief Mau Aplasca na noong mga panahon na iyon ay under attack talaga ang Senado. Anya, maglalabas rin sila ng hiwalay na kopya ng CCTV footage. Samantala, sa mga panahon namang ito ay nagkakaroon ng All Senators Caucus kung saan kanilang pinag-uusapan yung magiging kalendaryo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Christian.
11: Maraming salamat, Angela Babad.
15: Pag-usapan naman natin ang mga latest developments ngayong araw. Makakausap natin si Professor Paulo Tamase ng University of the Philippines College of Law. Magandang gabi po, Professor Tamase.
21: Magandang gabi din sa inyo, Nina, at sa inyo mga taga-subaybay.
15: Professor, unahin natin ang Korte Suprema. Hindi naglabas ng TRO para sa pagpipigil ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit saan ba pwede nang arestuhin si Senator Bato?
21: So normally, kapag nag-deny no, ng TRO ang isang korte, ibig sabihin nun ay hindi pinipigilan yung panig na respondente doon sa application para sa isang TRO. So normally, pwede na sanang magpatuloy no, ng planned na action yung panig na yun. In this case, yung executive department sa pag-aaresto. Siguro ang caution ko lang ay hindi pa kasi lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. So marahil mayroong lingwahe o language ng actual resolution no, na baka dapat tignan muna sa Lunes bago siya arestuhin. That said, medyo unusual din yung ginawa ng Korte today na naglabas kasi siya ng TRO via or denial via press release na hindi nagpapaliwanag. No? Kadalasan sa press releases ng Korte may kaunting paliwanag din kung bakit ganito yung ruling niya. So medyo hindi din tayo sigurado sa kahihinatnan nito.
15: So medyo malabo. Kahit na nagsabi ng TRO, hindi natin alam kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong TRO na ito. Paano kaya kung nasa loob pa ng gusali ng Senado si Senator Bato? Maaari pa rin po ba siyang maaresto?
21: Well, kung nasa loob siya ng gusali, no, then makuulit na naman yung nangyari noong Lunes kung saan essentially may standoff between yung Senado na nag-claim ng protective custody laban sa kanya at yung mga ahente ng executive department na sinusubukan siyang arestuhin. So yung, to be clear, yung pag-deny ng TRO, kahit pa paano, nalinawan yun na hindi natin ina-expect yung Korte Suprema na pipigilan yung aresto at least in the next few days until lumabas yung decision niya dun sa kaso, yung pinal na decision. Pero mahalaga talaga sa mga ganitong bagay yung lengguwahe nung lalabas na resolusyon sa Lunes. So baka isa yun sa mga bagay na kailangan natin ng tabayanan.
15: Oo, okay. Ito naman pong issue kay Senator Robin Padilla. Inilabas na ang video ng kanyang pagtulong kay Senator Bato. May naging paglabag ba si Senator Robin sa pagtulong kay Senator Bato?
21: Unahin ko na pong sabihin no, na disappointing yung nangyari na iyon. I think ang expectation natin sa ating mga senador ay hindi magpipigil ng enforcement ng isang warrant or mga criminal na proseso. Ngunit hindi dahil disappointing o hindi desirable yung nangyari ay criminal siya kaagad. So ang tanong kasi kadalasan ay mayroon bang obstruction of justice? At bagaman mayroon sigurong kaso na pwedeng ibuo yung DOJ laban dito o yung appropriate na opisina laban dito, nauunawaan ko rin na madaming potentially na depensa si Senator Robin kung in case makasuhan to. No? Hindi ganun kalinaw dun sa batas na iyon kung nag-a-apply siya sa mga international crimes or mga krimen na nangyayari sa or nasasaklan sa international court. And therefore, hindi ibig sabihin na you know, na hindi siya kriminal ay hindi naman masama yung nangyari. It's just that hindi natin siya, no, baka hindi lang siya mag-prosper sa ating mga korte.
15: So hindi siya, kasi may naririnig tayo, sinabi, obstruction of justice, harboring a fugitive. So hindi natin siya pwedeng kasuhan ng ganon?
21: I think sa PD 1829, pwede naman ho siguro, no, hindi lang ganun kalinaw yung kaso. So, depende yan sa ebidensya na maipapakita ng mga partido at doon sa legal arguments na, na may lalahad nila sa korte. Dahil nga, mayroong vagueness ng kakaunti doon sa lengguahe ng PD 1829.

0: siguro kriminal na pananagutan. Mm. Sinasabi ko lang po na may posibilidad talaga na makahain siya ng depensa para rito. Pero ultimately, dahil senador siya, dapat yung mga botante ho tayo mismo, nag-iisip din tayo kung dapat ba ang mga binoboto natin, or gusto ba natin na yung mga binoboto nating senador ay tumutulong sa mga pag-escape na ganito. Tama ho ba yung ginawa ng ating senador na binoto? No? So yun po, ibang klaseng pananagutan din naman yun. And I think, you know, pagdating dito kasi sa mga matataas natin yung official, doon tayo mismo nagkukulang. Kadalasan naghahanap tayo ng solusyon sa korte, pero madami actually pamamaraan upang mapanagot pa rin sila.
1: Totoo po ba yung nabanggit nyo kanina or kamakailan sa isang forum na technically pwedeng payagan ng internal rules ng Senado ang participation via video or Zoom, for example, ni Senator Bato? So, pwede siyang bumoto, pero what if now he is considered a fugitive? Sinasabi na pugante siya. Ano yon? Kahit sabihin natin technically pwede, pero pugante siya, paano po yon?
0: So, dalawang pabilis ko siguro na bagay. No? Una, yung pamamaraan ng pagboto at pakikilahok sa mga proceedings sa Senado ay ultimately call ng Senado mismo. Bilang sila mismo ang gumagawa ng kanilang internal rules o yung internal nila na palatuntunan. Ngunit, importante din siguro alalahanin na sa impeachment kasi may pagkasagrado yung ginagawa ng mga senador. For one, no, hinihingi po silang or nire-require silang sumumpa ng ikalawang beses sa impeachment, no? Aside pa dun sa panunumpa nila na ginawa nila noong naging senador sila. So para ang question sa saligang batas ay mas solemn itong gawain na ito. So dapat pag-aralan ng mabuti ng Senado kung kaya ba nila i-maintain yung solemnidad ng proseso kung via online lang ang participation or pagboto ng isang senador. Pangalawa po, hindi pa rin po kasi nanunumpa si Senator Bato at this point. So whether fugitive po siya or hindi, hindi technically baka hindi po siya pwede mag-participate sa impeachment trial hanggang makanumpa po siya ng maayos.
1: Okay, and last question po. Paano kaya natin mape-prevent ang isang scenario kung saan itong mga co-equal branches of government, let's say the House, the Senate, the Supreme Court, end up in a, for example, massive deadlock or constitutional crisis dahil sa magkakaibang interpretasyon sa batas?
0: So sa ating sistema po, ang final word naman po talaga ay ang Korte Suprema. No? Mm. Hindi po ibig sabihin nun na ang Korte Suprema ang pinakamahalagang sangay ng pamahalaan o pinakamakapangyarihan. Ibig sabihin lamang na sa disenyo ng ating sistema, kung may hindi pagkakasundo ang mga sangay ng pamahalaan, sila po ang last word. But that said, no, minsan hindi din satisfied yung ibang branches of government sa ginagawa ng Korte Suprema. Nakita natin yan especially in the last few years. So, ang pinaka-importante po para sa ating mga sangay ay isipin muna kung ano po ba yung makabubuti doon sa larger na sistema imbis po na nag-a-assert po lagi ng kanilang kapangyarihan. No? Yung statesmanship po na yon, alam ko po parang palabok lang huminsan na ginagamit. But actually, seryoso po talaga na duty yun sa mga sangay. Pangalawa po, mahalaga po lagi sa ating mamamayan at mga institusyon ng diagonal accountability, mga media, mga paaralan na makilahok pa rin sa mga public na usapan. Kasi kung nakikita po natin yung last 2 weeks, mula doon sa kaguluhan last week hanggang sa kaayusan, relatively nitong linggo na ito, mukhang nakikinig po yung mga sangay natin sa ating mamamayan.
1: Alright, maraming salamat, Professor Paolo Tamase ng University of the Philippines College of Law.
2: Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong gawing kuryente o fuel ang mga basura sa bansa. Ang House Bill 6683 o Waste Treatment Technology Act na inihain ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ay nagtataguyod ng mga makabagong paraan ng pagpoproseso ng basura. Ito ay para matugunan ang lumalalang suliranin ng solid waste habang nakakalikha ng enerhiya. Sa ilalim ng panukala, gagamit ng waste-to-energy technology na magkoconvert ng basura sa kuryente o alternatibong panggatong. Mayroon din itong mga mekanismo para masigurong ligtas ang operasyon sa kalikasan, kabilang ang paggamit ng mga sistema na susubaybay sa emissions. Maglalaan din ng suporta at mga incentive para sa mga lokal na pamahalaan para makapagtayo ng pasilidad para sa waste treatment.

0: balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai!
1: Hi, Miss Nins! Hi, Christian! Hi sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakasama natin ang kapamilya Supreme Idol at Blockbuster Superstar Danielle Padilla sa isang event kamakailan at agad din natin inalam ang mga detalye ng kanyang mga bagong proyekto. Pati na nga ang say niya sa pagpasok ng kapatid na si Lela Ford sa showbiz. Alamin natin lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives!
2: Inalam natin mula mismo kay Danielle Padilla ang masasabi niya na mula noon at magpahanggang sa ngayon, mainit at tila hindi pa rin nagbabago ang hiyawan at pagtanggap sa kanya ng kanyang mga tagahanga.
3: Siyempre, very thankful sa lahat ng nagmamahal ng patuloy at marami-marami pang aabangan ang mga tao sa atin.
2: Sa naging panayam kay Danielle Padilla, nadula sa pagsagot ang aktor sa bagong proyekto na kanyang pinaghahandaan. Tila nga tama ang hinala ng mga fans na magkakaroon ng Incognito 2.
4: Yeah, alam mo yung masyari siya mabitin na alam mo yung tuloy. So, tuloy na alam yan. Pero pa rin, same place, same time.
2: Samantala, diretsahan at game na game naman na nag-share si DJ P ng kanyang naging paggabay at pagsuporta sa pagpasok ng bunsong kapatid na si Lela Ford. Sa panayam, tahas ang sinabi ni DJ P na wala siyang nilabas na kahit anong pera para ipanalo ang kapatid at sinabing sa pagiging totoo ng kanyang kapatid kaya naman proud siya sa ipinakita nito habang nasa loob ng bahay ni Kuya.
3: Ngayon ang nagsisimula siya, marami pa siya may experience. Diba? I'm just very proud of her now kung paano niya dali ng sarili niya, kung paano siya sa mga kasama niya, at kung paano niya atakihin tong trabaho na to.
1: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo, Nina and Christian.
0: Uy, Jai Ho, I love it na color coordinated tayo, di ba?
1: Wala sa GC si Christian.
0: Yun na Salamat, Jai Ho.
1: Salamat.
5: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang drainage project sa Araneta Avenue para sa programa ng kanyang administrasyon na Oplan Kontrabaha. Narito ang reporta.
6: Habang bumabaha ng mga issue sa politika, business as usual pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at personal na tinutukan ang mga problema sa literal na baha sa Maynila. Tuwing umuulan sa Araneta Avenue, Quezon City, ganito ang sitwasyon. Umaalingasaw ang masangsang na amoy dahil sa nagkalat na basura bunsod ng baha. Kaya bilang paghahanda, mismo ang Pangulo ang nagsagawa ng inspeksyon sa ongoing drainage project. Bahagi ito ng programa ng kanyang administrasyon na Oplan Kontrabaha.
7: Dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig at kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig at pagka malakas ang ulan lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig.
6: Kabilang sa proyekto ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagsasaayos ng mga drainage system at pag-upgrade ng pumping station upang mabawasan ang tsansa ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lugar na madalas bahain. Pinondohan ang proyekto ng halos 500 milyong piso sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Nagsimula ito noong Marso 2025 at target na matapos sa susunod na linggo.
7: So these are the strategies that we're employing. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find the way to flood control.
6: Bago umalis, nakipag-usap din si Pangulong Marcos sa ilang residente sa lugar at tiniyak sa kanila ang patuloy na hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang flood control sa kanilang komunidad.
0: Isa ka ba sa mahilig mag-museum hopping? Pwede nang bisitahin ang Museo del Galleon kung saan tampok ang ating pagkakakilanlan bilang isang maritime nation. Alamin natin ang detalye sa umaarangkadang balita ni Justine Ignacio.
8: Real life experience ang hatid ng museo na ito sa Mall of Asia sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Dito, tila babalik ka sa nakaraan para pasukin ang kasaysayan ng Manila-Acapulco Galleon Trade na nag-ugnay sa Asia, Amerika at Europa sa loob ng 250 years. Pero higit pa sa kalakalan, layo nitong ipakita na ang Pilipinas ay sentro ng globalisasyon noon pa man. Ayon kay Managing Director Victor Helano, mahalagang maipakita ang papel ng mga Pilipino sa likod ng dambuhalang galyon na ito.
9: And many people see this history as very Spanish, but the truth is the Philippines was at the center of that because 80% of these ships were built in the Philippines and most of the crew sailing the ships were also Filipino. And we think that's an important story to tell.
10: Andito ako sa main deck ng galyon kung saan dito sa taas makikita nyo ang helm o yung timon. Ito yung pinakamanibela ng galyon. Kung mapapansin nyo rin ay may nakapaikot na LED screen dito na nakaflash yung night sky, yung mga stars. At natila magbibigay sa'yo ng real life experience na kapag nandito ka, para kayong umaandara.
8: Pero alam nyo ba na 176 sa 181 na naitalang galyon sa kasaysayan ay binuo sa mga shipyard sa Cavite at Bagataw gamit ang ating mga native hardwood gaya ng Nara at Molave. Sa ikalawang palapag ng galyon o ang gun decks, mayroong mga interactive display kiosk. Ituturo sa iyo nito kung paano gamitin ang kompas na nagsisilbing GPS nila noon. Maituturo rin kung paano bumuo ng galyon. Kung may isang mahalagang mensahe na nais ipahatid ang museo,
9: it would be that we have been and continue to be a very important part of the global economy. And we just want to show our importance in global history and even in global commerce today. And we want everyone that visits the museum to be very proud to be part of that heritage.
8: 675 pesos ang entrance fee ticket para sa mga adult, habang may special rate sila na 275 pesos para sa mga public school students at teachers. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Mabisita nga yan, no? Ang gandang puntahan, lalo na kung kasama mo yung mga chikiting. No? Marami matututunan.
11: At sabi nyo kanina.
0: Oo nga eh, may talagang, yes, yung suot ko po ngayon, noong unang panahon, itong fabric na ito na ginagawa ng ating mga weavers po, no, ay ginamit na layag or sails ng mga galyon o yung mga malalaking barko. Dahil matibay siya, tsaka yung ganyang klaseng nakakalula, nakaka-confuse na ano, ay para ma-confuse daw yung mga espiritu noong unang panahon. Kaya sabi ko nga sa'yo, I'm wearing our heritage. Ayan. Ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
5: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
12: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-lose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexy dra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong soaking butika,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Dr. Love! Dr. Love! Dr. Love!
7: I see your face! Dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Ernie sa inyong mga radyo. Nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon.

0: Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala niya nasib kininyo higala sa Kuya Arn may giguban kaninyo sabay na sab sa paghatag og laing pagtagad sa usa ka tampo nga gisalig diri kanato kaagi sa usa ka lalaki nga si Harold. Harold, salamat no sa imong pagsalig ninyo higala sa Kuya Arn og sa atong programa. Mahinaut ko Harold ana kakaron. Pasensya kay nga karon pa kini nato matagay pagtagad nimong kaagi. Human nga nagtawag ka diri sa kuha kay medyo ubay-ubay pa atong gitagag kinabuyo sab no pero karon manginaot ko anak ka og salamat pero sa dili pa kumusta kumusta ang mga nagmaintain sa atong mga produkto karon sa atong mga product labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal. Kumusta mo diyang tanan no manginaot ko anak nagpabilin yung pagsalig sa atong mga product gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal para sa mga higala nato din ha gadunay problema sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag adlaw. Sa matag adlaw gyud kini na og gibalik-balik mga higala kung unsay ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal pamasin nga naa kitay mga bagong listeners karon. Okay lang sa katong nga mga nakatesting na, nakaminti na sa atong mga product. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal para sa mga bagong natong mga listeners para masayod mo kung unsay naa sa atong programa. Kining atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal makatabang diya sa inyo ha kung naamoy problema sa pagbawas. Kinahanglan mga higala sa matag adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Kinahanglan malimpyuhan kanunay ang atong tinae. Hinoon di man makabsan og hugaw pero at least naman nga ang daan hugaw nga ato nang mapagawas. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal aduna kini sa gitawag nga cleansing effect. Hinloan po natong lawas pinagis pag-ihi. Ay mo katingala nga nung unsa na inyong ihi kung mamintin na ninyo atong Capricorn. Medyo lubog ay mong ihi niya, medyo laig baho, ana ba? No? Tabi-tabi lang sa nag-snack niya, ano? Nagkaon ba ka? Ato lang giniipasabot sa mga higala na ito niya nga naminaw. Bisan ikaw, no? O mo nang ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal. Kinahanglan sa matag-adlaw kita makapagawas para dili magka-problema ang atong tinae. Dili kita magka-problema. Sa ngantong-ngantong kung pabayaan nato nga tagduha ka-adlaw, tulo ka-adlaw, una kita makapagawas atong hugaw. Sa ngantong-ngantong magka-problema yung kita mahigala, managigula ito nga matingala ta nga nung nagkadaot atong tinae. Nga dili man ta mo inom, no? Dili mo punta mapasaran sa kaon. Pero nga nung nadaot atong tinae? Tungod na sa tagpila ka-adlaw, una ka magpagawas sa imong hugaw. Kinana ato na ipagawas sa isa kanlaw duha ka bisis ta makapagawas sa atong hugaw o ka isa. Ang importante nga magawas na to atong hugaw nga nag-stack na. Gani na pay mga hugaw nga nabilin sa atong tinae nga nag-itom na. Motoy number 1 gyud nga makadaot sa atong tinae. Mao na magkabukol-bukol, hantod nga malata ang atong tinae. Magsamad-samad. Mao na mahitabo nga kanang giingon lagi nga colon cancer. Matod pa nila, kasagaran daw, mahitabuan na ng mga colon cancer na ay mahimo, na ay mga kwartahan. Basinsan, kaya na ay mga kwartahan nga usahay, kalimot na sila sa pagbawas ilang hugaw tung kay busy na siguro sila sa ilang mga pagpaningkamot. O muna, mapabayaan na ito itong kaugalingon. Pero kung makamintinin mo sa pag-inom mga itong Capricorn Gold with Malunggay and Santal, di yun ka makapugong, makapagawas yun ka sa imong hugaw sa matag adlaw. Kung sa mga higala sab nato nga walay klaro ang pagkatulog. Imbis sayo ka matulog tungod sa trabaho. Pero di gud ka katulog kay mitukar ang imong insomnia. Alo, uban makadlaw na lang. Kapoy kayo ang lawas mga higala kung walay tulog. Matod pa nila nagkaedad na, kulang ni permente og tulog. Ayaw pud pasagdi tungod kay edaran ka na. Musugot na lang ka nga kanunay kulang imong tulog. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santal mga higala, no? Tagtunga lang sa kutsara inyong timplahon. Parehas regyapon sa katong maglisod sa pagbawas. Tagtunga lang sa kutsara, kantidad lang na siya 4 pesos o 5 pesos. Makatabang na kayo ka na sa matag-adlaw nyo sa pagpangapi. Kung sa usa ka adlaw, kaduha mo mangapi, may tabo nga ta, usa ka kutsara. Pero dako na nagtabang sa mga higala na to nga walay klaro ang pagkatulog. Ibalik niya ginahinay ang imong pagkatulog mga higala. Tuon kay ka na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santal, rich in fiber ka na, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Walay chemicals nga sagol. Nakapangapi pa ka, nakapanambal ba ka? Kung tinood ni mong imong gimahal imong kaugalingon, kung mahilig ka sa kape, imintin ang atong Capricorn Gold with Balongay and Santuan. Og sa lain bahin usab mga higala, no, kumupalit po sa atong Capricorn kung tistingan ninyo at Tugits Pharmacia o Butika. Dayon, ikumplito ang pagsultis pangalan Capricorn Gold with Balongay and Santuan. Anaon ninyo mga silingan na kay dili lang ato ang Capricorn Gold with Balongay and Santuan nga nasa pharmacyan. Muna, ikumplito ang pangalan Capricorn Gold with Balongay and Santuan. Okay? Makita nimo ang pouch niya, may pagka-black, may pagka-gold yellow na ay nakasulat dito 200 grams. O niya, na ay picture sa mais, mangustin o malunggay o tasa na baso. Mauna itong Capricorn. Pouch na siya mga higala. Dili na siya tibag ha nga itong imong ito slura sa ininitubing. Mukuha yung katagtunga sa kutsara nga powder sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santuan. Mauna siya. Kung mahitong ulusab sa parakit sa atong kalawasan, dili malikayan. Kung batit na kanunay sa trabaho, lagay ng gawas ng mga singot, niya mapuli ang bugnaw ng hangin, diha na ang panuhot mahigala, manakit atong kalawasan, usay masubrahan, trangkasuhon pa ta mahigala, mabalda atong pagpaningkamot atong kadaadlaw ng trabaho. Dili ta katrabaho pagkaugma kay batiyo na to ang pamaol. Ani mga higala, kung unsa imong trabaho, nagdigusyo ba kas palingki, tricycle driver ba ka, biyahidor, or naaba ka sa uma, nagtrabaho ba ka sa mga kapinyahan, katubuhan, night time nga init, maulanan ka o sa iPod, muna pag uli sa inyong balay, hago imong trabaho, maghimasa na ka, kanang nainit tubig. Pag humanian ang maghimasa ka nga nainit tubig, una ka maghapla sa Orion Herbal Liniment Oil. Natay doha klase nga Orion. Kining isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Pareha silag mga pangalan, Orion. Kining green ang taklob mga higala. Daghan siya kagamitan. Mauto pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, labi na sa mga buntis. Di mo mabalakaw manghaplas mo sa atong Orion Herbal Liniment Oil mga buntis. No? Kay kining green ang taklob. Kay nga no, wala ka na siya ay chemicals nga makadaot sa inyong baby nga nasa inyong tiyan. Mga pure herbal ang anadya. Na siya ay acapulco, citronella, guava, kakawati, himag, luya, o uban pa nga mga herbal. Walay chemicals nga sagol na itong Orion. Muna, dili mo magka-problema mga buntis ha. Di mo mahadlok mo, haplas niya na. Wala ka na siya halang. Mild siya o dili ka manimawang haplas. Protektado pag yung ka sa lamok dinggi sa higayin nga baka pang haplas ka, automatic siya. Nga dili ka doon lamok dinggi di asay mo ha. Labi na sa mga langaw, kung simba ko masahamad ka, mabutangan ni mo Orion. Di, ginamudool ng langaw. Kaya nga no, tungkol sa citronella extract nga nasa itong Orion. Kung na kay problema sa mga katul-katul, allergy, pwede kayong Orion. No, makatabang ang itong Orion. Na kay problema sa sakit sa ngipon, magkuha ugapas gamay, butang Orion, ibutang dito sa bangag sa ngipon. Huwag na yung mga bukol, taplaki lang na ugapas sa matagabi. Tiyagay lang magbutang ugapas nga na yung Orion sa bukol para mahinay-hinay, magkawala ka ng bukol. Ay magkumpiyansa sa mga bukol, no? Kay daghay nilala nga bukol nga nakadaot sa tao. Og labi na usab no sa kanang adunay problema sa almoranas. Kay daghay natabangan ini nga dito karang ilang almoranas kay nakakaon sila og kining bawal. O mao na nga magkuha gapas butay Orion matagabi itaplak dito sa inyong lubot. Di ka maulaw kay imo man ang lubot ra. Di ba? Ana ra siya. Sa external lang apart, daghay matabangan sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob. Kining orange ang taklob, may gala pang massage po din siya. Pareha sila sa green ang taklob, pwede-pwede massage. Kining orange, ang nakalahi lang sa ilahang duha, kay kining orange ang taklob para sa mga higala na ito na mahilig sa mintol o bugnaw. Mauni siya ang Orion, kining orange ang taklob. May pagka-mintol, may pagka-bugnaw. Kaya natin mahigala nga mahilig ni Ana. Namintol ug bugnaw nga haplas. Managi paiguan sa atong kumpanya sa Orion nga matagag pagtagad ang mga mahilig sa mintol ug bugnaw. Kadtong orange ang taklob mao ipilia, no? Pero mas maayo nga naa sa inyo ha ang duha. Naa kay green nga taklob, kining Orion napog kay katong orange ang taklob para makailin-ilin lang kasi inyo ha. Okay, mahinaot ko na sabtan ninyo mahigala, no? Nakatunga pa makatesting, testing ilang ninyo para ma-prove ninyo kung unsa ka tinuod ang atong gina-share na sa inyo, ha? Ha? Ah, sige. Kini lang usa nga mga product may galang akong i-share na kaninyo. Standby lang una. Napakuy uban pang mga product akong i-share na sa inyo unya. Ato lang sa sugdan sa paghatag kinabuhi ang kaagi sa usa ka lalaki nga si Harold. Harold, ano yung mong kaagi?
1: Doctor!

Ma siguro mo undang na lang ako sa eskwela. Kasi Papa, matod pa ni Mama, wala na ipadala-dala ang kwarta. Tanan problema na ako sa eskwelahan. Uy na, sulbad. Si Mama, nagkautang-utang na. Kinagsalig sa padala ni Papa pero wala ipinadala na si Papa. Unsa kay problema ni Papa, nga wala siya mag... padala kwarta diri ka nama. Sao na lang na ako ni. Akong pangandoy nga, makatapos na ako sa akong pagtuon. Sa akong pangandoy nga kurso, murag alangani na hinun kini. Pangandoy na ako, mahimo akong magtutudlo. Pero saon nga na, ang pagbayad ako sa akong boarding house, wala na. Man ako'y batal nga duha ka bulan. Ay, akong kwarta, usay si Grace na ang magtapal sa akong pagkawan. Mundang na siguro ko, nene. Wala na klaro ang akong amahan. Akong magulang si Hazel. Nagproblema na siya kay Mama. Nga dili pod kuno pwede nga kanunay na lang siya magpadala sa amo, ha? Saon na lang na ako, nene. Kasayang sa mga tuig. Kasayang sa akong mga pangandoy nga unta di ana unta ko nakasugod na ko sa college pero kanunay na ako magutman.

0: Harold?
1: Oh, uy. Grace.
0: Kanina ako si pangitan mo din sa eskwilahan. Di araw man ka din sa likod sa gate. Marag taas kayo kapang lantaw ba? Ado na yung mga sakyanan nga nagagiagi. Pero marag ang imong pananaw, ganyan nagtanaw ko sa imo hat. Tuwa sa layo. Napakay problema.
1: Oh, Grace.
0: Unsa ka na?
1: Plano ko nga muundang na siguro ko sa akong pag-eskwela.
0: Oh. Muundang ka?
1: Mauna siguro na higayon nga muundang na ko.
0: Time pa. Ayaw lang ko din kaputong kung unsa may problema ni mo.
1: Wala akong maputong. Nagproblema ko. Duha na kabulan ako obligasyon sa boarding house na ako. Nga tagpila raman tayong bulan na natag 800 ra. Akong pagkaon, usay, ikaw na yung mutunol sa ko ah.
0: Magtinabangay lang kong tagod.
1: Unsa magtinabangay? Ang ikaw, suportado sa imong mga ginikanan. Inyong mutabang pa ka sa ko ah. Unsa na lang ikasulti?
0: Sikreto lang ko nato ni, paigo-igoon lang ko nato para lang ikaw makalahutay po ka. Sagdi na ng mga problema. Dili na angay na ko mapasagdan.
1: Grace, kay obligasyon gina ko ang mubayad sa boarding house. Kana lang daan ng biruan. Ulaw po kayo nga. Butang na natos pagkaon. Pila na kahigayon nga wala na ko padal ini mama tungod kay wasay kwarta. Manawag ko sa iya ha. Sige lang ingon nga basin ugma. Sunod po ugma. Na yung mapadala niya kana ako. Igo-igo rapot.
0: Kumusta na yung papa di ay?
1: Muna problema nga di ko katubag. Kung naasan is papa. Lan yung mga istorya nga ako mabati nga basin nagbinuang na si papa. Basin iuli na gikan sa laing nasod. Gitugutan siya ni mama nga mo abroad. Para sa kaugmaon na mo. Para sa amo ni Ate Hasil. Si Ate na minyo na lang. Una siya kami undang pag-eskwela. Kaya ako high school pa niya itong higayon ha. Sukad nga na makapadalas papa. Mauto ni undang si Hasil. Na minyo. May nalang gani ang bana na itrabaho ngayon sakto. Huwag dinisad pwede nga magsaligo sa iya ha kaya nasa'y pamilya. Gani, din siya halos makahatag kay mama. Kay lapot si pamilya po. Bisan usa pa ilang anak pero nag-abang pa daw silag balay. Muna mo angal daw sa si Ate Hasil kay lumilang mangayo si mama. Nalaapa ko. Si mama wa na makahatag sa ko, Agres. Maulaw ko sa imo ha.
0: Alasan pa rin alos-dalos sa imong desisyon nga maundang nga pag-eskwela kay sayang. Nakasugod na kita.

0: tawagan ako si Mama. Kung si plano niya, doha na kabulan akong batal din sa akong boarding house.
1: Hello? Harold?
0: Ma, kumusta ma? Ma, akong obligasyon sa akong boarding house, ma. Yanap ako'y kinanglanon sa eskwilahan. Kumusta si Papa, ma? Wala naging magpadala, ma. Pila nakahiga yun siya, wala na magpadala. Unsa ako na lang tani. Ako pag-eskwila, ma.
1: Harold, anak, ang libog ko hantod karon. Nga wala na po ko'y mautangan. Kinapa ko'y mga bayronon. Nga akong mga utang na labi na sa atong silingan dire. Ang libog ko, anak, kung saan na ako ni.
0: Ma, nakadesisyon ako nga maundang na lang ko sa akong pagtuon. Kasi yung eskwila, na ako'y problema. Wa pa masulban. Tungon kay maantod pa ni mo's Papa, wala na makapadalag kwarta.
1: Mau gani, anak, ambot na unsa na ni mo amahan. Tawagan di na makontak.
0: Buhi pa kas Papa, ma.
1: Harold, ganun makasulti ka ni Ana.
0: Luwa na siya magparamdam sa ato. Budesisyon na gyud ko maundang na ko, ma. Muli na ko di sa ato, ha. Di na ko ipugos kung dili ko makapadayon. Kaysa akong boarding house daan, usan ako maulaw. Pahawaon ako diri. Muli sa ko di, ma.
1: Sige, anak, sige. Mag-istorya rata diri.

Ma, Harold, mayroon ka nakauli ka na. Kumusta ka din, ma? Ani, ah. Kanunay nag-hasol sa imo magulang kay Hasil. Wala ko'y laing masangpit. Di na ko kautang din sa atong silingan para sa akong konsumo. Laloin ako ni ati Hasil ni mo. Mupadalag 500 para sa ko, ah. Ako ning ayaw-ayaw man. Ang problema na po, ang bayad na po sa kurente, ane. Mayroon na ako. 700 regani na. Pero wala ko'y ikabayad. Ginoo ko, ane, ma. Mao nang giingon ako nga nakadesisyon na yun ko nga mundang ko pa eskwela para butabang na lang ko sa imo, ha, ma. Mangita akong trabaho. Kung anong magunaw na si Papa Dari ka nato, ngawa na takasahid kung asa siya. Napa ba kasi sa laing nasun o asa na karon? Ganunwa na siya magpadala. Buhi pa ba kasi yan? Di na ito magpaabot, ma, nga magparamdam pa si Papa. Maningkamot ko, manarbaho ko. Pasensya kay anak. Pasensya kay Harold. Mahaugma mangita akong trabaho.

0: Biker rin din yan. Basin ba kantin ni Dre? Dam, mayong unto dam.
1: Ah, mayong unto sa. Mukhaon ka?
0: Ah, dam. Dili dam. Kwan dam ba? Wapak ka magkinahanglan Dre Hilper dam?
1: Ah. Wapalay kang trabaho?
0: Oh, dam. Nagkinahanglan ba kang trabaho ti ba?
1: Oh, nagkinahanglan ko. Pero babae man unta. Para mag-serve. Kay kagahapon ni uli na sa ilaha ang usa ka babae.
0: Dam, bisa mag-serve na lang ko, bisa lalaki ko. Manti ko magkunya na, dam.
1: Nalasig eh. Kano sa mga magsugod?
0: Karun dam.
1: Karun da yun. Unya, tagalis naman ka.
0: Layo-layo nga mo, dam, pero pwede na kumuli niya hapon. Unsa may patakaroon din dam, mag-stay in?
1: Natural, mag-stay in yun. Kay sa'yo pa. Unya, medyo dugay-dugay ta din makaklos. Kay bisan alas 11, napay mga on din rin, napay mga pi.
0: Mauba.
1: Unya, sa'yo ta. Alas 3, sa'yo mo mata. Para pag-entertain sa mga pipon. Mamahaong sa'yo.
0: Magluto-luto.
1: Para na masakyanan. Mga on na din eh.
0: Sige dam, ugma na lang ko. Magdala kong sininan ako dam.
1: Ah, sige.

0: Let me both take a two look. Harold! Oh, Nong! Dali na, Nong! Tabangin ko rin, Nong! Ikaw sa helper na ako rin sa kusina, Nong! Oh, kanya lang, Nong, ah! Mabangon siya, mag-ilis ako, Nong! Ah, sige, sige, sige! Tara kay alas tres na sa kadlaon, oh! Oh, Nong! Kwandong ba? Murag! Datuon man ka og pamanit, Nong! Dili ko dato, Nong! Pobre ko, akong amahan abroad. Pero hantod karon wa na magpadala og kwarta, ambot og unsay problema ni Papa. Aw abroad di imong amahan? Ang imong inahan? Mano nang apply kong trabaho para ikasuporta sa akong inahan. Makatabang ko sa iya. Ambot pasabot ni mo dong. Ikaw na imong buhi sa imong mama. Maraging anak na ginano. Ay, mawitaw nga. Base na yung mga sudan-sudan din nga. Pwede na magdala. Mo na magdala ko? Ay, may problema na. Buutan na si madam. Ay, pastilan. Sa ato pa wala kami eskwela? Oo, no? Estudyante na ka? Oo. Ay. Kala si madam, ayuhara na. Unya, hangyo ah. Kung kinang nagkakwarta, hangyo alam. Unsa man si madam? Ay, biyuda na si madam. Biyuda? Oo. Siguro mga upat na katuig. Namatay na to yung bana. Nya, swerte siya sa iyang negosyo. Ah, plano lang yun tayo nga. Mo-advance ko kwarta. Para ikapalit sa kinanglanon sa balay. Ako hiyato dito kay mama. Ay na lang, sultihin lang. Ako mag-umaulaw ko, tulup ako kadlaw din eh. Ay, sultihin. Sa tabangan ta ka. Ubanan ta ka. Kunya unta, pagkahuman na ito, dili mo uli sa balagabiin na kaya para akong ikahatod kay mama. Ah, sige, umananta ka. Hayo na ito na si madam. Salamat kayo nung ha. Oo niya, unya. Madam.
1: Oh, ansa ka na?
0: Kwan ba? Ay tuyo si Harold siya mo ha.
1: Oh, ansa ka na, Harold?
0: Ah, madam. Kung masugot ka mo, advanced ako kwarta. Kaya ako yata kay mama.
1: Pastilan ka, buutan ko ni mong kod. Kasagar mag-advance ni rin, labi na si Manong ni mo ka na. Para na nasayang imuno nun.
0: O matay, pamilya madam. Ulit taong guwang-guwang man ta. Di. Para na sa personal na ako.
1: Pilang po yung mong kwanon?
0: Bisog 500 lang madam. May lang na magamit mama dito palit-palit yung pagkaon.
1: Ha, sige, sige.
0: Madam, dala ka dong ha. Harold, ako lang sa giyubanan, madam, kay napakoy hipusunon dito.
1: Ah, sige, sige, sige. Lingkod sa niya, lingkod. Dusmil na, para na sa'yo mo ha.
0: Salamat ka ni madam. Pero, kininto sa ronda, madam. Wala ko'y makumbra pagkating sweldo na ako.
1: Ay, kabalaka ako rin bahala. Sige na, sige na. Pili man ako na diritsyon og didak. Nakita na ko nga buutan ka. Nakita na ko nga kugihan ka. Di ka pabaya sa trabaho. Ipadayon lang performance ni mo diri sa ko, aha?
0: Salamat kay madam. Madam, ingano imo kung itutukan?
1: Ah, wala. Mas hindi na ka mubalik.
0: Ha? Mubalik ko, madam?
1: Sulti lang sa ko kung nakikinanglanon, ha?
0: Oo, madam. Salamat kayo.
1: At, isa, dali imong inahan dito o sudan. Kinalan balik na yun ka. O dalig sudan imong inahan, o.
0: Oh. Salamat kayo daw, ha?
1: Sige na, dala ka na sa iya, ha? Adubo ka na o kari-kari. Basin walay kanon dito. Pagdala na lang kanon, kainit pa man eh. Sige na, pagdala na lang kanon dito, Harold.
0: Salamat kayo, dam.
1: O, sige, sige. O di kanon, ako nalang magtakos kay tuan ni gawas ng atong helper dire. Nalapoy laing gitrabaho. Ako nung tayo matakos na maulaw ko sa'yo mo dam. Ako na, sige na. Basta mo balik din ka ha. Pag hatod ni mo ane, magsakay na kagsakyanan para dali na ka makaabot dire.
0: Oo dam, sige dam. Salamat kayo ni dam.
1: Sige.

Dong Harold, dong. Oh, dong. Pasti lang bili ba gina ko di mo, dong, eh. Disa ginitisitiso niya, saktos barog. Kaya nga doon, dong. Ay, karoon pa ko kabantay ni Madam ba? Ngaon sa? Karoon pa ko kabantay? Ay, bisan unsay hangyo ni mo, tanawa. Uya, ay mo sweldo, dong. Nakong deduction. Natingala ko, dong. Unsa yung katingalan ni mo? Natingala ko nga. Wala deduction ni akong sweldo. Ha? Wala deduction? Samtang ako gideductionan kong 800 kay naka-advance ko, niya ikaw wala. Pilimitan na na-advance ni mo. Siguro mga 3,000 na kaping. Pero wala may deduction. Ay, ay, ay. Muraog. Kaya gano'n din, no? Ay, ay. Sakto gini akong katahap ba? Katahap ngon sa? Ay, ay. Dong, ako lang advise mo, ha? Ngon sa? Tarunga ginas, madam. Tarunga gina. Kanang kabuutan nga yung ipakita sa mo, ha? Ang pingi gina. Mau ba? Oo! Pasti na, dong. May bala na ni mo na, dong. Kaya ako, nanas akong utak, dong. Ngaon sa, dong? Ay, pasti na linghod pag gini ka, dong. Niyagi na kaguyab-uyab, dong. Nakuyuyab dito sa butuan. Oo niya. Naglagyo may tungod ka, eh. Niyundang ko pag-eskwila. Taga dito man siya. O niya, wala mo yung komunikasyon. Kagahapon na nawag siya, nag-istoryahan na, eh. Nangumusta. Nag-I love you, hi. Kay mahal na ko siya. Ah! Dong, okay na dong, uyan pabitaw mo ato. Pero ang imong hunanood ang imong future, dong. Future na ako? Kaya nga naman, future di mo nga makapadayon kapag iskwila. Hangyo ah si madam. Hangyo ah. Nga mag-working student ka, diri na lang ka iskwila. Sa to lugar. Tuod na. Oo, kay mayo kay si madam si mga markita, gina ko nga. Lagi doon. Ano sa man? Pag working student, hantong matapos ka. Testingan ako. Oo, testing eh. Pero, 100% musugot yun ang mga miskwila ka. O sige, tama. Tama.

0: mo eskwela ka?
1: Oh, dam, kung okay lang si mo, ha? Pwede man kung hapon mo eskwela. Pero tagalas unsi man lang kita mag-close diri, dam.
0: Pangitaan na to nagpaaki. Ganahan kay Konamino sa mga gusto ka mo eskwela. Ako rin bahala. Mag-hapdi lang ka diri. Eskwela pa kapag kahapon. Pero diri ka mag-ulian.
1: Ang problema akong inahan, dam.
0: Walay problema imong inahan. Ako'y bahala. Pero ikaw maghatod.
1: Pwede kita duha maghatod. Kita duha maghatod.
0: Oo, basi mulayas ka.
1: Imis may eskwela ko, dam. Mulayas tayo noon.
0: Joke lang. O sige, ang ako malanggod na ako'y sakinan, ihatod ta ka para paghatod sa imong kinanglanon sa imong inahan. Balik para di na ka magpliti-pliti pa pagbalik mo diri sa karinderya.
1: Ah, sige, dam. Kung sa'yo mo gusto, dam.
0: Ah, sige. Kung sa'yo akong isulti sa imo, ha, imong tumanon, ha?
1: O, dam. Wala problema.
0: Ah, sige. Eskwela ka.
1: Ganun sa dam.
0: Karunting abli. Eskwela ka. So good na lang ka sa pirmero kay naundangan man to ni mo. Nadian naman po ka dir eh.
1: Pwede naman siguro na matawa ang transfer, dam.
0: Ah, pwede na. Hangyaw na mong eskulan ngayon mong eskulahan dito.
1: Para maikontinue lang na ako, dam ba? Mangayon ako record dito nga pamatuod nga nagsugod ako di ana sa pila ka bulan. Para ako ipakita dire sa eskulan ako ipa-enrollan. Kana na lang pila ka bulan po akong matapos akong first year college.
0: Ah, sige, diskarte he. Sige, ubanan ko ikaw sa butuan.
1: Ha? Ubanan ko mo sa butuan, dam?
0: Oo. Para kung sa'yo mga gastohon, ako na'y bahala. Na ako'y service. Ako na'y mag-drive. Kinahanglan, magtuon kang drive. Kaya maabot ang higayon ba sa suko? Suguon ko ikaw, ikaw mo drive sa sakyanan.
1: Oo, sige. O sige, dam. Salamat kay dam sa pagsalig.
0: Ah, sige.

0: Ah, kumusta ang pagkuhan mo sa recording mo sa eskwelahan?
1: Okay, madam. Pwede na ko makakontinyo.
0: Ah, tanaw ah. Mga on sa ta?
1: Mga on?
0: Ay, paminaw sa mayo. Ay, napagdam sa ko ah. Shirley lang tawag naman sa ko ah, Shirley.
1: Shirley? Maulo ko, dam.
0: Shirley lang, ako nang gusto. Di ba, ingo ko sa imo kung sa akong gusto tumano ni mo?
1: Oo, Shirley.
0: Kana, good, kana, may akong gusto. Ah, sige, mga otad din eh, mangitatag ka nanan. O ikaw ha, magtuntun kang drive para ikaw rin magmaniho. Sunod kong natin mga lakaw.
1: O sige, Shirley. Kalain man eh. Magulang rakay na ako. Damang Shirley na ako. Pagutanon ako kung pilaidad niya.
0: Nabusog ba ka sa itong pagpangaon?
1: Oo, Shirley. Lako'y pangutanaon ta.
0: Sa ka na?
1: Ilan na edad ni mo, Shirley?
0: Ako sa'yo mangutana sa'yo mo, ha? Pila na edad ni mo?
1: 20 na, Shirley.
0: 20? Grabe pagiging kalinghod.
1: Oo. Pero mature na akong nahuna. Sugad nga wala na magpakaba na akong amahan.
0: Ako, 39 na. Mapurtin ako next year. Mapurtin ako.
1: Tinood ba nga, biyuda na ka, Shirley? Wala na imong bana.
0: Kisa nagsulti ni mo. Imong manong-manong dito sa karindir yan, no?
1: Oo.
0: Oo. Nakoy anak. Babae. Isa lang among anak. Tuwa sa lang nasod. Nagtrabaho. Nasya dito.
1: Oo, wala kay laing anak.
0: Wala na. Isa lang. Babae. Ako na yung nagmanage sa karinderya. Ano nga. Nakoy sa katindahan nga grocery.
1: O na kay grocery, Shirley?
0: Oo na, ah. Sige lang, umanong tara ka dito.
1: Umaubay.
0: O sige, manguli na kita.
1: Mangyunta ko sa imo nga. Sa tinood lang, Shirley, nakoy uyab diri.
0: Mm-hmm. Dili ko masugot. Makikita ka sa imo uyab diri? No, manglakaw na kita.
1: Pero,
0: unsa man, gusto ka muna nag-wiskwila?
1: Ayaw.
0: Ah, naaraman gani din na. Ay, napag-unauna niya ng babae ng imong uyab diri. Ang imong kaugmaon mo imong unauna-on.
1: Unsa?
0: Mao ka ni tinood.

0: Ah, may eskwela ka na?
1: Oh, sir. Anto na ko.
0: Napakay kwarta ni mo?
1: Ah, sige lang. Niapa man ko'y 50 ako. Mamasahe lang na ako.
0: Ah, namanta ka niya.
1: Oh, iskalibo. Wala na ko'y makubraan eh. Napay akong bayroon sa eskwelan.
0: Dawata ka na. Ay, pag unaw nagdidak-didak din na. Ako rin bahala.
1: Shirley.
0: Stutuod. Sundon ta kao niya, ha? Pag gawas mo sa eskwelahan. Dito taman ni hapon sa gawas.
1: Namay ka rin diri-diri.
0: Lahit ni ako, ha? Negosyo man eh. Dito tas gawas. Kita lang do, ha?
1: Ha?
0: Oh, ngayon na ito lalaka. Pasalamat ka. Nagpakita ko kabuutan sa imo, ha? Ikaw rin ipakitaan ni Nako Harold.
1: Sige.
0: Magamping ka, Pistoy. Pwede makahangyo?
1: Saan siya ka na, Shirley?
0: Dili ko gusto nga na yung mga babae nga ikaumanin mo. Mga na yung makadaot sa imong pag-eskwila, di ko gusto mag-uyab-uyab ka, ha?
1: Oo. Oh,
0: sige. Bantay ka, ha? Sira ka. Oo, niya. Tapos, mandiay na kay tinago nga babae.
1: Oo, wala. Tumano na ako ibang gusto makatapos ako sa akong pag-eskwila, Shirley.

anymore. Harold, sukad ka na kasako ah. Lalimtan na ako akong mga problema. Kamingaw sa kumbana. 4 years pa siya gikan ni Panaw. Oto akong anak pod na narbaho para sa iyang kaugmaon. Ako nagpabilin ko sa karinderya.

0: ko'y drive.
1: Oh, sige, sige, sige. Kaya lukatan ko ikaw lisensya. Lukatan ko ikaw lisensya. Lisod magmaneho, nga wala kay lisensya, pero kaya dili kay visitor eh. Ikaw ang mag-drive. Para makita na ko nga, pangaya na ka nga, pwede na ka na ko lukatan o lisensya. Oh, sige, ako'y drive. Ma? Oy, anak. May kini aka. Oh, mayong gabi daam amo ni imong amo. Di ba ikaduha na akong ari diri? Ay, wak man ituod ko muna akong sasakyanan.
0: Nakaari na si Shirley, ma. Nihangyo ko sa iya nga duawon ka. Kumusta ka diri, ma?
1: Ah, okay na, anak.
0: Napakay magamit diri, ma.
1: Oh, naapa man.
0: Kumusta si papa, ma? Huwag ibalita, ma.
1: Wala lagi dong. Nagtuo ko dong, ha. Basing na ano to'y lain ni mong amahan na nagigkapuyo ambot kong asa nga lugar kaya imposible na sab nga bisan gamay di siya makapadala ka nato.
2: Dam,
1: alam ko tawagag dam Ma'am Shirley, maulo ko. Dawatan ni dam, ang sakin eh, para na kay magamit dire. Dusmilkin eh. Para na sa'yo, para di ni magkaproblema ni akong trabahante.
0: Oh, Shirley, salamat kayo.
1: Ay, napagunaw na ni Ana.
0: Na, sige, ma. Ito sabi, ma, ha. Maganihan ako din, ma. Ikaw na bahala sa gibili ni Shirley nga kwarta.
1: Salamat kayo ni Ma'am Shirley, ha? Ay, sige lang. Pag-ingon lang, Harold, kung wala na magamit si mama ni mo, ako na bahala.
0: Kaulaw, ano yung saon na lang ang sweldo ni Ma'am Shirley. Huwag yung pag-eskwila.
1: Nga, puros na utang. Wala ka na yung problema. Sige na. Harold, tana. Dam, ulit na mi, ha?
0: O sige, mag-amping mo.

kita sa panglawas. Oh, noon sa ka, Shirley? Ay, pwede ba nga ubanan ko ni Mar? Oh, marangit siya ko ni Manong. Ah, sige, sige, si Mangita sa'yo mo, ha? Nung? Oh, uy! Ya, tisra. Bisan asa nalang kauban-ubano ni Ma'am Shirley, ha? Usan ni balita dong sa inyong laglag? Wala. Abi ni mo dong, balaay lang ka dong. Balaay? Ngaon sa? Ay, gayon, pastilan. Nalaman tayo kay Uyab, pero nga nung magkakahiring sa palibot kung unsan ni mga gipakita nga kaayo, kabuutan. Kung ako palang nawa na, impas na. Kay nga nung din, no? Ay, nagkanya na tingala sa iyo mga kauban din, mga babae. Nga, paborito yung ka ni madam. Wow, kay balo. Nung, manangit sa iyo nga magpauban si Ma'am Shirley. O, asa na po mo? Wow, kay balo. Ako lang mo drive. Ay, ay. Saan yung oras? Alas 10 naman? Bago ganun nga sa iyo siya nag-close. Ah, sige, sige. Kaya ako lang siya maghinahinay din yung plaster sa mga lamas para lutuon niya kadlaon. Ya, yeah, abin mo dong. Okay na sa mga dong. Pila na kay gayon nga istret na mong tulog. Alas 5 na kamata, alas 6. Unya mo action kang tabang na. Suguon na ka. Nagsalig si Ma'am Shirley nga na masaligan po nga magbantay sa kasir. Mo na nga, terminti mo lakaw. Ambot nung ako, kabalo. Anong simig lakaw? Unya ka namang lakaw mo. Asa mo pengod? Mga ondra. Pamalitan ko ng t-shirt. Patay! Panto na ni Puging Kagmayo kayo. Tingala ko, ish. Kwapo mag-t-shirt ni si Harold. Dong, pagka taon na ni mo, pagkataon nga unsa, sos, bata pa yun ka. Layo pa yun ka sa balaktasan. Panhiidong. Sa bagay, 20 anyos pa ka. Paingon pa pagkagulang-gulang, linghon pa yun kagamay nung. Pero panhiidong, kung unsa gusto ni Ma'am Shirley, birahin na. Birahan nga unsa. Mahibala na ni mo na. Ay na akong pasultiya, ikaw yun. Sige na, ando na dito basing nagpaabot si Ma'am Shirley sa'yo mo ha. Nananghid raman ni Kadiri, mananghid ko kayo para may balok akong asa ko. Ay sus, si Ma'am Shirley pa. Di nakaangay mananghid rin sa ko ah. Respeto lang kibali,

0: Shirley, di amin lagi tas ako eh. Alisod pa doon dito ta sa akong pinoyanan. Nanay akong katabang dito. Matingala nga na ako'y kauban. Nalalaki pag yun. Total, ugma sa'yo, pauli na ta. Yung trabaho na ako, ma'am. Ako'y kauban ni mo, ako'y mong amo, di ba? Ah, sabagay. Ah, sige na. Di hata mga tulog? Oo, mo relax lang ko. Lodge man na, ma'am. Hotel. Pati, hotel.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
3: Dapat jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa kanlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Transfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan is kada ano dito ko magbawas and then ako magdugay sa CR na magdala pang cellphone araw magkabawas.
2: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee, makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, mone siya human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor.
5: Natulo na ron.
4: Tulo kasimana. Mone yung perting ugahan na.
5: Ayaw na, ayaw na.
4: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
5: Orion.
4: Ay, Orion. Okay, so mone yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
5: Ay, super.
4: Ha?
5: Super. Very effective.
4: Very effective.
5: Mm. Retso kauga ang mga tangos. Wa na mo.
4: Tanaw isa, no?
5: Ayaw kaisa.
4: Eh? Ah, grabe. Lagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa inyong mga anak.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerveplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15% ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15% ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa paghunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Amiga Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanuna, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala dayon blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanaw, labi nagputi kadaan pastilan. Pero muri na ka muri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanaw mga higala.
0: Lads man na, ma'am. Hotel. Pati. Hotel. Oh, ano na to lala ka? Di ba kabantay ka ganina nga nagsakit akong lawas? Magpahilot ako sa imo ha? Oo, tood. O sige. Adali na. Okay lang sa imo, Shirley. Nga magpulog sa imong likod, di ma? Gidalagan ni ka na ako diri para mamay mumasad sa ko ha? Ano? Magbuot ka? Ha, magbuot ka nga, gusto nga ako ikaw ang massage? Oo, sige. Ah, pili sa akong nabaga, tangkuko. Oh, ngano nangurog ka? Ha? Ngano nangurog ka? Wala. Sige. Sige na nga, pislita akong likod. Sige na. Kalami. Oo, sige. Liha. Kanina pa din mo mahilot, Harold. Para maulian ka. Asa mo hayang ko ha? Din sa akong bukto na. O, sige. Ah, kanang juin sa akong bukton. Pislita. Ah, Jera. Ah. Oh, Shirley. Ngayon ang itutukan ko ni Ma. Gwapo, ginay kang bataa ka. Salamat. Oh, imuhihikap akong apeng. Harold? Okay lang sa'yo mo, ha? Nakauban ko ni mo kanunay? Oh, malipay gani ko, Shirley. Salamat. Kung ako yung pangatanon, enjoy ko kanunay nga naa ka. Sugad nga niabot ka sa karinderya. Nagmalipayon ko. Labi na akong magkauban kita. Oh, salamat kayo. Wa ba kayo na matikdan ka na ako sa akong ipakita nga kaayo og kabutan na sa imo, ha? Nakabantay, maayo ka. Wala ba kakabantay kung sa'yo ibot pasapot? Sa tulang gusto ni mo akong ihatag? Wala. Harold, wala akong magtuo nga. Makagusto ko sa usa ka lalaki. Nga, susama ka ni mo. Oh. Harold, gusto ka na ako. Mawala akong mga problema ah. Tanan akong ipangunaw na kung anak ka. Parayan pag-eskwila ako'y bahala. Kung sino'y plano ni mo? Malipayan kay ako ngay kauban ta ka. Kung sino'y kauban? Nag-uban bito ta? Labi na. Kung kita na. Kung kita na, ngaon sa? Kini atong panagsuod nga bisan tao ko ikaw, trabahante ko ikaw sa karinderya. Himo ana to relasyon. Kung mo okay ka, bisan manghud tara ka. Surely. Pwede ba makakakusay mo? Ayaw kahit lo kita lang doha diri.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello! Maayong adlaw sa ato ang mga suking pigpaminaw. Maayong hapon, maayong buntag, kung unsang orasa man muna kapaminaw ni ato ang programa. Kininyong ubos nga higala sa kahanginan, si Kuya Franz. Kauban na po nato, no? Pribilehyo na to kanunay makauban ang inyong tigtalambag sa kahanginan. Si Dr. Choi, Dr. Francis Olvis Bantilante. Hi, Doktora. Yes. Maayong adlaw ni mo diha.
2: Hi, Sir Franz. Mm-hmm. Maayong adlaw. Happy to hear
1: yes.
2: you again.
1: Oh, yes. Salamat po, Doktora, sa kagayunan.
2: Happy
1: ka
2: mga listeners po. Gagiminga, ubiya po sila ni mo, sir.
1: Lagi, no? Oh, hopefully, Doktora.
2: Lagi, karang gaming ako napunta ni Buttercup.
1: Oh, ni Buttercup.
2: Nabisi si ma'am kay nagmasteral.
1: Yes, nagmasteral siya, Doktora, sa iyahang pagka-licensed professional teacher.
2: Yes.
1: Oh, mag-apply si Buttercup. Actually, si Buttercup, usag na siya ka-teacher, and then magmasteral siya para sa iyahang mga requirements to teach in the future.
2: Yeah. Kay lahi nagyugayo ang labanan karon sa mga maestra, no? Dili lang kay sila pa na i-backer or na endorsement letter.
1: Mm-hmm.
2: Dayon kinahanglan na gyud na kay masteral.
1: Yes.
2: No, maski pag na kay mga pila ka. Kani di ba sa unang sir ako nahibaw-an is kanang makasab lang ka na kay experience sa pag-teach is bonus na na. Pero mas pinaka bonus jud kung na kay masters, no? So if ever na ay nang-apply nga na ay masteral, mas mulamang jud to kay sa katong mga naapay daghang extra credentials.
1: Yes.
2: Oo. So kay nga no requirement naman gud siya in terms of like example sa mga hospital kami. So kinahanglan na apod may mga diplomate, nami mga fellow, inana ba. So kung na ay mga apply nga mga diplomate ug fellow, dali gyud na sila ma dawat kay requirement man na sa hospital nga naamoy na ani nga certain percentage nga specialista, ana ba. So same food I think sa DepEd, no, nga kanang pugi points po na para sa ilang division or ilang school kung na yung mga masteral nilang mga teachers.
1: Okay. Oh. Dukot si kalahian sa diplomate o fellow?
2: Ang diplomate is, like example sa amoa sa family medicine,
1: yes.
2: Ang first na mo, kung nakagraduate na me and then nakapasa sa among research, certified family physician. Pero kung nakapasar na me sa among oral exam o written exam sa diplomate, muna po na siya. So, diplomate family physician na me. And then, kung naana may gi-subspecialize, like example, 2 years of specialty in geriatric or palliative care or kanang
1: diabetologist
2: do. O, kanang inana, 2 years mo po na

0: kinahanglan, mas teral pa ka, napakay, kanang i-ranking, muna akong madungog sa ilaan.
1: Yes, o, napay ranking,
0: ranking.
1: Tama. Oh, dili sa yon.
0: Dili yon.
1: Dili sa yon. Oh. So lisod kayo ang pagpangita og trabaho. Kung natay trabaho, ato gid na siyang i-treasure.
0: Mm-hmm.
1: No, kay mo gid na lifeline ato for the meantime.
0: Yes.
1: And nila na da bangita ang trabaho. Katong fit kunon sa ato ang nahuman. Kunon sa poy ato ang ganahan ni klase sa trabaho.
0: Yes.
1: Okay. So muna gyud ang kamatuoran sa Pilipinas.
0: Pero ang uban sir, mga TikToker, dagko kay na slag swildo kay sa nato. Mga vlogger.
1: Yes.
0: Oh, inana. Ang uban manggod murag na kuan na inana pero gamay ra manggod siguro sa 100 ka vlogger, ara siguro 5 ka buksikat.
1: Mm-mm. Ana gyud po.
0: Talent gyapon na good.
1: Lagi. Dako gyapon tabang na social media doktora.
0: Yes.
1: Nga maka-income gyapon ning wala na magtrabaho, no. Passion nila nga magsuroy-suroy, passion nila nga mag istorya di atubangan sa camera.
0: Mm-hmm.
1: And then makita ra pud sila. Oh, at least another way na pud nga mo income ang mga Filipinos.
0: Oh, pero ni Angeline, sa iyang painting na nga, kwarta na siya, nalipay kay siya, kay kapalit na siya siya ang mga school supply. Ganina, nag-shopping siya sa iya ang school supply. Thank you kay siyang Kuya Jandel nga nagpa-portrait sa iya, og si Tita Marisol, og si Tito Bob nga nagpa-portrait po sa iya.
1: Wow.
0: Kisa pa kay ganahan magpa-portrait diyan ni Angeline. May discount.
1: Pilit ni Angeline, Dok?
0: 12.
1: Wow.
0: Mm.
1: Oh, at that early age, doktora, no, mukabalo na siya mo income sa iyahang talent.
0: Oo.
1: Yan.
0: Mau, Jun.
1: Wow.
0: Ayan ka niya. Uy, ako, drawing nga po ko. Sketch po ko diha. Mother's tira ba?
1: Alam, kita pa yung portrait na siyang balay, Dok. Katong family ninyo portrait.
0: Dili siya, Dok. Mara ito, ipicture niya ni Awat pa siya, Dok. Kaya marang naan naman siya idea ang saan magkuan. Pero mas nindot yun ang sige siya portrait harun mas mahanas siya. Practice makes perfect ng gid gihapon.
1: Yes. And then, bata pa si Angeli.
0: Mm-hmm.
1: Oh, taas pa kayo ang pwede niya maabot sa iyang talent.
0: Lagi man kita ko sa iyang mga sketch makaingon jud ko muna nga lo inani na siya nga level sa sketching and kuan ba. Muna ako ang advice sa mga mama, no, tan-awa, obserbahin inyo mga anak unsa ilang skills, unsa ilang talent haron inyo nang suportahan.
1: Yes.
0: Usahay gani mga saba pa ka kay nagtinapula, no, kanang maglimot-limot sa iyang schedule, sa iyang klase, sa painting inana. Pero in the long run, makita ra po na nila ang fruit sa imo ang pag-guide sa ila, dili lang sa ilang school, hasta po sa extracurricular nila, sir, bakay. Ang mental health, biya, ang importante kaayo sa mga bata karon, no? Kanang dali sila ma-down, wala kaayo sila friends, in ana, or kanang feeling nila, di sila importante, kay kanang wala sila extra skill compared sa uban, so may nana ba? So, nindot nang naapod siya ka-devotan og time, like example, kanang nana, sa painting ba, sa dancing ba, or sa music ba, or even sa sports, kay makakatabang po na nila nga mag-discipline and then makita nila nga hala na aday ko something good. Dili lang masige ra siyang cellphone,
1: screen
0: dili
1: lang
0: magsige oo ana ba kay example sa imong anak, di ba mahilig siyang mga anime man siguro to.
1: Kuan, no? Oh, anime siya,
0: more
1: doktora.
0: On sketchy, more kuan pod. Inana, so, muna nga, nindot yun nga, mahon po na nila ila ang kuan kay. Wata ka ba lo, later in life, basin makatabang po na nila sa ila ang development ba? Dili lang kay, ma-focus sila more on sa gadgets.
1: So, mga mami, mga daddy, mga mama, mga papa, supportahin yung mga anak. Kung sa ilaha mga hidden talent to discover ng mga talents pa po. Pero kung silang hobbies tapos pakita ninyo nga makaayo, tabangin na sila, suporta eh.
0: Even sa pagburos, di ba sir? Ato ang ina-advocate dani ang ato ang omega 3.
1: Yes.
0: Ng omega care, no? Kay makatabang na siya sa brain development sa baby, no? So ato mga mothers, even ako sa pagburos na ako nagtake po kong omega 3, giprescriban jud ko sa kong ubigay ni, no? So, and then, nakanindot sa Mega Care, sir, di ba? Kay lahira siya sa uban.
1: Yes. Wala dili siya bang lansa?
0: Yes. Dili siya fishy odor niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang kanang juicer, kanang taste juicer, nga marag usahin mo, balik sa imo ang tutunlan, no? Ako, inaana ko sa una, pero agwan taon na ginako. Kay kabalo ko for the brain development sa baby na ako. Pero kaning Mega Care, smooth tadyo kayo nga inom. Yes. Kaya mag-inom niya ako, mag-abi, ana.
1: Oo.
0: No, so.
1: Ginamintin ang doktora, no?
0: Oo, yes, sir.
1: Para
0: thank
1: kalaman
0: you, sir.
1: Sa ato ang mga kuandihan, no, listeners. Si doktora gapatronize ko dyan sa itong mga products. Muna mo endorse si doktora. Ang ginagin na siyang heart. Kaya personally, iha ginagin na siyang na-use.

0: Gamit ko niya ito ang MegaCare B40 o Coffee Corn. Mm,
1: less na ako mga banhon. Mm. And then, ma-feel yun ako sa una nga, dry akong skin. Mm. Since sa MegaCare, marag nili na kayo dry ako skin.
0: Wow.
1: O, dahil yun, ko answer ka ng tulog ni mo.
0: Sleeping pattern ko.
1: Katabang po. Yes. And then, syempre, nabiya ko ikuan sa heart pod nga tambal, no? Naglopidogrel nabiya po ko. So, muna nga. So far, wag yun, isaka akong mga cholesterol in ana, wow. No? And then, nakatabang po siya. Doon naglopidogrel ko na po ko yung omega-3 sa gabi. Oo, dahil yun, kaya ako mga banhod-banhod, manalesan dyan siya sa B40 na to nga B-complex.
0: Ayan. Mm-hmm. So, sa itong mga listeners diyan, no? Kung doon na mo ana sa mga problema, itong mga banhod-banhod, pwede na mo gamit og B40. Itong mga nagbuntis po diha na ito nga mga mama o mga nanay. O pwede po kayo tamo inom og MegaCare para sa brain development sa ito ang gisabak.
1: Yes.
0: And then, makanindot po siya sa kutis. O, then sa mga batanon nga ni doktora, no, katundo na yung mga pimple breakouts.
1: Na,
0: Yes, makatabang po kayo to sa ilaha ka na ito ang MegaCare nga dili mo daghan ang ilahang mga acne.
1: Mm-mm.
0: O, and then, kung sa mga napuyuban nga during silang menstrual period, nga grabe ang ilahang pagsakit sa ilahang
1: kanang dysmenorrhea.
0: Dysmenorrhea, ayan. So, makatabang po kayo nga malisen ang inyong sakit because ang ato ang MegaCare doon na siya gitawag o anti-inflammatory. Tapos mas maayo pa siya effect kaysa ato ang ibuprofen. Ayan. So, katotong mga kuwan diha, doon ay mga problema nga sama niya na ng mga babae, pwede kayo tamo gamit sa ato ang MegaCare. Okay, Doc. Banda yun ta. Dinhita, Doktora, sa ato ang texters. Nga tagapin yan. Matod pa ni Ma'am. Good afternoon, Doc. Akong bana ba, sige lagi glipong dayon murag sige inaton ang iyang mga anit sa ulo. Si Ma'am Marilyn from Pinyan. Okay, sige, Doc.
1: So, naa siya dizziness, no? Dili po ka siya high blood, no? So, mas maayo siguro yung ipacheck niya dito sa ilang health center ba or pacheck ninyo og dool nga doktor diyan sa inyo, ano, pabipihan. Kung dili ba taas ang blood pressure kay usahay kanang murag ang uban gani ma-feel nila nga murag nang huot ang ilang tangkugo even murag ang imong scalp pod murag mabinaton no isa sa na siya sa symptoms nga high blood no and then malipong ka kay ang imo ang BP is taas no ang ubang usahay ang pananaw nimo medyo blurred no kay ang imo ang kanang gitawag namo optic disc medyo murag nag hubag no. So, muna siya nga, isa na siya sa symptoms nga tag-as kay blood pressure. Or pwede po, ubos iya ang hemoglobin, no? So, pwede po siya magpa-CBC. And then, dapat siguro i-roll out na to, sir, kung dili ba siya taas o cholesterol.
2: Okay.
1: Dili ba siya taas o sugar, no? So, inana. Kaya lahi mo po ng migraine. Ang migraine, kaya nakatilaw yung migraine po, no? Kaya murajug mo, contraction ng imong ugat. Nga sakit nga mura siya gikumot then mo undang din
0: taon-taon nga part do
1: oh nya yeah. One side rigid put muna karon nakakuan ko nga inani da gibati sa kumbana dayon mas grabe gyud na siya nga migraine no so muna in ko nga la digidalim so pero okay ra kay ang iyang tambal syempre kabalo man ko sa iyang tambal sa gitambal sa neurologist niya edi mo ra lang pud akong gitake dipalit na lang pud jug ko pero I think na trigger to agi kay sige coffee nga coffee beans no sige coffee nga coffee beans yan na sige bilar so isa to siguro nga naka-trigger pud nga nag-migraine ko. So, lahi po na siya. So, I think sa iya, basin taas lang siya cholesterol or taas ba siya sugar or kung dili ba, low iyang hemoglobin or high blood siya.
0: Okay.
1: So, mas maayos siguro magpa general check-up ni sister. No? Okay, siyempre, as we always say, health is wealth, Jod. So, prevention is better than cure, good. No? Okay. Mas mahal yun na magkasakit yung ka nga medyo malala siya. Kay ang naarab tayo tendency dari sa Pilipinas nga mag-procrastinate. Nabibo lang takadali atong yakap, no? Kaya hala, halos tanan, nagpalinya dito. And then, wala namang gutuog ka ng general check-up ba? Then after ito, wala na dahil yun. No? So, mara nga, importante yung kayo, kung nakaibation, mato jug ka. Mapacheck up jug ka. And then, kung inon kasi mong doctor nga follow up, tagay ko inani nga mga resulta, mas may imagine na ikuan guys sabi tao na example taas yung blood pressure peligro kay ma stroke or peligro kay nga maapiktuhan niya mata or maapiktuhan niya ang kidneys no so in ana simba ko lang no ana rabadenta pero di na siya madalag simba ko lang no dapat gyud nga kung sa kuan pa ang atong mga doktor gitagaan ang kahibalo sa Ginoo kay ang ilang authority is gikan pod sa Ginoo no din po na sila siguro makapasar og doktor kung wala po na murag bless pod sa Ginoo ang ilang pagtik sa exam no so muna ang although usahay sa puton si Doc agi siguro kay taas kay linya dayon ara siya gamay nga time to see all the patients ba usahay na in an hour wala ka balo na po siya problema no so in an niya ang ato alang ikuan dyan na as soon as nakagipamati mas better yun nga magpa-check up ka dayon dili ni mo i-procrastinate dana man ta inay medyo grabe na ay hapa
0: oh na mag-iuban doktora nga mahadlok pud kuno sila nga magpa-check up kay basing mahibala nila ang sakit unsa may take ni mo ana doktora
1: para na ako mas may mahibawaan dayon kay maga panimo nga dili siya mulala yeah. Example high blood hindi makontrol na dahil niya ang blood pressure dili na ka maabot sa time nga ma-stroke ka hindi ka maabot sa time nga nadaot imong kidney agi sa hypertensive nephrosclerosis which is my number one reason for dialysis no second na ng diabetes no so inana ang mahitabo ay hananoon mo magpakonsulta ininag medyo na ano yung mga komplikasyon no and then like example sa cancer no na ay mga bukol diyan na dayon gibaliwala lang
0: yes.
1: Katunay noong nibuto na dako na kayo ang uban na mag-ulcerate naman ang mas no ayha pa sila which is kasagaran sa nag-ulcerate na sagaran ana nakakalat na sa ubang area sa imong lawas no
0: okay.
1: So mo na nga kinahanglan pa ka mag-chemo uban mag-radiation aside pa nga kinahanglan tangtangon just to debulk nana so kung gamay pa lang unta to mas maayo nga na check na malignant pa or di natangtang na or sayo sila nakakemo nga na may uban nga makancer free after chemo
0: oo
1: or radiation kana lang manggong lisod na kung naana ka sa stage 4
0: pero mo lagi mas maayo ba itong sayo pa dili pa dako ang gasto and then dili pa man ina nakalala ang problema.
1: Yes.
0: Dok, gina-advise po nimo nang kuan kana ginatawag nila nga annual panel checkup or unsa termino na doktor executive checkup annually.
1: Yes, oo, kay mas maayo man gyud ang inana kay nakay kuan bitaw record every year kung unsa to mga daan nimo. So ma-compare dai nato kanay dali nato makita kung naay kausaban no sa imong crea, sa liver or unsa bang heart nimo nga problem. Mabitaw nga naagi na sa civil service nga dapat natay annual medical exam.
0: Mm-hmm.
1: Pangayuan ta sa atong HR o medical certificate nga fit to work ka. No? Kay, syempre, kung masakiton ka, sigag absent. So, dili ka productive sa imo ang work. No? And then, if ever wala kay annual-annual, niya, makalitan lang ka nga grabe na imong sakit,
0: yes.
1: Diretso na ka sa mga komplikasyon, inana. Siyempre, ang imong sweldo sa imong trabaho, dili na na enough para pagtambal ni mo. Muna nga, na ay mga test nga advisable kung 30 years old ka below, na po yung mga test nga advisable if 30 years old above na ka.
0: Okay.
1: So, usually, kung 30 years old above na ka, na ay additional nga ito mga fasting blood sugar, crea, SGPT, no, na ay additional nga mga ECG, kay kung usually kung 30 years old below katurang basic x-ray CBC UA stool exam kana ra siya so katong mga expected na nato nga naanay manggawas ng mga kaliwat na sakit usually apilo na po dai intog test
0: so importante gyud do natay annual nga medical examination
1: yes
0: bisa sa mga trabaho doktora sa mga dagkong company di ba required
1: even ang kanang bitang insurance nila na jo EPE nga part no nga nay mga unsay mga laboratory test ipakuha sa inani nga age kasagaran mag-age siya magkuan unless maingon ang pasyente nga diabetic ko high blood ko so pwede nakapakuan pero kung wala ra ka healthy ra ka sa imong feeling magdepende na sa imong age kung unsay mga high risk nga mga manggawas nga mga sakit nimo anong idara so usually appeal na po na siya ang exam.
0: Okay. So kana doktora no, diha din ta makadumdum nga prevention gid ay.
1: Oh, so ang purpose ana is para ma-detect early.
0: Yes.
1: Like daghan jud may masakpan nga tag-as og cholesterol. Ang the next ana tag-as og sugar, dayon. Ang uban tag-as og uric acid or ang ilang mga liver enzyme like ilang SGPT, SGOT elevated na. So at least ma-advisean sila on their diet, likay sa mga alcoholic beverage which is usual sa mga tag-asog SGPT or kato nang sugay mangdugok o mga pista tag-as kin cholesterol ano ba no, so at least sa lifestyle o diet makakwanta pero kami muhatag yung gyapon ming tambal no labi na musulat di amin dito fit to work no basta ako yung marang butangan dito but must take prescribed medication no kay syempre kung di islam mo inom ah wala pag fit to work siya karon mga pila ka bulan from now basta hindi na siya fit
0: yan kay wala siya mo inom sa gi-prescribe
1: yes
0: andi na ko ikuan doktor na obserbahan doktora ba pero siguro kay magkaubos naman ato ang panahon at ang nila nino sa next episode nganong nagkadaghan karon ang mga kaso sa chronic kidney diseases andi nagkabata pod ang mga naiguan na ang mga sakit. So ato nang tubagon doktora sa sunod kay nagkahurot naman po atong oras. Kabalo ko it takes time na siya doktora nga imuhang tubagan na nga pangutana. So doktora nahot na naman ta og panahon. Namilit na lang sa tanila no. Okay, kini si Kuya Franz magpabilin ani mga pulong. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Og kani si Doc Choi nangayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine answer. Mag-invite ka nilang ang yes, text, may message or magpa-shout out sa atong hotline. Ang among hotline number for your messages is 0909-304-8924. No, atong usbon. Pwede mo mag-text, mag-message kung sa mga gipamati ninyo regarding sa inyo ang lawas, regarding sa inyo mga tambal or naamoy mga exam diha, nga gipatest niya, wala pa ninyo na pa-check, no? Basi mga yung opinion, no? So, 0909-304-8924 or pwede po sila mag-message sa atong Facebook account nga Doc Choi. And then, sa mga diri sa Sambuanga del Norte, sa Dipolog, Dapitan or nearby municipalities, kung gusto sila magpa-check up na po sa clinic,
0: yes.
1: No, pwede nila kontakon si Neil. Ang amo ang number is 0910-755-9686, no? Ang amo ang schedule sa clinics is sa DepagMed Wednesday and Saturday morning. Napo ko sa Prime Med, sir. Bago ni siya ang Prime Med, no? At bang na siya sa Agape. At bang sa A4M Pharmacy. Kuan po ko dito Wednesday afternoon o Friday morning. And nibalik na ko sa Ace Hospital, sir. Pod check up every Saturday's afternoon.
0: Okay. Sige, so daghan kayo ang mga location ni doktora. O pagpili lang mo ko asa mo adlawa din hi makaanhi kay makita ra mo ni doktora. Okay, so salamat kayo dok no. So sa makausap pa dok, ato silang ignon nga utangin mi next time because kami ni doktora for the meantime manamilit og moingon sa inyo na.
1: Bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: 8:11.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 4 o'clock
2: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala, good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya hospital. Nasakit manggut ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong gimintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat dito sa Magnum C capsule. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Karang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
2: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pa ang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter Doc Lena. Diagnosed po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, umapayat kahit maraming marami akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain. Pero dahil napapansin niyo po na umapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even, meron pong isa sa mga key ingredients po nito yung serpentina at lagundi na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay Vitamin at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct na metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No? Yan po yung gagawin po natin. Alright? We have another texter, Doc Glenn, may congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal. Namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from Digo City. You know what? No? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscle. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. Importante iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at asitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pa ang sambong at psyllium hasas na isa sa mga powerful ingredients mo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. Alright, so we have another texter, Doc Glenn, mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung eGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney. Improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito. From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, asitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain. Ha? Uminom po ng at least kung kaya po, no, depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsultan. Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium, baka kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your EGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay, Happy Health Hour, What's Up Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
5: Madungog ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
4: Ito ang TV Patrol!
6: Simula natin ang balitaan kaugnay sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang hiling na TRO ni Senador de la Rosa. Layon sana ng TRO na pigilan ang mga ahensya ng gobyernong arestuhin ang senador sa gitna ng arrest warrant mula sa ICC. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila, nagpapatrol Adrian Ayalin. Adrian, ang ibig sabihin ba nito ay pwede nang arestuhin si Senador Bato?
7: Alam mo, Alvin, ay yan nga ang napakalaking tanong kasi kaninang hapon, isang pahinang pahayag lamang ang inilabas ng Korte Suprema tungkol sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald de la Rosa. Walang mahabang paliwanag tungkol sa implikasyon nito dahil wala yung buong kopya ng resolusyon. Ang talagang tiyak lamang denied yung TRO request ni De La Rosa.
8: Layon ng hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Bato De La Rosa na pigilan ang mga law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government sa pag-aresto sa kanya. Ngayon, dahil tinanggihan ang paglabas ng TRO, pati hiling na status quo ante order, masasabing walang pumipigil, walang balakid o walang hadlang mula sa Korte Suprema para sa pag-aresto kay De La Rosa at paglilipat sa kanya sa International Criminal Court. Sa hiling kasi ni De La Rosa na TRO, bukod sa pagtutol niya sa pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC para sa mga kasong crimes against humanity, humingi rin siya na pigilan ang rendition o pagsuko sa kanya sa The Netherlands. Ang naging botohan ng Korte Suprema sa kanilang special session ngayong umaga, siyam kontra sa paglalabas ng TRO, lima pabor at isa ay maaring nag-abstain, nakalive o hindi lumahok. Hindi pinangalanan ng korte kung sino sa mga maestrado ang bumoto ng pabor o hindi o nag-abstain. Pero sinabi nitong sa Lunes ay isa sa publiko nito ang buong resolusyon, pati ang mga opinyong sumusuporta at tumututol dito. Bukod sa hiling na TRO, maraming legal na issue na inihain si De La Rosa sa Korte Suprema tulad ng constitutionality ng ICC arrest warrant at jurisdiction ng ICC, habeas corpus at iba pa. Pero ayon sa Korte Suprema, ang dinesisyonan lang muna ay ang hiling para sa interim relief tulad ng TRO at ang mga main issue ay re-resolbahin pa ng Korte. Nanindigan naman ang palasyo na valid ang arrest warrant laban kay De La Rosa.
9: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Dida.
8: Samantala, ayon sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, nire-respeto nila ang pasya ng Korte Suprema at pinanghahawakan nila na hindi pa nito sakop ang merito ng kaso at hindi pa ito ang pinal na desisyon. Maghahain din sila ng motion for reconsideration at handang gamitin ang iba pang legal na remedyo para sa kanilang kliyente.
7: Alvin, hinihintay pa natin ang tugon, ang pahayag ng Department of Justice, partikular na nga Si Secretary Frederick Vida, narinig naman natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro, ipinasa niya yung bola sa DOJ. Marami tayong tanong sa DOJ pero hindi pa rin sila sumasagot at yun nga, marami nga kailangang alinawin, lalo na ang DOJ kasi sa ilalim nito ay yung NBI o ang National Bureau of Investigation na alam naman natin ay may hawak ng ICC arrest warrant at nagtatangka nga sila na isilbe yung arrest warrant laban kay De La Rosa. So yan yung mga tanong pa na hinihingi natin sagutin ng Korte Suprema at ng Department of Justice dito sa Padre Paura. Alvin?
6: Adrian, ito theoretical. Kung sakasakaling arestuhin ng mga otoridad si Senator Bato De La Rosa, sila ba ay makukontempt ng Korte Suprema o hindi naman?
7: Alam mo, yan nga, yung talagang malalaman lang natin yung sagot na dyan ay kapag talagang ginawa iyan. Dahil sa ngayon nga ay bulag pa rin tayo, hindi natin alam kung ano talaga yung parameters, yung detalye ng pagsasabi ng Korte Suprema na may TRO. Basta yun nga ay denied yung TRO na magpipigil sana sa mga government agencies. Pero talagang hindi nila sinabi tahasan na go ahead, arrest De La Rosa. Walang ganun. Ang sinasabi lang nila ay denied ang TRO. Kaya marami pa talaga ang tanong, marami pa lang talagang tanong na nanghihingi ng kasagutan mula sa Korte Suprema at sa Department of Justice. Yun nga, ang tanong din kasi ay ano yung magiging aksyon ng mga government agencies. Yung mga respondent kasi dito, yung NBI, yung PNP, yung DOJ, DFA at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sila talaga yung maaari na magsilbi ng arrest warrant. So yun yung hinihintay natin, kung sila ba ay a-aksyon agad yung ganito pa lamang yung desisyon ng Korte Suprema o hihintayin pa talaga nila yung magiging paliwanag ng Korte Suprema, lalo na sinabi nga ni Attorney Torion ng Torion and Partners ng mga abogado ni De La Rosa na magsusumite sila ng motion for reconsideration. Pag ganun ba ay hihintayin din ng mga law enforcement agencies? Yan yung mga tanong na hinahanap pa natin yung kasagutan, Alvin.
6: Isa na lang, Adrian, at sabi mo ang desisyon ay 9-5-1. So ano naman yung argumento ng lima na hindi dapat mag-issue ng o dapat mag-issue ng TRO pabor kay De La Rosa?
7: Yan nga yung kumbaga katingkati tayo na malaman mula sa Korte Suprema kung ano yung mga naging argumento nitong siyam na nag-dismiss doon sa o nag-deny doon sa TRO at doon sa lima na nasa kabilang panig. Ang hinihingi nga rin natin sana sa Korte Suprema ay yung pangalan ng mga mahistrado na nagdesisyon na ito. Pero ayon sa Korte Suprema ay sa Lunes pa yan doon sa resolusyon na kanilang isa sa publiko. Alvin.
6: Maraming salamat, Adrian Ayalin. Irerekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng reklamo laban sa suspindidong Senate Sergeant-at-Arms na si Mawa Plasca at dalawa niyang tauhan kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
10: Ilang minuto bago mangyari ang putukan sa Senado noong May 13, nakuha na ng video si Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca na tinipon ng mga security personnel sa loob ng Senado. Inutusan umano ni Aplasca ang grupo na mag-lock and load dahil may aarestuhin umano sila sa labas ng Senado.
11: If you will see dito, parang yung mindset, parang may bias ka na may inkwentrong mangyayari. Itong situation na to started here na pwede sanang tumawag ka muna sa kasama na. What is happening from the other side?
10: Nakumpirma sa CCTV na wala sa loob kundi nasa labas ng gusali ng Senado ang dalawang tauhan ng NBI na nagbabantay noon sa may GSIS. Nakitang pinaputukan sila ng baril ni Aplasca at ng dalawa pang tauhan ng OSAA. Hindi naman nakipagsagupa sa OSAA ang mga ahente ng NBI, taliwas sa pahayag na may nangyaring pag-atake sa Senado.
11: We call this one panic firing. You assume na nilulusob kayo. Because continuous yung volume of fire, ang impression na dumating is ang daming mga may lumulusog na wala pong lumusog.
10: 44 na basyon ng bala ang natagpuan na soko sa loob ng Senado. Lumalabas sa investigasyon ng CIDG na taliwas sa Private Security Services Industry Act ang ginawang pagpapaputok ng Senate Security.
11: There are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaalaw na magkaroon ng warning shot.
10: Dahil dito, irerekomenda nila ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ laban kay Aplasca at dalawa niyang tauhan. Plano rin ng NBI na sampahan ng reklamo si Aplasca.
11: We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. It is up to the Department of Justice to reassess po yung ano namin, yung findings namin. May mga ongoing investigation pa po kasi kami. Kasama sa investigation namin is who fed General Aplasca the wrong information.
12: We have to consult yung legal namin, tapos we consult also the DOJ kung ano po yung magandang action nung po sa nangyari niyan based on the evidence gathered. This is a redemption to me, no? Invalidated my position since day one. Very consistent po na wala talaga po kaming ginawang ganun.
10: Samantala, hindi naman sumipot sa sampina ng CIDG si Aplasca nitong Martes. Tanging ang kanyang abogado lang ang humarap na nagsuko ng kanyang baril para isailalim sa ballistic examination. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
13: Nanindigan ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado na sila'y inatake noong 13 ng Mayo. Naging emosyonal naman si Senator Pia Cayetano nang ilahad ang nangyari sa kanila nang magkaputukan sa Senado. At live mula sa Senate, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang basihan ni retired Police Major General Mau Aplasca para igiit pa na under attack ang Senado?
14: Karen, tama yan. Sinabi nga ni suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na patutunayan nila na talagang under attack ang Senado noong May 13, pero hindi pa siya nagbigay ng detalye tungkol dyan. Samantala, naglabas ang Malacanang ng CCTV footage kung saan kita si Senador Ronald Bato de la Rosa noong siya'y umalis sa Senado noong May 14 kasama si Senador Robin Hood Padilla.
15: Hindi natitinag ang suspendidong acting Sergeant at Arms ng Senado na si retired Police Major General Mau Aplasca sa pag-iit na inatake ang Senado noong Miyerkules, May 13. Taliwas ito sa inanunsyo ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police sa Malacanang nitong Martes na lahat umano ng ebidensya ay ipinapakita na hindi under attack ang Senado.
16: It's their own version, but officially the Senate bill.
15: The Senate bill?
16: We'll answer all of these questions, but I have no authority, the Senate President.
15: Pero you maintain, sir, you maintain that you were under attack. The Senate was under attack.
16: You saw the videos.
15: So you maintain, pinaninindigan niyo yan, sir.
16: Sir, excuse me.
15: Sabi pa ni Aplasca, spliced o pinutol ang mga ipinakitang video.
16: We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
15: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
16: Isa bin law lang atak. But soon, we will all...
15: Pero ano yung nawala? Ano yung in-splice
16: din? We'll show you.
15: Thank you,
16: Papa. Bigyan mo kami ng kunting panahon.
15: Pinabulaanan din ni Aplasca ang pahayag ng DILG at PNP na tatlong beses siyang nagpaputok ng warning shot. Anya, isang warning shot lang ito. Hindi pa humarap sa PNP CIDG si Aplasca. Pinayuhan umano siya ng kanilang abogado na humingi ng extension dahil hindi pa sila handa. Tinalakay rin sa session ngayong Miyerkules ng hapon ang nangyaring barilan.
17: Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari.
15: Binatikos ni Senador Pia Cayetano ang pahayag ni Ontiveros at naging emosyonal.
18: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
15: Paglilinaw ni Ontiveros,
17: "It feels now as though walang nangyari. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
19: Thank you for
17: that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action."
20: So,
15: si Senator Erwin Tulfo ipinaliwanag na walang kinalaman ang mga minority senator sa insidente, taliwas sa kumakalat na mga alegasyon.
20: "Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence."
15: Samantala, inilabas ng Malacañang ang CCTV footage na nagpapakitang umalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Sa isang kuha, makikita si Senador Robin Hood Padilla na naglalakad bandang alas 2:30 ng madaling araw. Sinundan siya ng isang babae at ni de la Rosa na nakakap at jacket. Matapos ng isang minuto, nakita si Padilla sa parking ng Senado kasunod si de la Rosa at ang babae. Sumakay sila sa puting sasakyan ni Padilla na agad ding umalis ng Senado. Kabilang ang mga CCTV footage na ito sa ebidensyang isinumite ng PNP sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, ibang paraan ang kanilang ginagamit sa paghahain ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa kumpara sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
21: "While we do recognize na valid yung warrant, that one thing is for sure, the government exercised restraint in effecting it."
15: Pero ang mga abogado ni de la Rosa nanindigan na hindi pwedeng ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas.
22: "Suffice it to state that it may qualify even as kidnapping, no? Attempted kidnapping. Kasi nga po, hindi sumusunod po sa procedure natin dito sa Pilipinas. It has to be the Philippine court warrant of arrest that would bind Senator Bato de la Rosa."
15: Ayon sa isang source ng ABS-CBN News, sinabi ni de la Rosa na susuko siya kung ang ihahain sa kanya ay warrant of arrest mula sa korte sa Pilipinas, hindi ang warrant mula sa ICC. Karen, naghain naman ng resolusyon si Senador Rafi Tulfo para hikayatin ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA na sumailalim sa mga capacity building training program at bumuo ng operations manual. Samantala, dahil denied nga ang TRO, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian ay may basihan ang mga otoridad para arestuhin si Senador Ronald de la Rosa. Si Senador Robin Hood Padilla, ikinalungkot ang balita, at si Senador Jingoy Estaprada, sinabi na may legal remedies pa para kay de la Rosa. Karen?
13: Maraming salamat, Victoria Tulad.
23: Puspusan na ang paghahanda ng mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang pagtatakda ng schedule o calendar ng aktual na paglilitis. Live mula sa Senado ng Kapatrol si RG Cruz. RG, kumusta naman ang preparasyon ng Senado?
24: Bernadette, nag-caucus o closed-door meeting nga ang lahat ng mga senador, mapa minorya man o mayorya, para pag-usapan ang kalendaryo o schedule ng paglilitis sa pangalawang pangulo. Pero saglit din itong naungkat sa plenaryo kanina.
25: Sa plenary session, bago ang all-member caucus ngayong Miyerkules, humirit si Senator Erwin Tulfo na isapubliko ang mapagkakasundo ang kalendaryo ng impeachment trial.
26: I move that the calendar, the schedule of this impeachment trial be published so that the public would know, because they are really interested and they're waiting.
27: Mr. President, there's no objection. The motion that we publish the calendar, there's no objection, so it's carried.
25: Sa caucus, inaasahang ilalatag ng Senate Secretariat ang karanasan ng Senado sa mga nagdaang impeachment trial nina dating Pangulong Joseph Estrada, dating Chief Justice Renato Corona. May tantya rin ng Secretariat kung ilang araw ang aabutin mula sa pagpapadala ng summons hanggang sa masagot. Kanina sinabi ni Cayetano na may hanggang June 1 si Vice President Sara Duterte para ihain ang sagot sa Articles of Impeachment matapos niyang matanggap ang summons kanina. Alinsunod yan sa rules ng Senado na may 10 calendar days ang isang impeached official na tumugon sa summons ng Senate Impeachment Court pagkatanggap nito.
26: The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
25: May 5 araw naman ang prosekusyon na sagutin ang sagot ni Duterte. Hinikayat ni Cayetano ang makasamahang bigyang prioridad ang usaping ito.
26: Because we have to discuss it vis-a-vis the legislative calendar, vis-a-vis the committees, committee hearings and the session. The only tricky part really is when we have the impeachment during session days.
25: Patuloy naman ang balasahan sa committee chairmanship sa Senado matapos ang palitan ng liderato noong nakaraang linggo. Si Senator Pia Cayetano ang kapalit ni Senator Panfilo Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Nadagdag kay Senator Rodante Marcoleta ang Committee on Justice and Human Rights kapalit ni Senator Francis Pangilinan. Siya rin ang kinatawan ng Senado sa Judicial and Bar Council na sumasala sa mga itatalaga ng Pangulo sa Hudikatura. Balik Senate Foreign Relations Committee si Senator Amy Marcos na kinuha sa kanya ni Senator Erwin Tulfo. Balik naman kay Senador Robin Hood Padilla ang Committee on Constitutional Amendments na may jurisdiction sa Chacha. Kay Senator Camille Villar pa rin ang Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change, pero dagdag ang Committee on Government Corporations and Public Enterprises na dating kay Senador Mark Villar. Si Senador Mark Villar na halal na kahapon ang Committee on Finance na mangangalaga sa budget ng bayan. Binati naman ni dating Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian si Senador Mark Villar, sabay panawagang ituloy ang reformang sinimulan niya.
0: Bernadette, hindi pa rin nawawala ang ugong na panibagong palitan na naman sa Senate Presidency, pero kanina ay walang nagpa-interview ng senador tungkol dito. Bernadette?
23: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Patay ang isang barangay tanod matapos pagbabarilin habang bumibili ng ulam sa Dasmariñas, Cavite. Patay din ang tindera ng ulam matapos naman madamay sa pamamaril. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Sa CCTV footage, makikita ang lalaking ito na naka-helmet na nag-aabang sa tapat ng barangay hall ng Emmanuel Verdago 1, Dasmariñas, Cavite nitong Lunes ng umaga. Sinundan niya ang barangay tanod na umalis habang minamaneho ang tricycle para bumili ng ulam. Nang makarating sa Cluster N ang tanod, bumaba na ito sa tricycle habang makikita ang nakasunod na rider na ipinarada ang motorsiklo at tumakbo na may bit-bit na baril papalapit sa tanod. Akmang bibili pa lang ng ulam ang barangay tanod nang walang habas na pagbabarilin ng lalaki. Agad na natumba ang barangay tanod matapos magtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nadamay ang tindera ng ulam na tinamaan ng bala sa ulo. Dead on the spot ang dalawang biktima. Mabilis namang tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Sa backtracking sa CCTV, napag-alamang nagmanman muna ang suspect sa paligid ng barangay.
2: Base sa aming CCTV na pinag-aralan namin, parang bago mag-alas 6 ay umiikot na ang suspect. At bandang mga alas 8, mula 7:30 hanggang mga 8:30, tumatambay na siya rito sa malapit sa barangay hall. Ang nangyayari, tatambay, aalis.
1: Magdiriwang na sana ng kaarawan ang barangay tanod sa 24 ng Mayo habang kapapanaw lang ng mister ng tindera. Palaisipan pa sa barangay at kaanak ng tanod ang motibo sa pamamaril.
2: Wala naman pong naikukwento na merong nakaaway. Wala rin siyang pagbabanta na natatanggap. At bilang po ng barangay, siyempre kinukumusta rin po natin sila. Wala naman po silang nababanggit.
1: Nagpaabot na ng tulong ang barangay at Dasmariñas LGU sa mga kaanak ng mga biktima. Nakasuot ang suspect ng asul na long sleeve, gray na pantalon. Nasa 5'2 hanggang 5'4 ang taas at payat ang pangangatawan. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente habang patuloy na hinahanap ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
23: Patay ang isang construction worker matapos tamaan ng steel cable mula sa recoveryang crane sa isang bridge construction project sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa video nakuha ng isang residente, nasa ibaba ng boom ang biktima at ginagabayan ng operator ng crane nang magalap ang insidente. Kita ring walang suot na personal o personal protection.

0: Si Mika, Joanna at Sheena sa all-out na suporta ng Blooms sa lahat ng kanilang pinagdaanan, kabilang ang makasaysayang Coachella performance hanggang sa inaabang ang selebrasyon ng kanilang ikalimang anibersaryo sa Hunyo. Ipalalabas po ang 10-episode reality series The Biniverse and Chorus simula sa Webes May 21, alas 7 ng gabi sa iWant at iWant YouTube channel.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Marcos sininspeksyon ang flood control project malapit sa Araneta Avenue, Quezon City. Level ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa. At ilang pangunahing kalsada sa Tacloban City nalubog sa baha. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
5: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
10: Hugo Bistro!
11: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Summer na naman!
18: Summer na naman!
17: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
18: Sa Amcor!
17: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
18: DTI Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
19: For more info, just visit MCORNA.PUNTURAN, located at Porokdo.

0: National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang flood control project sa Quezon City. Nangako ang Pangulo sa mga residente na mababawasan ang pagbaha sa lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DPWH sa ibang ahensya para mapanagot ang iba pang sangkot sa flood control scandal. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
4: Personal na sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ginagawang flood control project malapit sa Araneta Avenue sa Quezon City. Gusto niya kasing tiyakin na hindi na mauulit ang malalang pagbaha sa paligid nito. Lalo't konting ulan lang, inaabot na ng tubig ang mga bahay doon. Kasama sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang desiltation para palalimin pa ang ilog at ang paggawa ng pumping station.
5: Parang ito yung ano, yung nangyayari doon sa mga coastal area, na kahit na binubomba natin yung tubig, kung high tide, wala rin pupuntaan. Ganon din, pagka yung ilog ay napuno.
4: Humarap ang Pangulo sa mga pamilyang nakatira sa paligid ng ilog at nangakong mababawasan na ang pagbaha roon.
5: Maghuhukay pa sila ng mga...
6: Isang metro
5: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. Isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo'y nasa tagulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
4: Isa lang ito sa mga proyekto para mapigilan ang pagbaha.
7: Sabi ng DPWH, nitong mga nakaraang pag-ulan ay nakita na nila ang epekto ng flood control project dito sa Quezon City dahil hindi na masyado tumaas ang baha. Umaasa ang mga residente na sa darating na tag-ulan, hindi na nila kakailanganin pang lumikas o kaya naman ay umakyat sa kanilang mga bubong.
4: Kwento ng mga residente ng barangay Damayang Lagi na sanay na sila na umaabot sa mahigit 5 talampakan ng baha kapag malakas ang ulan.
8: Konting baha lang, lagpas bubong na po yun. Nasa bubong po kami ng jeep. Wala pong kain-kain yun. Sana po, maasa po kami na hindi na po kami bahain ng ganun ka-grabe. Masayang-masaya po kami. Sana ma-actionan po ito.
9: Pagka talaga yung uhos ng ulan, malakas, dito hindi na madaanan talaga. Napakahirap. Nagkakaroon kami ng pag-asa na baka hindi na dito bumaha.
4: Mag-iisang taon na mula na isiwalat mismo ng Pangulo ang flood control scandal sa kanyang 2025 State of the Nation address o SONA. Ayon sa DPWH, patuloy ang pakikipagtulungan nila sa DOJ at Ombudsman para mapanagot ang iba pang opisyal na sangkot sa flood control scandal.
10: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng Ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman, no, itong mga nakaraan, dahan-dahan nagagabas na ng DOJ at ni Ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy lang ang cooperation natin doon.
4: Walang ibinigay na pangalan si Dizon kung sino ang susunod na makakasuhan dahil ipinauubayan na umano niya ito sa ibang ahensya ng pamahalaan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
3: Kinumpirma ng hepe ng Quality Assurance Section ng DPWH Bulacan, First District Engineering Office, na walang aprobadong construction materials test report. Ang 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, ngayong Miyerkules, kaugnay ng kasong malversation laban kina dating Senator Bong Revilla at anim na iba pa, sinabi ni Engineer Ferdinand Vergara Jr. na nireview niya ang lahat ng mga dokumento tungkol sa construction materials ng naturang proyekto at wala anyang inaprubahang test report tungkol dito. Sa ilalim ng DPWH Department Order No. 11, bago maaprubahan ang buwanang bayad o progress billing mandatory na may kalakip dapat na certificate ng pagsusuri ng materials. Nang tanungin kung ano kung ang project engineer ang nag-certify ng completion rate ng proyekto sinang-ayunan ito ni Vergara. Sa naturang proyekto, ang materials engineer ay si Emelita Huat at project engineer si RJ Dumasig na parehong kapwa akusado. Matatandaan na idiniklara ang proyekto na 95.75% na tapos at sinimulan ang pagpapalabas ng pondo kahit wala ang mga kaukulang dokumento.
11: Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Pero sa kabila nito, hindi pa rin babawasan hanggang sa susunod na buwan ang alokasyon ng Maynila at Manila Water. Ibig sabihin, walang mangyayaring water interruption dahil sa kakulangan ng supply sa gitna ng malinsangang panahon. Mahina ang daloy ng tubig sa gripo ni na Marsha, kaya palagi silang may ipon dahil pagdating ng alas 10 ng gabi, tuluyan nang nawawala ang supply na babalik pagdating ng madaling araw na.
12: Kailangan po talaga namin mag-imbak ng tubig kasi pag wala kaming imbak, wala kaming gagamitin pang saing, pandigo, panghugas.
11: Ilan lamang si na Marsha sa marami pang consumer na nakatira sa matataas na lugar kagaya nito ang nakararanas ng kawalan ng supply o mahinang pressure ng tubig. Pero kahit patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam na pinagkukuhanan natin ng supply, normal pa rin ang alokasyon ng Maynila at Manila Water, kaya wala pang idinideklarang water interruption sa buong Metro Manila. Ilang metro lang ang layo mula kina Marsha ang bahay naman ni na Mirna, pero nasa mas mababang lugar. Buong araw silang may supply ng tubig at malakas pa ang pressure.
13: May balak na ako, mayroon kaming bakanting drum pupunuin. Sakali man mawala o mayroon reserba.
11: Tama ang diskarte ni Mirna dahil patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa na sa minimum operating level pero malayo naman sa critical level. Sa kabila nito, tiniyak ng gobyerno na hindi pa babawasan ang alokasyon ng Manila Water at Maynilad, 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila galing sa Angat Dam.
14: Wala po tayong nakikinitang major na adjustment po sa allocation. Pero ganun pa man, no, Alvin, ay gusto ko nating manawagan, no, sa makababayan po natin na mas maganda yung maging mas responsable po tayo para naman po makatulong noon, no, din po, no, sa pagmamanage ng supply natin.
11: Kahit sapat pa ang alokasyon, naghahanda na rin ang mga water concessionaires sa posibilidad na kapusin ang supply galing sa Angat Dam. Ang Manila Water, inisa-isa mga proyektong makakadagdag sa kanilang supply gaya ng tubig galing sa Cardona Treatment Plant at East Bay na mula sa Laguna Lake, Calawis Project at ang Upper Wawa Dam na kayang magdagdag ng 710 million liters ng tubig kada araw kapag nakumpleto na ang proyekto.
15: Whatever it is na kakulangan ng angat, yung mga nabanggit nating projects, particularly yung pagdraw ng water from Upper Wawa Dam, would be sufficient, no, to cover for the yung mawawala from angat.
11: Ang Maynilad naman, hindi rin nagpapakampante, kaya sakaling magkaproblema ang supply galing ng Angat Dam, may dagdag na pagkukunan din gaya ng tinatawag na new water o recycled na tubig, deep wells na pwedeng i-activate, pagbabawas ng non-revenue water at dagdag na hugot sa Laguna Lake. Pero may apila rin ang Maynilad sa mga consumer.
16: Masiguro na responsible ang kanilang water use. Hindi naman po na sobrang pagtitipid na maapektuhan na ang kanilang sanitasyon. Bagkus ay ma-insure lang po na walang nasasayang, magamit po yung tubig sa mga critical na activities para mapanatili ang kalinisan at sanitasyon.
11: Samantala, nananatiling yellow alert ang Visayas Electricity Grid dahil sa pagpalya ng 18 planta at bawas naman ang produksyon ng 15 planta. Ito na ikawalong araw na manipis ang reserbang kuryente sa Kabisayaan. Sa update naman sa presyo ng langis, lalo pang tumaas ang presyo sa world market. Nasa 2.30 na ang taas sa diesel, 2.50 sa gasolina at 2.70 sa kerosene. Pero may tatlong araw pa ng kalakalan na pwedeng magpalobo pa o magpanipis na na magiging galaw sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
17: A Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel!
18: Bernadette, binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Tacloban City dahil sa ilang oras na malakas na buhos ng ulan Martes ng gabi. Kabilang sa binaha ang Zamora Street na nasa downtown area at ang bahagi ng President Osmeña Avenue, partikular na sa harap na isang bus terminal at mall. Na-stranded ang ilang pasahero habang pinilit pa rin ng ilang motorista na dumaan sa baha. Mabilis din namang humupa ang baha sa lungsod. Kapamilya, na sa panahon pa rin tayo ng tag-init sa Pilipinas, kaya patuloy pang makararanas ng maalinsangang panahon sa umaga at tanghali. Susundan po yan ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorm sa hapon at gabi. At ngayong Miyerkules ng hapon, pumalo sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na tala po iyan dyan sa Katarman sa Northern Samar. Bukas naman, Webes, higit 40 lugar pa ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index na 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius dyan po yan sa may Cavite City, habang 45 degrees Celsius naman sa may Dagupan at Tuguegarao City. Ang moisture po na nagdadala ng alinsangan at pagbuo ng thunderstorms ay dala pa rin ng umiiral na mainit na easterlies mula sa Pasipiko. At sa ngayon po, bagamat walang kaulapan at sirkulasyon sa may silangan ng Mindanao, patuloy na pinapakita ng weather models ang pagbuo ng isang low pressure area sa may boundary ng Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay nakikitang palayo ang magiging pagkilos sa ating bansa, kaya walang inaasahang magiging epekto sa ating panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 21 sa Mindanao, sa umaga may kaunting ulan po sa silangang bahagi ng Davao Region at ng Caraga, maging sa palibot po ng Moro Gulf. Hapon pa magiging maulan sa mas maraming bahagi sa Mindanao at may kalakasan ng buhos ng ulan dyan po sa may Lanao del Sur bago lumubog yung araw. Kakalat po iyan oras ng hapunan sa may northern part ng Maguindanao del Norte at ng Cotabato. At pagsapit ng gabi, may aasahan pang ulan dito sa may Bukidnon, Davao del Norte at Davao City. Sa Visayas, maulan sa madaling araw dyan po sa Negros Island at maghapon namang may kalat-kalat na ulan sa maraming lugar sa Visayas, kabilang na ang Samar, Leyte Provinces, Bohol, Cebu, Negros at maging dyan sa Panay. Uulan pa po hanggang gabi dito sa may Negros Occidental, pero mawawala na yung ulan sa Kabisayaan pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, may kaunting ulan sa umaga sa katimugang bahagi ng probinsya at pagsapit ng hapon sa may Northern Palawan may mga pag-ulan, pero mawawala rin po iyan pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Luzon, uulan sa umaga dito sa bahagi ng Laguna, Quezon, maging sa may Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Tanghali hanggang hapon, posible yung kalat-kalat na ulan dito sa may Kabikulan. At bago lumubog yung araw, may mga pag-ulan po dito sa ilang bahagi ng Cordillera, lalo dyan sa may Abra. At pagsapit ng gabi naman sa may Pangasinan, Tarlac at Northern Zambales, may mga pag-ulan. Tayo po sa Metro Manila, hanggang pagsapit ng gabi mababa ang tsansa ng ulan. Magiging mainat maghapon at posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index, base yan sa forecast ng The Weather Company. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
17: May regrets ba ang mutya ng masa sa kanyang makulay na 32 years sa pagbabalita? Yan ang sinagot ng kapamilya journalist na si Doris Bigornia sa isang pambihirang sit-down interview sa latest episode ng Oh My Gan. Ibinahagi rin po ni Doris ang masasayang eksena sa likod ng kanyang mga makasaysayang coverage.
19: Mutya naman talaga. Very mutya ng masa. Eh,
20: mas gugustuhin ko sana mutya ng Pilipinas.
19: Mutya ng Pilipinas.
20: Parang ayaw mo ah. Yeah. Hindi po pwedeng maunahan ako ng kalaban. Gusto ko rin makita ano ba ang nangyayari doon sa mga news coverage na sinasabi nila ay panglalaki lang. Hindi namimili ang bala, may pangalan ka o wala, babae o lalaki. Kung oras mo, oras mo. Okay. Pag si Kabayan talaga ang angkor ko, nanginginig ang tuhod ko. Walang lugar para magpabaya ka sa trabaho mo. Perfectionist, kinda, naks. Yes. Nag-English ako, diba?
19: Knowing what you know now, what would you have done differently?
20: Can I call a friend? Gusto ko maalala nila na isa akong reporter. Yun lang.
19: I wanted to ask you this kasi ako baguhang reporter pa
20: lang. Ang dami naman tanong ni Game. Oh my God!
17: Ha Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
3: At susunod, ilang dayuhang sangkot umano sa online scam, arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI. At Bel Mariano, napakapit kay Donnie Pangilinan lang mapanood ang bagong trailer ng Tayo sa Wakas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
22: Halina't magmakabuhay.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
25: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
26: Chipsyon Piralta ay nagkalimang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhaan eh, nawala talo ay si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mutong karperwi. Capsule niya akong gigamit sir, capsule, kape, o kanang kuhaan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
25: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
27: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
28: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
31: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
30: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
31: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
32: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
33: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Summer na naman!
35: Summer na naman!
34: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
35: Sa Amcor!
34: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang ang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
36: For DTI Fair Trade Permit number R11-RO061, series of 2026.
37: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: Arestado po ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang ilang dayuhan mula sa iba-ibang bansa sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Karating Probinsya dahil sa iba-iba umanong estilo ng online scam. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
38: 5 Koreano ang inaresto ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit sa magkahiwalay na operasyon sa Imus, Cavite at Angeles City sa Pampanga. dahil sa paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act. Sangkot umano mga suspect sa online farming kung saan ginagamit nila isang Korean online multiplayer role-playing game. Ipinagpapalit at binibenta umano ng grupo ang mga account dito na may katumbas na pera na ipinagbabawal sa batas.
0: So they employed the Filipino nationals to pilot or to play for them in exchange of money. During the arrest, we found out that the employees are also not registered.
38: Sa lungsod naman ng Makati, anim na Vietnamese ang arestado sa apat na condominium units dahil sa umano'y computer-related fraud. Target ng grupo ang mga naglalaro sa lehitimong gambling platforms. Padadalhan nila ng link ng Peking gambling site ang kanilang mga biktima para makuha ang kanilang pera. Sa Paranaque City, arestado rin ang dalawang Chinese, isang Malaysian at 14 na Pilipino sa loob ng isang bahay na ginawa umanong scam hub. Tumambad ang mga computer na may scripts para sa love scam na target ng mga foreign national mula Thailand, Amerika at Europa. Sangkot rin ang grupo sa cryptocurrency investment fraud.
0: Yung kung ang kanilang modus, they would employ accounts, fake accounts na magtatransact po sa mga tao. Tapos magkakaroon po sila ng romantic reconnection. During the conversation, magkakaroon po ng enticement para mag-invest po sa cryptocurrency. Nung tiningnan po namin yung website, fake po yung cryptocurrency website. So then, magbibigay lang po sila ng investment. Unfortunately, kasi yung nature na ng investment na yun is fake, dun po lang po nila malalaman na walang returns po yung investment nila.
38: Na-discovery rin ang paggamit ng grupo ng deepfake technology kung saan kayang baguhin ang mukha at identity sa video gamit ang artificial intelligence para makapanloko.
3: Sabi ko nga, from the time na dinismantle yung mga POG operations, that's the time na nagsulputan ito eh.
38: Sinubukan ang news team na kunan ng panig ang mga naaresto.
4: You're involved in scam? Is it true? Scam?
5: Sorry, I don't want to answer anything.
38: Kinasuan ng mga naarestong dayuhan ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Z. Anambrosio, ABS-CBN News.
6: Mula sa 31, 5 na lang ang complainant na aktibong dumadalo sa mga pagdinig ng korte kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Tatlo sa mga natitirang complainant ibinunyag ang umano'y panunuhol sa kanila para umatras sa kaso. Nagpapatrol, Michael Delizo.
7: Iniharap ng ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ang pera na umano'y ibinigay sa kanila ng abogado ni Atong Ang. Ito umano ang laman ng brown envelope bilang pamasahe at para umano sa abala matapos makipagpulong sila sa abogado ni Ang sa magkakahiwalay na petsa kamakailan. Anila, 20 mil kada kinsenas at katapusan ang alok sa kanila para huwag nang dumalo sa mga pagdinig.
8: May nabot siya under the table na sobre pero hindi na niya pinabuksan. Ang sabi, tabi ko na lang sa bag ko. Then nung buksan ko yung pagdating sa bahay, nakita ko may lamang pera.
9: Kinukumbinsi po kami na yun nga, huwag nang umattend. Bibigyan kami ng pangpasyal-pasyal. Parang ang gusto niya po kasing palabasin ay itigil na namin yung laban dito sa missing sabungero.
7: Ang umano'y panunuhol ang nakikita nilang dahilan kung bakit sa 31 complainant, 5 na lang ang aktibo. Halimbawa sa korte sa Santa Cruz, Laguna, sina Santos, Hapag at Loyola na lang umano ang dumadalo sa mga pagdinig. Nagpupuyo sa galit ang ilan sa mga kaanak ng mga naiwang lumalaban.
9: Oh, sasabihin niyo sa amin, choice na namin to. Pero we are seeking justice. Pinapahina niyo yung kaso natin. Pero... Namatayan din kayo, di ba? Hindi po kami magpapabayad. Hindi may pagpapalit ang buhay ng anak ko.
7: Samantala, naghain sila ng kasong administratibo sa National Police Commission laban sa tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na si Lieutenant Nadeem Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa Custodial Center sa Camp Crame. Sila ang itinuturo ni Loyola na kabilang sa mga umano'y nag-ayos ng sikretong pulong ng mga pamilya sa 13 pulis na akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa PNP, titingnan nito ang sumbong ng mga kaanak at susuportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM laban sa dalawang inaakusang pulis.
5: It is safe to assume this would be grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer, if ever. Ibistigan ito ng ating IMIS.
10: We welcome this significant development with regards to the reasons, among others, why some of the complainants, the immediate families who acted as complainant in this particular case in meeting sa Bungeros, failed or intended not to attend court hearing.
7: Hindi pa sumasagot ang mga inaakusang pulis sa hiling ng ABS-CBN News na magkomento. Wala rin sagot ang kampo ni Ang sa akusasyong panunuhol. Michael Delizo, ABS-CBN News.
11: Natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang writ of summons mula sa Senate Impeachment Court kasama ang Articles of Impeachment. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
12: Alas 10:40 Miyerkules ng umaga natanggap ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang summons na inilabas ng Impeachment Court ayon sa OVP. May kopya ring natanggap ang House of Representatives at sa kopyang ibinahagi sa media ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon, nakasaad na kasama sa ibinigay na dokumento ang Articles of Impeachment laban sa vice.
13: And so, yung pong usapin ng unexplained wealth, threats to the president, bribery at confidential funds misuse, formally tinatanong na po ng Senate Impeachment Court, no? Kung ano po yung posisyon ng pangalawang pangulo dito po sa mga charges po na ito.
12: Umaasa si Ridon na diretso nang sasagutin ng bise ang mga alegasyon sa Articles of Impeachment, di tulad aniya ng naging tugon ng kampo ni Duterte sa Kamara.
13: Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time, but also they will have to they will probably answer point per point, no, yung pong Articles of Impeachment already.
12: May hindi lalampas sa 10 calendar days para sumagot sa Articles of Impeachment ang kampo ng bise. Bibigyan naman ng 5 araw ang prosecution para tumugon sa magiging sagot ni Duterte. Umaasa ang kampo ng mga taga-usig ng Kamara na magsisimula ang paglilitis sa susunod na buwan.
14: Ang pre-trial po will start, if I'm not mistaken, after the days that were set by the Senate to comment and to respond, the defense team and as well as the prosecution panel.
12: Kanina muling nagpulong ang House Prosecution Team bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa paglilitis. Sabi ni Ridon, plano nilang unang ipresenta ang 4 na artikulo na nag-aakusa ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Susundan nito ng 2 artikulo na nag-aakusa ng di maipaliwanag na yaman. Unang artikulo na kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at huling ipipresenta ang 3 artikulo kaugnay ng umano'y panunuhol ng ilang opisyal ng DepEd.
13: You only need to secure one conviction on one article to basically remove the vice president from office. Pero I think as we speak today, we are ready to present all of the grounds when we get to trial proper.
12: Kung papayagan ang online participation at voting ng senator judges sa impeachment trial, sabi ni Ridon posibleng tutulan ito ng prosekusyon dahil naniniwala silang mahalagang makita ng personal ng senator judges ang mga ebidensya. Pero kung mag-resign naman si Duterte, maaari pa rin bang ituloy ang paglilitis?
15: And I think emerging academic consensus na hindi po magtatapos yung trial pa nagsimula na. Hindi mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by resigning. Otherwise, na ano yung accountability? Na circumvent yung accountability.
14: Pag ito ay siya po ay na-convict ng impeachment court, and these violations would render her unfit to serve not only as vice president, that even though position that is higher than the vice president.
12: Kinumpirma ni Ridon na kasama si Attorney Lorna Kapunan sa mga tumutulong sa kanila bilang private prosecutor. Pero nilinaw niyang voluntaryo ito at walang bayad. Vivian Gulia, ABS-CBN News.

0: sumugod ang fans sa kanilang mall shows. At for the first time, napanood din na Donnie at Belle ang bagong trailer. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Jam-packed at dumog ang fans sa kaliwat kanang mall shows ni na Donnie Pangilinan at Belle Mariano. Para ito sa kanilang huling pagtatambalang pelikula na Tayo sa Wakas. The countdown begins dahil 7 araw na lang bago ang pagkapalabas nito sa mga sinihan sa May 27.
2: Di pa rin talaga nagsisink in 7 days na lang. As in...
3: We haven't watched the film yet, MJ, so this is gonna be the first time.
4: As in...
2: No!
3: So we're very much excited. The same thing siguro the audience is feeling now.
4: Are you really ready to say goodbye?
3: I don't think you'll ever be 1,000% ready for that, but you know, I think we'll just take it day by day and enjoy the moment right now.
2: And it's not like we won't see each other anymore.
3: Yeah.
2: You know, it's a for now.
1: At dahil a moment to remember ang proyektong ito,
2: mas tumatatak siya, mas pinapahalagaan ko ngayon, 'di ba? And mas naging worth it siya.
3: Mas may depth lahat ng ginagawa namin ngayon sa promo kasi ang dami kasing meaning behind it. There's so much history. Even the places we visit now, you know, we don't know when the last time will be.
1: Sa kauna-unahang pagkakataon, napanood ng dalawa ang trailer 2 ng Tayo sa Wakas. Ilang beses na nagkatingin niya ng dalawa at may eksenang napakapit pa si Belle kay Donnie.
2: That scene, oh my gosh, can I just say, he did so good.
3: Wow.
2: He really did so, I keep telling you this, and you don't want to believe me, but I really felt it. I really did, and pinakita yun sa trailer.
3: Hindi naman, I didn't want to believe you. I just told you, diba, it was an off day.
2: Comparing it from the trailer one.
3: Yeah, kasi diba sabi natin, so sobrang tipid ng trailer one.
2: Dito makikita talaga natin na may gist na rin.
1: Mapapanood ang trailer 2 ng Tayo sa Wakas mamayang 7:30 ng gabi sa www.tayosawakas.com at sa iba't ibang platforms ng Star Cinema. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Susunod, trainer aircraft bumagsak sa Tuba, Benguet, dalawa patay. At mga bida ng series na The Mandalorian mapapanood na sa big screen. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
0: Patay ang isang senior citizen matapos mabangga ng pickup truck sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang biktima, pipila lang sana para makabili ng murang bigas sa labas ng Department of Agriculture. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Ito yung una niyang binangga.
14: Hindi makapagsalita at makagalaw ang 73 anyos na lalaking ito matapos mabangga ng pickup truck sa Barangay Basra, Quezon City, Miyerkules ng madaling araw.
15: Maagang nagpunta sa bahagi ito ng Visayas Avenue ang biktima para pumila sa bilihan ng murang bigas na ibinibenta sa labas ng Department of Agriculture. Nadala pa sa ospital ang biktima pero namatay din.
16: Mabilis yung sasakyan, dalawa ang paa niya na durog, tapos yung kamay. Durog din. Maraming sugat sa noo.
15: Nakaligtas sa insidente ang tinderong ito, pero nasugatan siya sa kanang siko nang iiwas ang paninda sa humaharurot na sasakyan.
13: Paglingon ko uli, nasa akin na, kaya ayan, may ito tinamaan ako. Kung hindi ko na itulak yung sidecar ko, yung paninda ko, baka pati ako nasa pool.
15: Ayon sa mga nakakita, nagtuloy-tuloy pa ang sasakyan bago sumampa sa gutter at nabangga ang bike lane signage. Agad namang sumuko ang driver sa pulisya na umaming galing sa mahabang biyahe at pauwi na sana sa barangay Kulyat.
17: Sa kasamaang palad, nawala ng control yung driver natin at nasagasaan niya po yung nakaupong biktima sa gutter. According kasi sa kanya, sir, balikan siya from Quezon City, galing na Isabela, tapos bumalik ng Quezon City ulit. May iniwasan siyang motorsiklo na tumawid sa lugar. Pero iniimbestigahan pa po natin yon.
15: Kasalukuyang nasa kustudiya ng QCPD Traffic Sector 6 ang driver. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
18: Patay ang dalawang piloto matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa Cabuyao, Tuba, Benguet ngayong Miyerkules ng umaga. Ayon sa nakapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Cristina Basco, nagsasagawa ng navigation training flight ang SF-260 trainer aircraft nang bumagsak bandang alas 10:30 ng umaga habang papuntang Baguio City. Kabilang ang nasabing eroplano sa 10 aircraft na lumipad mula sa Fernando Air Base sa Lipa City para sa naturang pagsasanay. Dagdag pa ni Basco, inimbisiga na ang saninang pagbagsak at naikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan at sa pinakamalapit na airbase para sa kaukulang response operations.
5: Mapapanood na po sa sinehan ang mga paboritong karakter na sina Mandalorian at Grogu mula sa series na The Mandalorian. Alamin po ang detalye at eksena sa mismong world premiere nito sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
19: Isa ang series na The Mandalorian sa mga inubangan ng fans sa Disney Plus. Naging paborito nila ang karakter ng Mandalorian na ginagampanan ni Pedro Pascal at si Grogu na inampo ng vida sa huling bahagi ng serye. Pagkatapos ng tagumpay ng serye, muling mapapanood sa big screen ang dalawang karakter sa pelikulang The Mandalorian and Grogu. Ayon kay Pedro Pascal, si Grogu ang malaking dahilan kaya espesyal sa mga fans ng Star Wars ang istoryang ito.
20: This little creature tells you right away that there's a human heart beating under all of that Beskar armor, and he sort of discovers who he is out of his love for this child, and it's beautiful.
21: It's about revenge. It's about preventing.
19: Maging ang legendary actress na Sigourney Weaver, excited na makasama sa pelikula na mula sa direksyon ni actor-filmmaker Jon Favreau.
22: I'm just pinching myself. I loved it from afar. It gave me a chance to work with John, who I've always wanted to work with, and Pedro, and I didn't anticipate really the little guy. But of course, I fell in love with him too.
23: I only hunt Imperial war criminals.
19: Todo suporta rin sa The Mandalorian and Grogu ang stars na naging bahagi ng TV series na pinagmulan nito kasama ang Pinay actress na si Diana Di Inosanto.
24: The beautiful thing about Star Wars is it brings generations of family members together. People can come gather together and talk about the moments that were most dear. It's good versus evil.
25: Being able to figure out who you are and what you can do. That's what the original Star Wars spoke to me about. Finding my potential and not letting anyone say no.
23: Like the young. And then the young. behold.
1: Mapapanood ang Mandalorian and Grogu sa mga sinihan sa May 20. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
18: Susunod, triplet sabay-sabay na sumakses sa licensure examination for teachers. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa,